0: mga nag-video, mga katrupa nga nagamit sa ilahang nagamit sa illegal nga droga nagpasabot. Wala na gyud ni mahadlok sa ato ang panggobyerno karong panahona.
1: Correct.
2: Maone.
0: Dugang pa nato og si Saon baga katropa. Kay nganuman do na pay pinakangilngig mga kaigsoon ang hisgutanan. Kining usa ka Noy Bianyos, kay di gyud ta makatuo na limang kaana. Noy Bianyos. Ha? Mga katropa nagpositibo sa illegal nga droga.
1: Pastila.
0: Gawas lang siguro og nagpositibo sa HIV. Kaya na may mga mataknan sa HIV, mga katropa nga pinaagis tutoy sa ilahang ginikanan. Magtutoy. So, normal man na. Natural na na siya. Pero kining drugs, mga katropa, dili ka mahimong positibo sa drugs ni ini kung wakyog ka musuyop.
1: Correct.
0: Maunay klaro, mga katropa. Maunay klaro yun. So, guys, standby. E balik ta, mga katropa. Human lamang sa ato ang pahinomdom.
3: FM. Diba, Lugarong? Kanyado, a 5 pesos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, quintas.
4: Ha? Karun di pa?
3: Karun, dili na. May nanay, CCTV.
5: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
6: Para sa malakas na buto,
7: Premium D3.
6: Matibay na immune system,
7: Premium D3.
6: Proteksyon sa bacteria at viruses,
7: Premium D3.
6: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
7: Premium D3,
6: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
9: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
10: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
9: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferolic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium-chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferolic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3.
2: Premium D3.
1: Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
2: Premium D3.
1: Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: Mabibili sa mga butika.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Balikta mga katropa sa ato ang tulumanon. 9 minutos mga katropa nakalabay sa alas 8.
1: Bullseye!
0: Kinig bahida mga katropa, hatod ka na to mga tigpaminaw. Mga katropa, kining bahina hatod ka na to sa premium D3 coffee mix mga katropa.
1: Bullseye!
0: Ang produkto gamuhatan kini kanato og instant nga energy.
1: Bullseye!
0: Okay, balik ta katropang limwil ato ni banatan kay 10 minutos na lang ba mo kung ano po ta?
2: Correct.
0: Oh, okay, masunod magod ang asil ko mga katropa.
2: Hala, iwasun ta na yung isgutanan.
0: Oo, oh, baga tigpaminaw. Okay mga katropa, gawas mga kaigsuunan niining adik mga katropang nagpa nag-video-video mga kaigsuunan asa iyahang kaugalingon mga katropa nag-video-video sa iyahang kaugalingon nga nagamit sa illegal ga droga, doon na po'y nahimong mas ngilngig katropang limwil.
2: Mm-hmm.
0: Kay doon ay usa ka Noybi Anyos.
2: Asama na?
0: Sa may Butuan gihapon.
2: Uy.
0: Oo, pero kay kabalo naman kita mga katropa sa Butuan gihapon eh, pero di na to pwede gihapon i-mention ang lugar ni ini.
2: Mm-hmm.
0: Labi na ni ini po ang pangalan sa maong bata.
1: Maosay!
0: Bawal ta ni anak mga katropa.
2: Usama lang hita
0: total,
2: po nga.
0: Total, Butuan Dakuman.
2: Mm.
0: O, so why problema? Ha? Why problema mga katropa kay
2: nanong nahibawaan man
0: oh, na
2: nag-positive katropan Junje.
0: Okay. Karon mga katropa, bao man ni ang nagkapakurat kay kung nakuratan kagahapong adlaw mga tao nga oy. Na may adik naglag video-videos ko galingon gi-post mo pa iyang gi-vlog-vlog.
3: Ay,
0: magagi-content na niya ang iyahan.

0: nga bata ang nagpositibo sa illegal nga droga diha usab gap diha matod pa kinis butwan.
1: Bullseye.
0: Sa unsa bagha pag kaunsaa maghangat mga katrupa nga naa may sama ni ini katrupang liber. Mga katropa, abot lang ha, ug nasayop lang pugko. Basta kay ang illegal nga druga mga kaigsuunan, mga katropa, kay kining marijuana, katropang limwil, part po ni illegal po nga druga. Illegal magyapon ni druga, duway, wala man na diri sa ito ang balaos Pilipinas nga giaprubahan ang magamit o niini, aron mahimong legal, dili pasta, dito, dili pala sa laing lugar, katropang limwil. Akong duda ni ini, kay kini manggo mapositibo kas illegal nga droga gamit manggo ni?
2: Mao.
0: Kay di manggo ka pwedeng magpositibo kas illegal nga droga kung wa ka mo gamit. Ha, katrupang limwil. So, dili manggo ni akong balikon, dili manggo ni parehas ana mga HIV. Matingala bitaw ka nga naay 4 anyos, anay 9 months, 10 months nga bata nga nagpositibo sa HIV.
2: Mao.
0: O dayon na mga anak, gumika na sa mga
2: ginikanan.
0: Ginikanan pod nga nagpatutoy, labi na tong mga nag-breastfeed bitaw, katropang limwil. Kana siya makonsidera
2: ang droga
0: na matakdan ang bata. Pero ang droga manggod da katropag kinibang limwil, ang droga manggod mga katrupa, dili ka pwedeng maghimong positibo ni ini kung wala gyud ka mo gamit, wala gyud ka mo hit-hit. Oo, gawa siguro kung naay nagmariwana diha, nga naghanggab-hanggab ka dihag aso, mga katrupa, kana, pwede ka nga mahimong magpositib. Kay mura man po na siya og sigarilyo ba nga dunay mga second hand smoke, third hand smoke. Diba? Kana bang mulabay ka na iman igarilyo, mulabay ka. Mupilit sa imong sanina. Baga katrupa ang aso, mga tigpaminaw, pwede po na. Nga posibleng na nagmariwana ang bata nigaw nilabay, ana bakaha, mga katrupa, nakasimhot, mga katrupa, motong nagpasitib, pwede po. Pero ang syabo, mga katrupa, kung nagpositibo siya o niya syabo, dili posible mga katrupa o dili kumutuo mga kaigsunan nga nahanggap siya og aso. Kay nganuman, nganong mayunggo nganuman. Ang mariwana mga katrupa, mura na siya og sigarilyo. Ang pamaagi, ang mariwana. Kay nakatilaw medyo ko aning duha.
2: Di ay ba?
0: Oh, mariwana og syabu mga katrupa agi gyud nako ni. Mo bitong di gyud ko mailad aning mga klase sa butang. Labi na mo tan-aw kos mga tao mga katrupa nga nakasuyok ba ni og wa? Ang mariwana magud katrupang limil, mura na siya og 3B. Butang nimo sa mga imong ibutang og papel, mo to magsuyop ka. Ang syabu magud katrupang limil na isandayong.
2: Mao?
0: Sama ni ini. Kana, unya, dulit ang imuhang tutor sa sandayong mo nang way aso nga mugawas.
2: Di ay?
0: Oh, way aso. Oh, way aso mugawas. Kaya nga naman, masunod man ni mo, magsige man kaghigop niya, sige po ni mo, naaman ang control sa imuhang kamot.
2: Kuyawa, no?
0: Oh, ing ana, way mugawas. So, posible, gibutang na to, mga katrupa nga sa syebo, dili ko makatuo mga kaigsuunan, nga nakasuo nakahinggup og hangin tungod kay naay aso sa sigasyabo nga nigawas.
2: Mao?
0: Ni oh, lahi na siya sa mariwana. Ay mariwana pag ana nimo. Ya pag suyop nimo mga katrupa mo gawas mo gyud na sa imong ilong, ay mura man nagsigarilyo. So possibly og kato iya nasimutan, okay to. Pero kung sa syabo mga katrupa dili ko motuo nga nakahinggup og aso mga kaigsunan,
2: ang bata
0: nga nahimo siya nagpositibo. Mo na iklaro gyud bagay katrupa. Kaya nganong curious ko ani mga katrupa. Kay kining 9 anyos mga katrupa, posible gyud ni nga dunay nag-guide ni ini katrupa nganong nagpositibo siya sa paggamit sa illegal nga droga.
1: Bullseye.
2: Imagine
0: mao gyud ni akong duda ani.
2: Grade 3 pa man.
0: Oh, grade 3 na limang ka ana. Kana na okay. Kana kung bata gud 10 years old pa na.

0: grade 4 karon. Wa pagi na, wa pagi ni kamo ang muang katrupang pulsa.
1: Unsa man ang hitabuang
0: ang positibo? Unsa hitabuang ni nagpositibo man katrupang limuin? Dalimang ka ana.
1: Ngano man katrupang junji? Gitest ni sila, gidrug test ni.
0: Ala gyud. Mao gyud ni nahitabo.
1: Mm?
0: Kay base og natingala nang ginikanan ini, kinatingala naman ginikanan ano man nga. Akong bata. Kuan man kayo? Di man di naman matuo.
1: Oh, di gipa drug test.
2: Ah, okay.
0: Oh, pag drug test mga katropa, positibo mga kaigsunans illegal nga droga.
1: Pastilan.
0: So akong pagtuo ni ini, dunay na guide nga matured niya og eksperyensyado na.
1: Basig nakabarkada o kuan.
0: Oh, kay naamanggoy mga bata karon nga mga naa sa senior high na nga mga in mga level
1: mm.
0: nga maka gamit-gamit nagsama ni ini.
1: Mm.
0: Oo, nga mga kuan, nga mga classes bisyo. Moday na nga
1: unya iyang gidala ning grade 3 nga pupil.
0: Oh, ana siguro ang nahitabuan ni ba, mura gi training siguro ni.
1: Mm.
0: Unya wa ma pasagdi ines ginikanan siguro pasagdan kay busy lagi, di na makakita sa bata og unsa nay ah, unsa nay nahitabo dito.
1: Mm.
0: Ah, mga katrupa. So morning nahitabo nga wala na. Wala na gyud ma monitor siguro ni sa ginikanan. Kay tungod sa kabisi, di siyempre ang mga barkada mo oy nahimo niyang kalingawan, kauban. So kung unsay gihimos mga barkada ang bata nga kining mga noybi anyos curious mangud ni katrupang limwil.
1: Mm.
0: Mo na usa man ang inyong gikuan. Di patilawa daw to unsa na. Kana bang mga ingana bitaw? Curious ni sila. Mo siguro ning gipa suyop og kaisa ba kaha? Nga kasangalan og makasuyop og kaisa ana. Positive naman ka ana.
1: Wow.
0: Kay mudaloy naman na sa imuhang mga ugat, mga katrupa, ang mm. maong druga. So, ngilngiganta maguna-huna. Nga nagkabata, nga nagkabata, mga katrupa, nga na ay nagpositibos illegal nga druga.
1: Mone, pangutana ni...
0: Basta ngilngiga.
1: Mone, pangutana ni Larry Mangadlaw, kung oh. asa mada inyong kapulisan.
0: Kana, yun.
1: Nganong dagsang man ang droga sa komunidad, katropang Junji?
0: Abi ni mo, katropang Limwell, para nako ha, wala magkulang ang atong mga otoridad.
1: Correct.
0: Nganong may yung kung wala magkulang? Dunay mga gihimo ng mga lektura.
1: Mm-hmm.
0: Dunay mga leaflets, mga katropaga, o mga pamplito. Kung sa itawag na sabi na siya, pamplito man, di ba? Kanang naipanghatag nila sa mga bus terminal.
1: Pamplit.
0: Pamplit. Mm. O, pamplito. O, ana. Murag, pamplito. Mas yun, Bisaya. Ang sagot sa itawag. Ay, ay, ay.
1: Leaflets.
0: O?
1: Pwede pong leaflets.
0: O, leaflets. Pero mas na itong pamplito. Ay, ay. O, doon ay mga ingana.
1: Tiniguang naman.
0: Sa ilang mga papel dito, sa ilang mga leaflets dito nga ipanghatag katrupang Limwell, doon na ay mga nakabutang dito nga bahin sa mga terrorist. Di ba? Mm-hmm. Oh, kana may ana dahil po sa drugs, mga symposium ba?
1: Mm.
0: Himong on, doon ay mga lektura, gihimo na mga katrupa. Tanan mga pulis nga mag-lecture mga kaigsunan, nakasintro na sa illegal nga druga.
1: Mga pahinomdom kibali.
0: Oh, mga pahinomdom.
1: Mm.
0: So wala na magkulang diha. Plus, naa pa ang operasyon nga mga pagukod ni ini mga naggagamit sa illegal nga druga.
1: Oh, pero
0: nagbaligya sa illegal nga droga.
1: Ingon ni mga adlaw, kanang laboratory sa Siabog, yun daw kung kana, dapat oh, nilang...
0: Siabog, kana mo, oy.
1: Sumpuon.
0: Oo, oh, kana siya katropa.
1: Mm.
0: Pero, mga kaigsunan, kung ang atong leader, mo yun eh, nganong mainyugyugog leader, nganong ang ato yung presidente, ang ato ako ang sentro,
1: mm.
0: naasaya hagyud na kasalalay ang marching order nga nung mapukusan pag-ayo yun, matutukan pag-ayo ang droga.
1: Mm.
0: Ang sitwasyon manggod karon mga katrupa, iya na lang gi paubaya sa mga law enforcer
1: mm.
0: ang mga ang pagukod ni ining illegal nga droga ana maguna hitabo.
1: Mao.
0: Which is lahi sa panahon ni Duterte kay bisan pag naa sa gi appoint diha nga tawo nga ikaw mo tutok diha sa peace and order, ikaw mo tutok diha sa illegal nga droga na ingi pang assign
1: mm.
0: pero lahi gyud nga si Duterte nga siya. Kay nganu man nganu mayug lahi. Na agyud to sa emergency order nga madungog gyud nimo mismo sa iya.
1: Mao.
0: Na moingon gyud siya. Og dili mo mangundang. Tanawa ra gutong uplantokhang
1: mm.
0: mga general na nurinder, na ay mga mayor, na ay mga congressman na involved.
1: Mao.
0: Di ba? Na ay mga dagko nga ranggo sa atong hanay sa PNP og EFP ni adto nitos kam krami na nurinder kay nahadlok sa atong presidente.
1: Mao.
0: Hadlok gani ah? Hadlok gani mga retired general, congressman, mga mayor na hadlok.
1: Stilan.
0: Adik pa kahidi mahadlok mga katrupa? Oh, kana lang yun. Kana lang yun atong basihan, mga kaigsuunan. Adik pa kay di mahadlok.
1: Pero, busy man ang atong presidente.
0: Pero, tanawa, naaba kayo na dungog niya. Nabisa, gibantaan lang ning mga rapists. Gibantaan lang ni mga adik. Wag yung kay madungog mga katrupa gikas ba-ba sa inyong presidente. Maunay klaro yun. Pero si Duterte sa una na ay mahitabo, rape. Mupatawag na yun to. Sa iyang tanan niya gabinete. Part sa iyang gabinete. Mupatawag to. Oh, kumusta ano? Si Anyo may sa DILJ. Kumusta? Sir, Mr. President, mauni. Nadakpan kagayin ng kadlaon ang ng rape. Oh, nadakpan o kadlaon, mga katrupa. Gibreaking news pagka alas 4. Patay na.
1: Kay nisukol.
0: Sa diha nga.
1: Nanlaban.
0: Sa diha nga. Naghimo og
1: usas?
0: Regular filing ni sukol. O mao na nahitabo. Gidakop mga kaigsunag kadlaon kay nadakpan sa mga otoridad pinagis hot pursuit operation ang addict nga nang snatch nang rape nang lungkab na nulis nadakpan kadlaon. Gibreaking news pagkahapon kay patay na kay nisukol.
1: Nangilog og pusil.
0: Nangilog og pusil sa ato mga otoridad. Ang resulta mga katrupa, tikangkang.
1: Pastilan.
0: Nakaroon. Kaya tikangkang naman. Lisod po kayong patay na niya manulis na gihapon siya sa iyang gibuhat. Di maundang. Maundang. Kaya nga naman, usahon niya pag-rape ng patay naman siya. Kadungog ba kag rapist mga katrupa? Ni Sokols, mga otoridad niya napatay sa mga polis. Unya, pagkapatay, mga katrupa ni Bakod na pulkin ang rape na pulkin.
2: Mauna.
0: Wa, kanibir ka kadungog, anak. Mga katrupa, mauni nga nung aktong gikumpir mga kaigsunan. Krimin manggod ni. Krimin ni mga katrupa. Unya, kitang tanan ani mga katrupa. Nakasalalay ang ato ang kinabuhi mga kaigsuunan sa seguridad mga katrupa. Kaya nga nung watay mga bodyguard, watay mga tao nga naa nagsunod-sunod sa ato mga katrupa ron himuon ato nga mga body, wala. Inusinti tatanan mga kaigsuunan nga magbaktas anang National Highway. Mga katrupa, dili parehas nila nga dunay mga driver, dunay mga kini mga security personnel. Nga magduha-duha ang mga daotan tao nga muhimo kay na may mga security.
1: Mao.
0: Nakita pa kaha nga wala intaw ay kabadig-bodyguard mga katrupa. Muna nga nganong ato gining hisgutan pag ayo mga kaigsunan. Kay nganuman naa diri nakasalalay mga katrupa ang ato ang kanabang safety sa atong kinabuhi. Kay nganuman daghan ang gipatay karon mga katrupa nga ang involved lagi kining mga adik mga katrupa. Mauni tinuod yun mga kaigsunan. Pero kay unsaon man mga katrupa,
1: wanay oras
0: nga nakatunong man tag presidente nga nindot kayo mo serbisyo katrupang limwil.
1: Huyang man.
0: Huyang. Nakakuan man tag presidente nga huyang. Ana, bali.
1: Klarohon
0: ana. Oh, ana. Bali tang klarohon, no? Ako kay gisimang-simang man ako katrupang limwil.
1: Ay, basi masakitan si Madam Wilma.
0: Oh, basi masakitan si Madam Wilma. Iya ba yan, iya ba yung idol ba yun? Saon man mga katrupa nakatulong man tag presidente ng perting huyang nga mga kaigsunan.
1: Ay, klaro man yun.
0: Oh,
1: ay, legal na ro.
0: Klaro man yun kayo.
1: Nakuyanap man.
0: Oh, maugani. So, mauni yung nahitabo. Mga katrupa, nga ultimo mga adik, dili na mahadlok sa to ang gobyerno nga mag-live-live, mag-video-video, musuyop sa illegal nga droga, kay huyang man mga katrupa ang ato ang panggobyerno, labi na sa leader mga kaigsuunan nato sa Pilipinas.
1: Muna ang ato mga ginikanan, atong pahinumduman, ato mga ginikanan,
0: muna, bantay inyong
1: mga anak. Bantay.
0: Oh.
1: Kahit kung mga atong gobyerno, di bantay. Kita mga ginikanan maningkamot.
0: Maningkamot na lang yun takaroon nga mamonitor sa itong mga anak, monitor yun mga katrupa aron mahimong safety. Kung mahimo, sunduan ninyo sa eskwilahan, ayaw na pasagdae. Kaya nga naman, basta ipahinoon ang mga adik mo yung musundo ni anak mga katrupa. Lisod na kayo. Muna karong panahon na kahit man safety ang ito ang palibot mga katrupa, gumikan kay huyang lagi kayo.
1: Correct.
0: Huyang ang ito ang leader. Kita mismo mga katrupa magpakaligon ta.
1: Correct.
0: Ha? Kita mismo mga katrupa magpakaligon. Kaya wala na gito'y mahimo na ini mga katrupa. Mga tigpaminaw. Mga katropa, nindot pa unta o taas pa unta na kayong isgutanan. Mm. Pero ang oras din yun itugot. Kaya musulod na ang asilko, mga katropa.
1: Maaw.
0: Happy weekend kanatong tanan, mga katropa. Ako si katropang John J. Librias.
1: O siyempre, katropang Limuel Ukay.
0: Ang kinatibok ang pwersa sa XFM Network, kaya Philippines. Baga katropa, labi na sa kuang amuang partner, dali sa amuang istasyon. Sa pikas gabahin katropang Milani Duran. Ang akong mga kaubanan, katropang Ali Vicente, katropang Ari Alinton, katropang Kian Sibian, Harvey Ramis, o gamong station manager, katropang Ray Zona Vasquez. Kaming duha, manamidit, mga katropang magaingon. Dalay ko ng Diyos, mayong buntag kanatong tanan, mga katropa.
2: XFM. XFM.
3: Ano magsakit man akong dugan? Kung mainong bugtuba? Pero kung libre bitaw, di na magsakit akong dugan.
4: Kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
5: Exciting!
6: Santon Plus Gold!
7: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ang akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
6: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
8: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
9: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, hapdo sa kundihan, pero nakuha na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay, halang yung kutukuto. Salamat ganito ko na nakadungugwa ni Dr. Sayes to, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
8: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, angita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Vision Next, daghan ang natabangan.
10: Permigyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
6: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
8: Premium D3 User.
11: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyang kay Cooks ay magsigong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang guys, kuwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadaw man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best dude ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
8: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
12: Pakusog.
6: Turbo.
12: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
12: Doble.
13: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
14: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
13: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
14: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
6: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas, ang lakas.
6: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santon Plus Herbal Soap.
18: Pili na!
16: Santon Plus Herbal Soap.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase o stress reliever puno siya nga kape.
21: Sa una nga, wala pa ko kasulay.
20: Akong pamanip, itong o dry kaayo. Pero sukat itong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
4: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Nung nagwan akong mata, nagkuhang kong Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ganang malipong, sakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, eh, sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala tong kahanap, niya magluha-luha. O, katong ako giyawag ako mga kaigsuunan, nga naigipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, ato lang kita sa produkto nga magka alibyo sa itong lawas, baka kung sa itong ipang bati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na ito, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagi itong

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Mayangon taga Rusan del Sur, mayangon taga sa itong mga soping pagpamilaw ng inyong silihan, kininyong mga higala sa kahanginan, si Buyet Makalanos.
1: Ini si Dave Baroro at Long Bernes sa Takna sa Kabuntagon. Welcome sa atong programa.
0: Ikaw nga ang kooperatiba.
1: Mag-iindihatag ang mga balita ng adunay kalabutan sa Agusan del Sur Electric Cooperative Con Aserco.
0: Lakit na sa mga kaisunan ang mga mahinungdanong balita ang adunay kalabutan sa sektor sa enerhiya dinhi sa atong nasod.
1: Yes, maayong buntag usab sa atong mga katawhan labi na sa mga naka-hook up ng mga FM radio stations.
0: Naman sa atong mga kaigsoonan partner, no, na diha sa atong Facebook, ang atong programa makita madungog live pinaagi sa Facebook page nining maong istasyon. Yeah? Of course, sa ato ang mga kasikbit ng mga probinsya na naabot ngayon ng atong Kasibia karong buntaga, always, no? Maayong buntag ka na itong no? Kumusta man mga kaisunan, lagi na sa ito ang mga kaisunan ng sunon, kumusta ang atong usan-usan kasimana, no? Panagsikay-sikay sa ito ang pagpanginabuhi din sa atong probinsya, no? Hinautunta nga ang naagihapon sa Kamadagayan, o katong wala gihapoy free from kaning mga stress nga na kay sarba na sa puan usa sa mga hinungdan, no, sa kaning pagkawala sa na pagkawala. Anyway, mga kaisuna, no, atong isgutan usab karon ang mga mahinungdan o pahinungdom, no, alang sa atong mga membro kung tumudor kag iya partner, no, labi na kay ang tulo ka distrito nato din sa probinsya sa Agusan del Sur, no? Distrito sa Aselco, no? Adunay siyang ka distrito. So, adunay tulo ka distrito, mga kaisunan, mag-expire na ang serbisyo, no, sa tulo ka mga board of directors, no? So, maunang ato ang mga aktibidades karon is to look for another nga mga move serbisyo as board of director, mga kaisunan, no? So, ato nang hisgutan unya, no, sa mga mga dates na ato ang timan-an, no? Mga pizza na ato ang timan-an. Importante nga mga pizza na angay na itong timan-an. Labi na ka itong mga areas o mga lugar na mahigayunan ining election, no? So, before that, mga kaisunan, ato sa ipalusot ning mga nakaschedule, no? Na pagpalong sa atong sugang dagitan nun. Partner?
1: Yes, no? Sibihan, no? Gusto na mo ipaabot sa inyo, ha? Aduna tayo mahitabong scheduled power interruption hilabi na sa NGCP o sa ato mga area office. Una ako na ito, announce ang sa NGCP scheduled power interruption kay aduna ra ni tulo ka oras na pagpalong karong umaabot na August 2 adlaw sa Domingo, tuig dun 2025. Magpalong ang San Francisco area office o ang Talakugon area office kasi bitod ang Sabayungan area office o area office na maapektuhan po ni ini. Ang magpagpalong ani sa NGCP San Francisco, kay aduna sila upgrading sa ilahang equipment kay para na sila magpastar para sa ilahang linya, no? Kay para mas okay pa, ma-enhance pa ang paghatag sa kuryente gikan sa NGCP padulong sa ato ang Aselco at ang kooperatiba. And ang hinungdan ana is mapalong na siya tungod sa pagbuhaton sa NGCP. Tapos ang oras ana gikan sa alas 4 sa buntag hangtod ra pod alas 7 sa buntag. So adunay tulo ka oras magpalong ni gikan sa NGCP nga scheduled power interruption. Balikon ako adlong Domingo, August 2, 2026 gikan sa alas 4 sa buntag hangtod alas 7 sa buntag. So ang kana nga pagpalong is iya na sa NGCP. So adunay sayo or malangan ang pagbalik sa kuryente. So mag-agadrata nila pero sa ilang ihatag na oras is dali raman siya 3 hours. So basi dali raman na sila mahuman.
0: Particular partner na kuhan ng mga affected ni ining maong schedule.
1: Yes, and ang apektado ni ini is ang San Francisco, lungsod sa San Francisco, lungsod sa Prosperidad, lungsod sa San Luis, lungsod sa Loreto, La Paz, o Talakugon, o ubang parte sa Bayugan.
0: So, lakit ni ini partner, ang lungsod sa Rosario.
1: Oh, lungsod sa Rosario po. Yes, tama.
0: Kay
1: Ibuok
0: Substation.
1: Substation.
0: Substation mga kaysunan sa NGCP nga na sa Alegria. Kung dahil diin, maugay kuhaan sa kuryente, no? Sa yes. Ang San Francisco Substation, Pisaan Substation, o Talacugan Substation. So, mauna siya ang mawatan sa servisyo sa tulog ka oras na sa buntag sa iyo. So, maayo nga it's weekend, so
1: buntag rapod
0: siya.
1: Ito pagmatanin yun, naradayin ang
0: ang kamaayo na yung mga kaisunan, do maka-experience ta o gulay servisyo sa kuryente, pero upgrading man to, no, ang kaning ang gibuhat, no, sa National Grid Corporation of the Philippines, no.
1: Yes.
0: Sama po sa umaabot nga naka-schedule na papalong sa atong segundo yung tapdon, no, sa atong Bayunan Area Office Partner, no.
1: Yes, karong umaabot nga July 26, karong sunod adlaw na, no, adlaw Domingo, tuig 2026, magikan ang pagpalong sa alas 7, alas 6, nadiha sa mga oras, no, magsugod sa alas 6 sa buntag, hangtod alas 12 sa udto, no, half day siya nga pagpalong anang mga adlaw, Domingo. So, kaning Bayugan Area Office, naghatag ni sila og kuan dugay na ni siya na pag gusto nga pagpalong, karon na lang nila gadayon kay kinahanglanon na nila pagabuhaton. Adunay rason nila na pag-installar din sa midspan diha dapit sa may Mangatsupoy at Bangsa Adsco. Doon nga sila ipagabuhaton na kanang kumakita mo ng poste, unya kumakita mo nakakross sa ubos, mo na siya ang midspanning. So, ilang butang na dira ake para maplasta po mga wirings na mga makita ninyo nga wire niya visible sa ato mga poste na nagplasta ron. Eh, para dili na siya masamok niya sa pilid. Kaya doon naman ko yung diha mong good nga area is mo na ginatapukan o mga langgam. So, butang na itong midspan kay para bahalag magkatandog-tandog at least layo ang mga linya, dili mag-abot. So, mo nang pagkapalong sa Tibuok, Bayugan City o ang Tibuok Esperanza. So, ang pagpalong ni Ana, gikan sa alas 6 sa buntag, hangtod alas 12 sa udto, apektado ang Tibuok Bayugan City o ang Tibuok Esperanza. So, hinaot na makuani, na designate namin sa oba ng mga munisipyo. So, balikon ako sa mga nagpaminaw diha sa Bayugan Area Office karong Domingo, July 26, 2026. Gikan alas 6 sa buntag, hangtod alas 12 sa udto.
0: So, usap ka mahinungdanon nga pag magabuhato, no, sa ato ang Bayugan Area Office kay usap mga good ni partner, no, sa kaning hinungdan po sa mga kalit na papalong sa atong Sugambita.
1: Yes.
0: Dina sa maong area, no, itong kaning mga langgam, no.
1: Mm-hmm.
0: Kay mo sangyad yun, no, sangko din sa ato ang mga linya kung sabi makitambo doon sa taas.
1: Mm-hmm.
0: Makurintihan na sila.
1: Mm-hmm.
0: Wala yung mga boss, no, na mag-treat, no, ang ato ang linya. So, mauna yung pinaka pamaagi yun, no, aron nga kaning maiway ta sa kaning mga kalit nga mga pagpalo o mga interruption, burnout interruption, no.
1: Yes.
0: Aside from kaning pagpamutol sa kahoy, ingana, no, kung mga langgam, wala mo tayo mabuhat kay these are kanang ginangingon nato nga mga migratory birds ba nga. Usahay na ipanahon nga muan karon nga panahon tapok diha, no. So, maunang mag-burn out yun. So, walay maingon masalbar kung isa kinsa pa nga mga electric cooperatives, mga kaisuna, no. Kung ang ilang area naani maabtan sa mga migratory birds, usag yun ni sa kaning kinumdan, no, na magpalong ang katong gihapdan ni anang linya sa kuryente. Gihapdan sa kuryente, no. So, sama po na din ni sa kaning parte sa San Francisco partner.
1: Sa sentro.
0: Kung atong tanahon din ha, mga kaisun, kung nakalaag mo din sa San Francisco matag hapon, kung kanangting abot tapos sa mga langgam, no? Swerte good kayo kung maitihan mo din sa Center Island, no? Kay
1: mga parking
0: mga agyon, no? Ang mga langgam din ha, kung gipuyok, kung gitapok, kung tabungkog, na usap po na sa mga causes sa pag-sag sa ato ang linya, paglaylay, no? Wala na. So, may gani ang atong din sa party sa San Francisco atong hinahinayan o pang upgrade po ang mga wirings. Naghihimo na natong uban. Wala na ito siya mapadayo, no? Kaya mahal ang taming pag butang sa katong mga
1: insulated.
0: Naka-insulated na mga wires, no? So, mahal ang kaning pagbuhat niya na kung magproyekto ta. So, mm-hmm. ato ang tanawon, murag putol-putol lang yun, no? Parte ang maigo sa kaning, kung ato siyang ikarga sa kaning capital expenditures, no? Kung yes. atong ipa-approve sa energy regulatory ang matang proyekto, no? Kung ato ang i-upgrade into insulated wires, no? So, pero damgo na sa to ang kooperatiba nga mahinay-hinayan nga katong mga areas na prone yun sa kaning mga pagpalong, no? Tungod sa mga kahoy, tungod sa mga ingani mga langgam, ato asyang gina tan-aw yun, no? Ang mga areas, no? Atong always na nag-burnout ako nini kay mo na atong purpose atong i-insulate ang mga wires na ito din, no? Dilit na siya katong bare wire ba nga tumatandong spark o tumatandong kurintihan ngayon ana mga tilsunan. So, usan na, no? Sa mga nakaschedule na itong mga pagpalong sa itong Sugang Dagitab noon, no? So, ang katong GCP is advanced lang. Ang kanin sa ito ang Bayugan Area Offices. Today, karoon ang umabot niya 26, no? So, ang kaning pahilabalo mga kaisunan, ito siyang ipublish pinaagi sa Bayugan Area Office na page. Of course, bisitahan niyo ang Asilco Bayugan Area. Napod na sa ito ang powercast.
1: Yes.
0: No? So, din na sa ito ang powercast. Kung kinsa itong wala pa naka-join, join na, no?
1: Yes.
0: Join na. Mura siya og bulletin ba, mga isunan nga, tanan mga anunsyo sa ito ang kooperatiba, especially ang kanang mga trippings, lahat na siya dito makita, no? Kay, aron nga mas direct, no, sa ito ang window consumers kung kamo naka- like naka-join na itong powercast, no? Kung inyo asa na pangitaon, bisita sa Facebook page sa ato ang kooperatiba, ang Agusan Del Sur Electric Cooperative Incorporated, no? Nana din na sa kaming feature site, no? Feature site sa ato ang page, makita niyo din na ang powercast. So, join din ha, no? Aron nga advance na ito po nga mabalaan, no? Mabalaan po nato ang katong wala nakapost ng mga interruptions. So, ito malilag ko nga interruptions.
1: Siyempre, speaking of ka ng mga kuryente-kuryente partner, medyo adunay gid tayong mga masinati gid na dilit na ito ginatuyo na adunay mga distress sa baon o uroy o unsa ba ning mga butang delikado sa atong kinabuhi, labi na og mga kuryentehan, maigo gid ka sa linya sa kuryente o ang asal ko, wala na gibuhat ang kuryente para ipadelikado ang kinabuhi sa tao. Kundi gihatagan na ito ang kuryente, ang mga katawhan, or gidistribute na itong kuryente para mapalambo ang kinabuhi sa usa ka pamilya, sa usa ka tao na naningkamot sa kinabuhi. Munang, this month, adun natay National Disaster Resilience Month, hatag lang may gamay nga anunso or tips, no? Na magamit na to sa atong kanan. Dili na to malikayan na ang atong linya na sa ubus ato ang tungkaran, no? Mm-hmm. Kay aduna man gyoy mga instances na nauna ang linya tapos nagpuyo din mo sa ubus sa linya or na naamudaan unya kinahanglan ilahos sa inyong dapit ang linya kay mo'y agihanan gyud para sa atong linya. So kanang linya is ato na sa hunaon nga always on, no? Ato hunaon nga
0: always na ay kuryente.
1: Always nga na ay kuryente. Dili na ito hunaon nga wala ka na. Ato hunaon nga nag-andar na siya. So, once na muhawid ang sakinsa diha, tanan to, mga hayop, tuko, halas, malanggam, ato na yun ay kuryente. So, ikaw nga konsumante, residente, labi na og kanang duol gyud kay sa inyong linya, ayaw gyud na ninyo pagahawiri kay arang ka delikado gyud anang mga linya, labi na kay napa na sa poste nga linya. Mm-hmm. Grabe kay nakadako kayo na nga boltahe, dili ninyo na makaya. So kung ikaw sa bisan pag unsa kadako imong lawas, unsa kadako ang imong physical build, no, pag mahawira nimo na siya, wala na siya pili. So ang kuryente is kalaban nato na siya kung atuhang kalabanon. Pero amigo kayo nato na kung atong amiguhon. So, sa tanan, no, labi na sa mga kabatanunan, mga ganahan kaayo mag-kat-kat-kat-kat o mga punuan, kaya gusto mo karambis lagi mangga,
0: sa
1: mga prutas nga, lami na yung kaya ikuha. Pero, makita ninyo nga, adunay linya sa taas. O niya, Ang kasal ko, dili na sila mamadlong o anang buwan yung kitanin nila, dili na sila madlong na wala nila nahibalaan nga nagkat-kat-kat na. Dili man po kanunay nga ang kasal ko na buwan ka nagtrabaho man na. Ang ato malayang mano na man yung mga trabaho, di pang fix nila itong mga nag-run out. O niya, kanang mga bata or kinsa manggani, diha nga ganahan mag-harvest-harvest o mga prutas ako kan. No disrespect no sa mga nahitabuan, pero ayaw ginin yun na katkata na nga punuan. Ato sana i-request sa cell ko nga putlon sa anang linya kay ato anang kuhan kay bawal gyud ang punuan duol sa atong linya nana sa atong balaod. So dili ang linya ang mag-adjust kundi ang ato ang mga punuan nga gipanguan mo nay putlon kay ang kanang linya as is na siya kay kung nakay bag-ohon nga angle oh dili na na siya pwede kay mabag-o na gikan sa bag-o hangtod na sumpay pag-uhon na tanan kay dili na siya kanang isa lang kapuste utrohon ma okay na dayon utrohon na tibok linya. So sa tanan ng mga naminaw no ato hatagan og importansya ang atong linya kay dili na siya inani ka dangerous kung dili mi mo hatag og tips. So muna naghatag mi tips tungod kay grabe ni siya kadelikado.
0: Okay. Especially sa ato ang mga idaran na mga kapigulangan, mga parents, either parents partner no. Kung iniwang makita magis mo na no ang kaning kung ano ang isa kapunuan na duol sa maong linya sa kuryente. Might as well nga inyuhang i-report. Of course, ato ang cooperativa to offer assistance no para ma trimingan no, maklearing ang kaning mga kahoy. No ato di nato pasagdan no nga ang at labi na sa ato mga anak no nga naa din na magdula-dula, magkat-kat-kat sa mga kahoy kay pila na ka bisis no ang panghitabo ng mga kinabuhi sa mga kabataan-ulan nawala no mga gagmayng bata tungod nining pagkatkat sa kahoy do layo siya ang partner ang kaning mga sanga o sa linya once ka magkatkat-kat there's a possibility nga o, matandog yun ito no
1: hindi okay.
0: Magyuhuyong no
1: ito sa mga dahon-dahon hindi na makita
0: so mas maayo nga dili yun no ato ang ino na to mga kaanakan mga anak nato no nga mahiligon yan mga dudula nga magkatkat-kat-kat na dili no dili nga magkatkat sa kahoy labi na kay duol sa linya sa kuryente no kay luoy no nagsarag yung masalbar ni Ana no kung makuryentihan manggani sa kaning mainline na tumagal sa una kay sa ginainong pa sa atong partner din ni kusog kaayo ang butahi no aside na of course para sa atong mga anak no at doon silang i-edukar no tarungo na to siya og edukar kung unsa pa peligroso ang kaning kuryente kung kita kuryentihan no
1: yes
0: kana sa atong sulod pag dili lang sa gawa sa panimalay, apil na po sa sulod sa atong panimalay, no? Atong always edukar atong mga anak na dili pwede mugunit, pataka sa mga nakasaksak, sa mga plug, sa mga unsa pa niya nga pwede kaagihan sa kuryente, nga basa ato ang kamot, no? Siguraduhon nga dili basa ang kamot, no? Of course, ang katong mga appliances lang po ng mga di kuryente, of course, nga nakasaksak, no? Ato yung panigaraduhon nga mugunit ang anong mga appliances na uga atong mga kamakay. There's a possibility nga ang usa ka appliances is grounded di ay no?
1: Yes.
0: Mga kuryente yun. No? So, ana lang, no? Aron nga ligtas nung pa nato, nga luwas ang ato ang mga kapamilya, no? Ato ang protektahan mga kaisaunan, ang kaning kaugmaon sa atong mga anak, sa atong mga kabataan-unan, ato sila nga tudluan kung unsay safe na pamaagi sa paggamit sa kuryente, safe na maagi aron nga maiwas sa mga peligroso meaning kuryente. No? So, ingon ana mga kaisaunan. So, ayun, no? So, asal ang bahay mga kaisunan, no? Labing sa ito ang mga membro kong sumador pagdiyang nga lumulupyo sa Trento, no?
1: Mm-hmm.
0: Okay, ang ilahang umaabot na district election partner, no?
1: Kaya, yes.
0: Hapit na yun.
1: Hapit na.
0: Uma na yung adlawa, no? So, ang district election din na sa lungsod sa Trento, no? Ang distrito size, lungsod sa Trento. Uma na adlawa mga kaisunan, no? Adlaw ng Sabado, no?
1: Mm-hmm.
0: Kani magsugod alas 8 sa buntag, hangtod ra pod siya alas 12 sa buntag, no? So, the usual na ito, ang ipahigayunan o district election is hangtod din na siya alas 3. Mm. Kung adunay, ino na ito, kakuntra, kung daghay ni dagan nga membro konsumador tag-iya nga magpapili as a board of director, no? So, sa pagkakaroon, usa lamang ka membro konsumador tag-iya ang...
1: Midagan.
0: No, ang na-qualify. No? Ni-qualify sa mga qualifications sa atong based sa guidelines sa NIA, no? Kanina sa District Election Guidelines na visit sa National Electrification Administration, no? So, dunay usa nga ni dagan, dudaghan sila ni dagan, pero isa rin ni-qualify. In person, mga kisonan of Mr. George G. Deal, no? Nga taga-poblasyon, Trento, Agusan, na Arizona. Yes. Atuan ni siyang, inyuhaman siguro nina kaila, no? Kay, usapun ni siya to public servant, no? Yes. Dina sa lungsod sa Trento. Trento, no? So, atong paminaon, mga kisonan, ni ining sumusunod nga pahimang, no? No? May tungod po ni sa umaabot nga district election din na sa distrito size, sa lungsod sa Trento, kabahin sa mga voting centers, no? Paminawa kining musunod.
2: Pahibalo, alang sa mga membro konsumador tag-iya sa ASELCO nga lumulupyo sa lungsod sa Trento. Alang sa inyong kasayuran, adunay ipahigayon nga piniliay. Alang sa membro sa Board of Director sa distrito size Trento, karong umaabot nga Hulyo 25, 2026 nga magsugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto. Usa lamang ang kwalipikadong member consumer owner nga magpapili isip board of director sa umaabot nga eleksyon, si Mr. George G. Deal nga lumulupyo sa Purok 5C, Poblasyon, Trento, Agusan del Sur. Giawag sa kooperatiba ang tanang membro sa pagboto karong Sabado, Hulyo 25, 2026. Bisitaha ang pinakaduol nga elementarya na tunghaan sa inyong barangay. Kinahanglan sa kooperatiba ang inyong kooperasyon aron makabot ang gikinahanglan nga kadaghanon sa boto para opisyal nga mapili ang atong board of director. Mao kini ang mga lugar na kamo makabotar. Para sa Barangay Poblasyon, Trento Central Elementary School. Barangay Basa, Basa Elementary School. Barangay Kapatungan, Kapatungan Elementary School. Barangay Cuevas, Cuevas Elementary School. Barangay Salvacion, Salvacion Elementary School. Barangay Pulang Lupa, Pulang Lupa Elementary School. Barangay New Visayas, Melfreda Elementary School. Barangay Manat, Manat Elementary School. Barangay Santa Maria, Santa Maria Elementary School. Barangay San Ignacio, San Ignacio Elementary School. Barangay Sibulin, Sibulin Elementary School. Barangay Pangyan, Pangyan Elementary School. Barangay San Roque, San Roque Elementary School. Barangay Tudela, Tudela Elementary School. Barangay Langkilaan, Langkilaan Elementary School. Ug Barangay San Isidro, San Isidro Elementary School. Ang kooperatiba ng hinaot na inyong suportahan ang maong kalihukan. Daghang salamat ug dalayon ng Dios.
0: Okay, so mao kato mga kagsunan ang voting centers, no? Mm-hmm. Regarding sa atong umabot na district election, no? So kung ato ang tan-awon, ato ang i-analyze gyud ang atong voting centers na argued, no? Dina mismo sa atong kung asa atong barangay. Example, kung sa poblasyon ka, narapod sa poblasyon ang kaning voting centers, no? And
1: either elementary school.
0: Kani, puro elementary partner, no? Ah. Ang atong voting centers. Ayan, so, kung wala ninyo ma-apsi, ang katong ato ang panag pasidya na itunod sa mga voting centers, napod ni nakapost mga kaisunan sa atong Facebook page, no? Bisita lamang din na, no? Among giauhag, no, ang tanan mga membro ng Sumudor Tag-iya sa lungsod sa Trento, mm-hmm, nga pag sanong, no, pag appeal ni ining kalihukan sa atong kooperatiba, no, mm-hmm, pilia katong dili siya pilia, kay isa naman lang
1: buto ha
0: ibuto ta-ha, no. Okay, kinahanglan na ay makabuot nga percentage, mm-hmm, ang atong
3: representative din ha, no? Ipakita po din nyo ang kanyang
1: suporta
3: alang kaniya as your board of director. Nakipon, mao naman ay mutabang kaninyo, no? Din ha sa lungsod sa Trento, no? So, dinipot sa atong Distrito 7, ang lungsod sa Loreto o Lapas.
1: Yes.
3: Ang inyo ha pong district election, I mean, is karong August 1, no? 2026. No? O, ang filing sa Certificate of Candidacy na human na katong Hayaging Adlaw, Nilabayang Adlaw, no? July 22, mga kagsuunan, no? Na human na ang pagpandawat sa Certificate of Candidacy. So, tabayanin next week kung kinsa ang kaning mga qualified na mga member, consumer owners ng daga, no? Hopefully, aduna po, no? Aron nga dili mablangko ang maong distrito, no? Yes. So, again, for District 7, Loreto at La Paz, ang election day will be on August 1. At lang sa Padugya po na mga kagsuunan.
1: Yes.
3: Ang dili sa Distrito 8, mao ang lungsod sa San Francisco, nga kasamtangan ginita ni Director Pilar Yuturla, no? Kaya nag-end naman ang iyahang
1: term,
3: no? The third term ni Director Turla.
1: Last filing ani is karong July 29, next week na.
3: Yeah, July 29.
1: Tapos ang ating election day ani is August 8, 2026. So, itong ang tabayanan ni hapon kung kinsa may membro consumador tag-iya na qualify ng Midagan pagka Board of Director.
3: No, so, hapit na, no? Ang kaning every Sabado ni siya, no? Aside aning sa Loreto and La Paz, parang umabot na August, na may August 1. So, na ay mga areas na di-advance na to ang district election. Labi na katong mga lagyo na bitaw mga kagsuunan na halos dili na maabtang o sa kaadlaw ang pagbiyahe. Namay nga na ang mga barangays dito sa to ang Loreto and La Paz. No? So,
1: nila sa
3: di-advance ang ilahang election, no? Katong mga layo nga dapit na sa
1: Friday
3: ang di pahigayon ng eleksyon, no? July
1: 31.
3: So, katong mga areas, no? Nga
1: layo
3: na kaayo. Pero katong naara sa sentro, mga poblasyon, na pagkasabado na siya.
1: Yes.
3: Na sa August 1. So, we will be posting po sa kaning presinto through sa atong Facebook page. And of course, kaning mga anunsyo, no? Ato aman siyang makita sa mga highly traffic areas din na sa maong lugar. Napod din sa mga barangays, partner, no?
1: Yes.
3: Sa mga barangay halls na nagka-posts.
1: Mm-hmm.
3: Aron nga makita yun, no? Sa tanang mga membro konservador at tag-tagiya. No? So, mao kato ang atong district election na kalihukan mga kinsuunan.
1: Mm-hmm.
3: Ang tanan niining mga pahibalo makita yun, no?
1: Atong
3: always ma-review, no? Sa ato ang Facebook page sa kooperatiba. No? So, hinaot na labi na sa tanang mga membro ko sa mga tag-iya na pag-suportahan ninyo, no? Katong mga registered member consumer owners sa itong kooperatiba, inyuhang suportahan ng ito ang district election, no? Kay inyuhang raman sa ating kaugmaon po, no? Sa inyuhang distrito, no? Kung aduna ka mo'y nidagan din, ha? So, might as well nga aron mailaila po ninyo minsan kinsa di ay ning representante kay kwan man siya kaning inyuhan man siyang ma sa tawag ganyan na inyuhan siyang mahimong
1: magtabang
3: tabang, no? Sa inyuhang district labi na naamoy mga complaints or gusto ipaabot sa atong buhatan kay dili ba ilalay magpaabot mo gig
1: siya representante na
3: dito ka sa Trento partner niya na kay gusto ipaabot sa asil ko sa murag kuad man kaayo.
1: Murag na kaayo.
3: So si board of director pwede nimong duulon.
1: Mm-hmm. Yes.
3: No? Director pwede ba yung ani nga ana, no? So si board of director na pod. Mubansay-bansay kung okay ba siya nga mga plano, maayo ba, no? Ipaabot niya din sa ato ang top management. Ingon ana man siya, no? Ang trabaho sa ato ang mga board of director through kanang representation sa mga member consumer owners. Aside ana, ang board of director po naida ko nga tahas no sa ato ang kooperatiba no. Usa siya sa mga desisyon, isa siya sa mga approve or di mag-approve sa mga buluhaton sa atong kooperatiba ingon ana no. Ang ilahang trabaho nagbuhat sila sa mga polisiya sa ato ang kooperatiba. So maunang medyo kung tanaw nato ang mga qualification is grabe ka high standard no ang qualification. So maunang ato agyo no suportahan ang kaning district election. So always visit sa atong Facebook page again para makita ninyo ang mga anunsyo sa ato ang kooperatiba mga kaisuotan, no? So that's for our district election. So wala na tayo igong oras na magpadayon sa pipila ka mga painumdom. Although balik-balik na ang partner na ito, mga painumdom din aron nga always na ma-refresh kita ang mga member consumer owners, no? Kung unsa gaya ang ato ang asel ko, unsa ang gibuhat karon sa ato ang kooperatiba. So dinhiram ko to kinibalik si Buyet Makalanos.
1: Yes, and shout out no sa ato mga avid listeners si Nanay Fe and also Ma'am Gina Bacor, may pagpangapili niya amon, and sa ato mga lineman drivers and tanan mga naikamots kinabuhi, maayong buntag ninyong tanan and God bless sa inyong pagpanarbaho. Kinibalik si Dave Baroro.
3: Inaotunta mga kaigsuunan inyong hagiapon kaming pagpaminawa no sunod Biyernes matag alas 6 si sa buntag hangtod alas 7 sa buntag ining maong istasyon o sa mga nakahukam na ito ang mga FM radio stations. No? Sa ngalan sa among acting general manager, Engineer Emmanuel Bigalarse, at of course sa atong board president, no? Ilaan si Director Mabinsi Limplaza, kami sa Asilco Kanunay nagaingon,
1: Servisyong Mapahiyumon.

0: Broadcasting live.
1: XFM.
2: Saan? Under desire man daw ka, ingon sa itong mga silingon.
3: Di ko under desire eh. Mga kabalo akong asawa. Bago na ako itong ikasaban.
2: Ay,
3: yan naman. Isaw ko magkunya nga mamalansya.
2: Ah.
3: Muto nga, akong gignan. Nga, magluto pa ko. Saman mo eh.
2: Under desire ka ni. Eh, kaman di siya isuguon.
4: Exciting!
5: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
6: Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kaibigan. Malusog ng pakikinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programang pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated.

0: Napaka-importante po na malaman natin ano yung mga solusyon gamit ang natural na pamamaraan kung tayo po yung nagkakasakit. Kaya samahan po kami ha at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw pong ito.
1: Okay. So mga kababayan po natin na gusto pong makihilubilo dito sa atin pong programa, kayo po ay pwede mag-text sa atin pong numero ha. Padala nyo dyan mga inquiries po ninyo. Atin pong bibigyan ng katugunan mamaya, mga kaibigan ha. Atin pong text line 0969-609-6545. At huwag pong kalimutan i-like and i-follow ang atin pong Facebook page. I-search lang po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin mga kaibigan, ay pinupost po natin dyan sa atin pong Facebook page. Ha? At huwag pong kalimutan na bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Ito yung lagi nating ipinapayo dok, ano, sa atin pong mga kababayan na as much as possible mga kaibigan ay makapagpakonsulta po kayo. Kasi hindi naman natin alam kung ano talaga yung nangyayari inside our body. Maliban na lang dok, pagka meron na nararamdaman ng mga simptomas. Yung problema pa naman sa ibang mga karamdaman dok, nagpapakita lang ng mga sinyales pag medyo advanced na, pag medyo malala na. Ano? Kaya minsan na hindi naagapan or minsan, yun nga, marami ng komplikasyon at saka po tayo gumagawa ng hakbang. Ano? Kaya nga napakaganda na nakapagpakonsulta at nakikita po natin kung ano yung current condition ng atin pong kalusugan, ng atin pong pangangatawan, ano yung mga nagkukulang na mga minerales, mga bitamina sa katawan po natin at iba pa ng mga nutrisyon na maaari pong pagmulan ng samot-saring mga sakit mga kasama. Ano? So mahalaga po na nakapagpa-check up mga kaibigan ha. Lagi nating binabanggit, early detection is a must mga kasama ha. So puntahan niyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman.
4: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete dietary guidelines at complete health assessment para po mas mabilis makarecover sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman. Meron po tayong mga combination dyan ng mga herbal medication na mas magpapabilis ano, sa recovery po ninyo mga kaibigan at tutuldok ano, sa mga karamdaman na matagal nyo na pong tinitiis-tiis at matagal nyo na pong iniinda. Yung mga sakit na yan, dapat hindi po yan pinapatagal sa katawan po natin. Dapat pinapalayas po yan agad. Ano? Binibigyan agad ng solusyon mga kaibigan. Ha? So puntahan nyo po, bisitahan natin po mga Yes to Health Clinic. Open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday yan. Nandiyan ang ating po mga trained alternative consultant. na tutulong sa inyo, mga kaibigan, gagabay para sa mas mabilis na paggaling, mga kaibigan, ha? So, puntahan po ang ating pong mga Yes to Health Clinic. At syempre, laging makinig

0: dito sa atin pong mga programa para updated po kayo, mga kaibigan, sa atin pong program, mga kasama. Ha? Okay, kung meron kayong mga tanungan, just text lang ha, sa atin pong numero. Atin po text line sa 969-609-6545.
1: Secret of Health. Health Info.
0: Health Info po na tayo, mga kaibigan. Pag-usapan po natin, Doc, ano? Itong isang nakakabahala na karamdaman at ayon po ano sa pagtatala ano ng sa PSA po natin, mga kaibigan, na isa sa pinaka main cause of morbidity sa Pilipinas, Doc, itong mga karamdaman na kapaloob sa cardiovascular diseases, ano, marami pong mga sakit. Isa at pangunahin na dyan, Doc, ito pong heart problem, ano, at kamakailan nga lamang pumanaw yung isa sa mga sikat na personalidad sa media, ano, or sa mga artista, si Joey Paras, ano, na ang problema is heart problem, mga kaibigan, ano. So pag-usapan natin itong tinatawag po na heart failure. Paano po ba, Doc, nabubuo itong ganitong karamdaman, Doc?
2: So ang heart problem, kasama na yung heart failure, isa yan sa, yan ang top killer sa buong mundo, no? Actually, sa Amerika, meron silang nearly 6 million Americans na mayroong mga ganitong kasi ng kondisyon, ano? Roughly 670,000 daw na tao ang bagong diagnose na nito taon-taon. At ang pangunahing dahilan kung bakit yung mga tao at the age of 65 pumupunta sa ospital ay dahilan dito. So pag sinabing heart failure, hindi naman ibig sabihin na humihinto yung puso natin. Kundi yung ito ay less efficient na yung trabaho niya hindi ayon doon sa normal dapat na trabaho ng puso natin. So hindi siya optimum, ano? So dahil sa maraming possible causes na o dahilan, na kasi yung dugo natin syempre nagmo-move yan mula sa puso natin papunta sa iba't ibang part ng katawan natin, pero medyo slow yung activity ng ating puso. So pag medyo mabagal yung puso natin, ha, mahina, yung pressure sa ating puso ay bumibigat at pwedeng ito ay magresulta sa kokonting nutrients and oxygen ang nakakarating doon sa iba't ibang part ng ating katawan. Kasi very important kasi yung trabaho ng heart natin na sa pumping station ng dugo. So yung heart failure, maraming klase yan. Meron tinatawag na systolic dysfunction. Yung systolic, ito mismo yung, kumbaga, pag nagba-blood pressure ka, yung systolic, yun yung nauunang numero. Halimbawa, 120, yun yung systolic. Over 80, sabihin natin, yung diastolic, yung pangalawang numero. Okay? Para alam po ninyo, ano? Kapag yung pong puso ay mahina ang kanyang contraction, yung puwersa sa pag-push ng dugo, ayun yung tinatawag na systolic dysfunction. Okay? Kasi hindi makakarating na maayos yung mga oxygen-rich blood sa mga cells ng ating katawan. Another problem na yung diastolic dysfunction, ang problema naman nun, yung pagpupuno ng ating heart ng mga ventricles natin. Kasi pag bomba ng dugo, babalik yung dugo sa puso, yan, mag-feel siya, yun yung measurement ng diastolic pressure. Okay? Kung hindi normal, ibig sabihin, hindi masyadong nagiging efficient yung pag-feel ng ating ventricles. Okay? Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng problema din dun sa ating function ng puso. So yung diastolic dysfunction po yun. Another issue ang ginagawa ng mga doktor, di ba, pag nagpapa-ECG tayo, tinitingnan nila yung ECG ng tao kung normal ba yung

So mahalaga na hindi siya dapat mababarahan. Kasi pag nabarahan siya, manghihina talaga yung puso, mamamatay yung mga cells doon. Okay? So yan ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon daw ng heart failure, yung coronary artery disease. Another is yung heart attack. So

0: literally, pwede rin magkaroon ng problem yung valvula mismo, yung valvular disease, na ito eh nagpapahirap din sa ating puso. Yung thyroid disease, katulad ng hyperthyroidism, yung kahapon na pinag-usapan natin, pwede rin problema sa kidneys. Okay? Pwede rin diabetes or meron kang tinatawag na congenital heart defect. Mula pagkabata mo, eh, may problema na yung puso. May so ito ang nagkukos ng mahirap na kondisyon sa trabaho ng puso natin. Kaya po siya ay pwedeng magkaroon ng failure. So alinman dyan, pwede kang tamaan ng heart failure once na meron kang alinman sa mga binabanggit natin.
1: Mm-hmm. So sa mga kababayan po natin ha, na nakakaranas ng alinman sa mga kadahilanan sa pagkakaroon ano, ng problema sa atin pong puso, mga kaibigan, na kinakailangan mabigyan kaagad ng solusyon. Ano? E ang puso pa naman, dapat always yan, mga kaibigan, nagbobomba ng fresh blood ano, and rich source of nutrients, mga kaibigan, throughout our body. Ano? Pansin nyo, yung mga nakokoma, di ba? Yung kahit na tumitigil na ibang function ng pangangatawan nila, yung puso nila, patuloy pa rin yung pag-pump ng blood. Na yun yung nagpapalatili na ano sila, buhay sila, mga kaibigan. No? Even though they are in coma, mga kasama. Kaya napakahalaga talaga ng function ng atin pong heart area. Kaya dapat na ito ay atin pong iingatan. Dapat laging bantayan. Ano? Laging nyo pong imomonitor ang inyong pong heart area. Ngayon sa mga kababayan po natin, lalo na po kung kayo po ay nag-undergo sa mga heavy work o yung strenuous exercises, mga kaibigan, dapat meron nga kayong pang ano, monitor ng heart rate. Ano? Kasi tulad na nabanggit ni Do kanina, baka na-overwork na po yung heart area po ninyo. Bukod sa pagkakaroon ng ibang mga underlying diseases, tulad po ng diabetes, yan, pagkakaroon po ng kidney problem, pagkakaroon ng thyroid problem, at iba pa ng mga problema. Minsan yung iba, Dok, pagka sobra-sobra yung kanila pong paggawa, ano? Uh-huh. O yung exercises na is strenuous. So, maaari din pong magdulot ng hindi magandang resulta or effect sa atin pong heart area. Ano? So, ano po ba, Dok, yung mga simptomas na dapat bantayan ng atin pong mga kababayan na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
0: Pwedeng yung pinakamalapit at pinakamadalas yung mahirap yung paghinga. Mm-hmm. Okay.

0: Okay. Maraming salamat, Doc. Ha? Nako, napakabilis ng oras natin. Doc, baka may pahabol ka pa na mensahe sa atin po mga avid listeners.
1: Ayan. Thank you very much. And always remember na pinaka-the best pa rin ang prevention. At pagdating sa prevention, maasahan niyo po dyan ng Yes to Health. Ang ating mga produkto ay affordable, aprobado ng FDA, at subok na mabisa at masustansya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. Hanggang sa muli. Bye-bye.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng ating po mga avid listeners at sa mga kabayan po natin na laging tumatangkilik ng ating pong mga produkto. Hanggang sa susunod po na edisyon ng ating pong programa ng The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinos. Pansamantala ang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas sa ganitong oras dito rin sa ating pong mga himpilan. Ang ating pong dalangin ang Panginoon wa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.
3: XFM.

0: Papa, petan.
1: Ay, oo. Mananagat gudok kong papa. Kuya, kito akong papa kay taas kitong utong. Mutunga na lang gudang isda. Akong papa, wapag yapon.
0: Ala, yawa ay. Iya, at sa imo papa.
1: Ay, siya akong papa? Na, hantod ka ron. Missing pa.

0: agad at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santong Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santong Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
1: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Katro pa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jackets, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise yun! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilap, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Mga katropa, tangi ang XFM White Wage Clinic Katropa Caravan.
3: Katropa Caravan.
2: Karong July 26, adlaw Domingo, sa alauna sa hapon sa barangay Covered Court sa Nuevo Iloco, Mawab, Davao de Oro. Libreng check-up o mga lingaw o mas barato nga presyo sa White Wage products ang inyong mapalit. Kita-kita, mga katropa.
1: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapon kita'y free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday ug Sunday. Oo, free yun. Walay bayad, because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
4: Exciting!
5: Oras mga maring, 8 minutos na nakalabas, alas 10 sa buntag. Good morning and welcome sa Tuang Tulumanon, kung ako ikaw.

0: tangay gala na tay 16 minutos na nakalabay sa Las Jess sa buntag. Maayong morning kanyong hurot og welcome, welcome, welcome.
1: Yes, welcome tang tanan sa tuang bilin chinilas, bilin lang ang chinilas ha.
2: Ipapautong ito rin sa last na. Yes.
1: Yes, o mayong morning ninyo tanan.
2: Lapos ng gihapon.
0: Grabe, ginatingo
2: si. Grabe, mga
1: kwan man yung itong tingog, oy.
2: Tanggal mo lang tutuloy po, oy.
1: Hello, check mic, 1, 2, 3. Ana.
2: Grabe.
0: Bueno, mga maring, alam sa inyong kasayuran, adlaw karon nga Biyernes. Thanks God, it's a Biyernes.
2: Yes. It's Friday, PD.
0: PD ron, o kwan?
2: PD, pa PD.
0: PD? Ang sabi niya sa PD?
2: Patrol driver.
0: Aba.
1: Okay. Sige.
2: Imo paro. Sige, imo paro.
1: Sige, imo paro.
0: Olio 24-2026, mga higala live, ikan nila sa studio, mga maring, ha? Kami kaninyo ang mga anchor woman today. Ako si Maring Inday Erica. Siyempre niya ako mga kauban, gikan pa niya sa nagkinalaing-laing mga planeta. Ladies and gentlemen, ako ang babaeng kaoban niya ang kinakusgan diyan sa may Bisayan Sea.
2: Kailan lang yapo niyong iyaan sa karoon ng panaban. Si Tia Daria. Ah, na mag-maring. Eh, mo ang ginay pa ila.
0: Okay, eh,
2: di mo kimi maningok o dili pa

0: Leila
1: Marie. O, kabalan nga, gikan sa taga-Burawin Liti o sa Kawaray.
2: Yes, ang inyong ubos nga igala sa kanginan. Ang pinaka-nindot o tingog o pinaka... Grabe, ang tingog na ko, magkayong ko, makatugyo ko, ano niya, ang mga bugna. Pinaka-bugnaw. Pinaka-bugnaw, tingog sa radyo.
1: Bugnaw pa sa Simon sa Iring.
2: Bugnaw pa sa Nikop.
1: Ay, nako.
2: Aster, inday tanini, ang inyong lingkod nga, sige lagabarog.
0: Bugnaw mo gina sa tingog, Marie.
1: Ano ta, alas 12 sa Uto, mga Marie, karong adlaw, nga Biyernes, balik-balik. Sabi niya ito ang programa, ito di ka na ito sa mga nagunang produkto, gigama sa Yes to Health, sama sa...
2: Yes! Santon Blast, Santon Gold Coffee Mix.
3: Ag Santon Vitamin C.
2: Yeah.
3: Ay, para ay mong adlaw, nga healthy ka tanawon pag gisi.
2: Aba.
3: Ag Santon Vitamin C.
2: Aba.
3: Pamatod e.
2: Pamatod e.
1: Sa kamong isik, wala pa ko nakapaklining kang dok.
2: Okay, that's sa ding ilan ni dok ganit? Sa nang
1: Bright Smile?
2: Bright Smile. Hi, dok. Bono
1: yung mga taga Bright Smile.
2: Sigurado. Dok, Corbita.
3: Sigurado juga mo bright anak Marie.
1: Ay, ang sito bandi ay kay...
3: Dili nga bright nga kanang kuhan. Bright ba?
1: Bright nga siga ba? Siga.
2: Bright.
1: Ay, ay ba?
2: Naman ay kanta na to. Bright smiles. Bright smiles na lang ang gasiga. Ay, pwede ka lang. One eye na lang ang gasiga.
3: Bugoon nga bright ni.
2: Sorry, sorry.
1: Ay, naroon na Santon Plus Coffee Mix. Aron nga mabright na siya.
2: Sige, B.
3: Parang kulangan. Patimplay, Marie. Kikulangan pa na, Marie.
1: Abot, nabi na nabot itong kahapon ni Abriani Paydi.
3: Iyan din yung hurot. Pag abrin niya, wala na po yung sun.
1: Ay, nako. Mga maring, ha? Hala, i-comment ang iyong mga request. Ito ang comment section live sa Facebook page, XFM 107.1 Tagong.
2: Yes!
1: Apo sa di patamanganta, mga maring. Ato sa din i-acknowledge na ito ni ato ang mga kopanan ng mga sister stations. Labi ka, diri asa. Mabati ito, mga maring. Diri asa, XFM, Mati City.
2: Okay. Adyan sa XFM, mga di Anna.
3: Ang diri po sa General Santos City.
2: Aba, okay, simply dili sa mga XFM, Bayungan o San Francisco. Wah!
1: Good morning, Kang Ri o Kang Ray.
3: Yes, ang ato ang ato ang lamion diha nga S na.
2: Yes.
3: Ayaw po, Jenny Marie.
1: Ayaw kalinti, Marie.
2: Dana.
3: Yes. Ang diri po di, ay, apinon na si Mang Lood na po na si SM, Marie.
1: Huwag akong gingan sa imo, ayaw kalinti.
2: Ano sa XFM, Bukid Nona.
3: Ay, ba, hindi nakakaon din, bisaya nga manuka.
2: O, ako ang isa, dana ko yung idol niya si Kuan.
1: Isa na, kinsa na.
2: Katong white side wall bang? Si...
3: Pilaila na, o kinsa na.
1: Pilaila na.
2: Katong, katong idol po di mo report ba? Si pangato?
4: Nadakpan.
2: Si Philip Oligario. Ay, si...
1: Tama si Philip Oligario.
2: Si isa si...
1: Kisa mo na?
2: Michael Ricabo.
1: Ikaw, ako yun lang.
2: Si Michael Ricabo, kanaki ko siya po. Kaya kanang, mura ka itong gamay pa ko sa una, white side wall ba?
1: Muna ito mga, kung ano, mga malala nga mga reporter na yan sa XFM Bukid, no?
3: Mga malala din na sila.
1: Ang dari asa mga maring sa dyan, hindi po nabasa-basa si area manager niya nga si Philip Oligario.
2: Si Philip Oligario, di basta-basta na. Outgoing naman doon si Ayman. So, kung ano naman sila, ang mga kaoban nila si... Si
3: Toto
2: Pirarin na. O si Uncle Ray Pirarin na.
3: Tarong nga niya. Kanina ka karinyo. Tarong nga, tarong nga.
2: Si Kwan, si... Sorry, call. Si Kwan, sa to?
1: Si S.M. Ruel.
2: Si S.M. Ruel.
3: Ruel Cortez? Si Ruel Cortez?
1: Dili, si Ruel Kwan Dumante.
2: Yes.
3: Islam mo kikay ka man rin.
2: Aga, siyempre.
1: Amerikano mo ganun siya maring ang basaho ni mo. Kung basaho ni mo na sa Pina-Amerikano Dumante. Pero kung sa Pilipino, Dumantay.
3: Ano na naman rin?
1: Parang nasa Dunayri.
2: Dunayr.
1: Dunayr. Dunayr.
2: Kalang tapay-tapay.
1: Ano naman na?
2: Tapay-tapay. Ano naman na?
1: Ay, tsanta kang tapay-tapay ron. napadali. Unya na naman mga mensahe maring ko kay comment inyo mga request niya kay karo business man ron. Bisa unsa ka na yung mga kanta ninyo.
3: Pero nakatol niya pa na kay Salimuang mga maring.
1: Amo ng kataon niya mga request today.
3: Nakasalimuang ko si maring ba? Inaya lang. Kung naman talaga.
1: Dapat dali ang si Liam Manalaytay. O, yan na yung mga amin sa Liam Manalaytay. O, yan.
3: Ikaw rin ingon, mga dili, sa nyo mong ibasa.
1: Wala ba na amin sa'yo? Yan naman pangalan na rin.
2: Pangalan na. Si Ma'am Liam.
3: Si Ma'am Liam.
2: Si Ma'am Liam.
1: Bueno, itong oras, mga higala, alas 10:22 na sa buntag, ha? Ay, magawa, kayo mabalik, me.
2: Sa bala.
3: Yes. Sa bala, birahan na ito niyo, chaman.
2: Ito niyo, gantahan. O, una na lang.
3: Sir,
2: kamo, sa man.
1: Manganta mo, ha? Manganta mo.
2: Amusiki lang sa.
1: Yan na, kadali lang tayo, ha?
2: Pag-request mo daan dito.
3: Sili pa daan dito, ha?
1: Ay, namin nag-request dito, ha?
2: B.
1: Si Nining Garcia, ingon siya nga mag-request ko, kanta nga ka ng Here I Am.
2: Aba.
3: Birahi, ikon na birahi, ikon ka basa.
1: Birahi na maring, tagayin na
3: maring, Here I Am daw.
1: Tagayin tag, Here I Am din na mga maring.
3: O, gisunod to, kaniya itong gisunod. Nahilom lagi, niagi.
2: Okay, sige.
1: Na, siguro na ikanta na nga tinuod.
2: Kantahin na lang na, oy.
1: Here I Am, oy. Si... Ang original, siguro ito pagkantahon na siguro. Dili siguro ito.
2: Ay, ni mga AI ramanta.
1: Oras, alas 10:23 na sa buntag ay mga mabalik mga man lang sa pipila ka mga pinumdom. Kini ang XFM.
2: Exciting!

0: Exciting!
1: Sa Tudlas Road.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga, gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee. Nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin na ko, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Maunang, giawang na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Lima ka tuig nagigan sa ako operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga ula ra bagyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision Next, sulay ang ka epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basing naaydal lang nga virus mo. Kung kamigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ipod nyo.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Dejo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon. Aron maka... Pamasahirag sa'yo. Aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na. Kondisyon kaya akong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag. Pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba ako si Tolits usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
1: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dara ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bar. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.

0: Siyempre, kami ka po ng mga Tres Quangles Marias, Maring Darya, Maring Erika, at siyempre, assistless Master Inday Tanini. Alright, so, karon sugda na ato ang buong ng lugay nun, diri sa kahanginan. Okay, pagpukay tagtingog, kaya natay, sa mga siya, kanyang repiri ni, okay, pasensya naman sa mga interpreter, ha? Kahit ano yung ginisya sa hay. Sige, masaya ito ang person, may kantahan na doon na ba? Hindi naman ulaw man mo, eh?
1: Parang black time.
0: Parang black time. Alright, sige. Ito ang, sa mani, ana lang na siya, eh? Ana, okay. Sige, operator. Ito ang pinakaunang person na doon sa itong, kay si Johnny Angoy Mulato, nakatang na sila si Josephine at Mamske, ha? Og si Darwin Dan, kisa man si Darwin Dan, tanaw man ini.
2: Pagbisaya na, pagbisaya.
1: Ala. Kini kita, mare nga tagana sa Santon Vitamin C.

0: para poder.
1: Sí, pero eso es lo que cae en San
2: Luis. Ah, cuánta
0: hoy.
2: Se canal. Se canal. Se canal. Se canal. Se canal. Se canal. Se canal. Se canal.
0: Se canal. Se canal.
2: Pero le cuento que hapon na marin oi.
1: Dili le pile kurya surplus.
2: Basta kay dili ka ayo use.
1: Slightly
2: use. Slightly use lang.
1: Slightly use.
0: Knockdown man nakda as is where is.
1: Basta nang knockdown.
0: As is where is bawa pa na trans pa na balhin sa right hand drive.
1: Ang knockdown sa boxing man siguro na.
0: Nakda kanang murag si Nick Aqua Kwahaw o si Tony Mulato. Ana.
2: Bueno katong kantahan mga marin hatunto kanato sa produkto nga pinakalami jud nga kaping ako nang tilawan sa tawong tinibok kinabuhi.
1: Ana pa si Nick
2: Santon Gold Coffee Mix mga maring.
3: Dako itlog. Sana siya.
0: Sana siya.
3: Morning mga bayoy.
2: Mga bayoy?
3: Mga dakog itlog. Request ko charin. Tarong nga siguro ng bayoy, oy.
0: Kayo, kayo. Kalaruhan ng mga bayot siguro niya.
3: Birahe, be. Birahe ng charin, be.
0: Be, be, be. Kakanta ng charin, be. Kakanta na, be, ha, be.
3: Ato na. Ano pa si February Aquarius? Iguwapa sa pangalan, Marin. Nakita na gina mo ang idol sa live. Idol Tanine. Ay, si Tanine. Di ay.
0: Saga. Tanine. Dito pa ka sa Laen.

0: dari Mas.
1: Oke, selamat kayo maring dari ano.
2: Selamat ano wala no wala.
1: Ah, sa imong pagpaka wow no. Selamat kayo ay natos ba ha.
2: Salamat kayo.
0: Siyempre mga igal. Ay, maayong buntag di ay sa mga namati karon dira sa mga tricycle drivers dira sa Dakbayan labi pa diha sa may sa Tagumdok bus stop sa Robinson bus stop.
3: Sa bus stop.
0: Og siyempre mga maring karong umaabot nga Hulyo 26 adlaw nga Domingo at tangimi mga higala diha sa may Barangay Nueva Ilocos sa Mawab Davao de Oro mga maring ha doon natin mga kuan din mga pasundayag
1: mga salida
2: atangin sila atangin
0: mga maring kay nami dito ang tibok puwer sa XFM Tagom na sa Lulo Amado na diha
1: si Lulo Amado sila si abot na si Master Pugs mo out Master Pugs mo ang sabay ka dito Master Pugs Master Pugs mo sabay ka dito
4: Sige ko maka-sure.
0: Ano ba siguro sila ba?
1: Dili na ba na.
0: Na tiyo si Doy.
1: Ah,
0: siguro
1: kana.
0: Na si Pariboy.
1: Dito na din dakan.
0: Dakan kay dito.
1: Pero pagtan na ko, sa mga pogs, sa mga yung ganito pogs kay para mataga ka ng pag-class pogs, sa man.
4: Ah, murag okay ko ana.
0: Okay na, mabot ang siya.
1: Okay, sige.
0: Ay, oras ba nga igala, 42 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Tawag mo ba, kasi mga gustong mo kantay sa kahanginan.
2: Anay, nag-ingon, oh, asadong number.
0: Ang number na to, mga mari.
2: Atong ibutang sa screen na, ano ya.
0: Kasi may nangita akong number diri, abe. Kanding pa iro-iro man.
2: Nangita si Johnny ang nangita number, kaya mukanta na si Johnny.
0: Sige, John. Tawag, John.
2: Johnny.
0: Nato ang number, John. Makitaan mo sa TV.
2: Nasa TV, Johnny. Tawag ka, ha?
0: Tawag na, John.
2: Ano mo tawag, mga John? Nade kay Lord.
0: Si Wilma Joaquin.
1: Ay, si February. Aquarius, ako man yung stock, no? Kay, wala ko kay Glawas siya, mga maring. Ako paglawas na to. Ayaw ko kayo.
2: Ayaw ko pensa, tanana.
0: Spill stock daw, spill stock.
1: Kanang tanaw ba? Ako kasi yung lawas. Kanang, mura siya o kanang, may ko kasi kasi yung kinuha mo, maragyan, mawaw na ka mong bangon.
0: Kanang mga dahil kong lawas, gagmay man kunong kargada na.
1: Ha?
0: Gagmay na kunong kargada.
2: Ano ba siya, okay. Imo ka man doon ang idol maring. At saka idol, tanene, bisan dito pa ka sa ilain ng istasyon.
0: Asa ka dapit sa sulit.
2: Sige lang yung kong thanks ni. Oh, thanks ni.
0: Atay caller, sa linya.
2: Mitawag na.
0: Okay, hello caller.
5: Si Johnny mula to ni.
1: Hi Johnny.
2: Si, kada kimo kanta gini si Johnny.
1: O sige tao ni mo John.
5: One day at a time.
1: Dili na siya ato dili gid siya kaduha ka one time ragyod sa isa ka adlaw.
0: But anyway, John ataga asa ka John asa ka dapit tinawag ron.
2: Bingkungan?
0: Asa ka dapit
2: tinawag ron?
5: Sa Bingkungan.
1: Indonesia.
5: Marin, kung kwan ba ka ng...
0: sa Manguro eh.
5: Ang radyo ninyo kay... Itilay kay Makuna.
1: Di ba kina sa Magdungan dyan kay nagsabot man sila. Kay kung Magdungan sila, makuan man, magsunod na gina sila. Magdungan.
0: Makuna ang live niya iwit ang radyo.
2: Sa radyo ka maminaw dyan.
0: Sa radyo maminaw dyan kay ang radyo.
2: Sa radyo ka kay sakto man na ang kanan sa FB ni mo hinay man ay mo internet ko piso wifi ramang ka.
1: Wala man sa sabot dyan. Wala nga usay. Mauna nga sa radyo maiwit ang sa kuhan na video. Ana.
2: Pasapta ma rin kay medyo wala pa ba siya ka mayroon sa bright.
0: John, sa kiti katahon ni mo dyan kaya tuwa nang i-select diri a John.
5: One day at a time.
0: Okay, so larga, John.
2: Balik.
1: Sige, one day at a time. Kasi na kanta na.
2: John, ayaw kalimot, John, ha? Sa radyo ka maminaw. Ayaw paminaw na ang sa live, guys.
0: So, santang gili.
2: Iskam na.
0: Sige, wi pa mga maring ang si caller nito nga si John, taga Bingkungan.
2: Biray yun, John.
0: Oban sa yung awit nga
2: one day. Sa radyo ka maminaw, John, ha?
1: Okay, sige na. Wapa. Kanta na John, kanta na John. Kanta na John.

hard to find. Lord, you make it easy, one day at a time.

0: man. Lord, have you show me the way when the earth is done.
1: Kaya pa, John? Masama kaya pa kay Pakwanta. Magpatawag taga na taga... Well, ano-ano-ano eh. Ayaw lagi sa kuwan, sa FB, sa radyo kami minaw. Salamat. John, salamat. Johnny. Johnny, na-stress na kayo. Kunin mo, Johnny, ba? King nag sa radyo kami minaw. Dito dito ka sa live yung karitan aw.
2: Oh, nagkanta pa si Johnny, nagkanta pa. Nagkanta pa na.
1: Nagkanta pa na kay John. Nagpalo naman ng wifi, John.
2: Ah, sige John, doon na kay Timbaya, John.
1: Shout out mo si Lingan, nina.
3: Magpala ko, magdibaya ko.
1: Sige, ikaw rin pala.
3: Baya ko mga mulato pamilya. O mga handle pamilya. O mga kuan mga pakidato sa panuli.
1: Wala na lain?
3: Kana lang siguro.
1: Sige, takang salamat, John.
2: Bato si John eh, mga maringga sa barangay Bingkongan.
1: John, taka ilamig, okay na may sa kanang tuway o ganang, kaya ko isang maringga ng katong sisi. O sa kanang tawag ka?
4: Wala, swake.
2: Swake?
1: Napa sa akin diyan dapat pinta?
4: Ada kay libro, di apa yun?
1: Wala mo kunin, kanan mo kunin ang lahat diyan. Asa? Sa akin, dagat mo kunin sa akin.
4: Basi nagputang din sila sa akin, des kanal.
2: Wala na si Johnny? Anyway, oras mga igala, 49 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Hay, nako mga maring abrigay pala ito ang linya sa mga gusto nila manawag o magkanta sila mga paborito ng mga song. O dili ba ka mong comment ka mo sa ato ang live karo sa Facebook kay live po na ito karo makitaan mga maring sa XFM Bukidnon nga Facebook page.
1: Live na sila.
2: Mga maring.
1: Nakita ito ang mga beauty dito.
2: Sa mga taga Aglayan, mga taga Ipasukon.
1: Yes. Dirigi kayo sa Quezon, Maramag, Valencia, sa Balay-Balay, o sa lugar ni Lar.
2: Sa Ikspasugong.
1: Sa Ikspasugong.
2: Sa Impansugong.
1: Yes, correct.
2: O, diri asap mga maring ha, sa Torinto.
1: Ang kanang lugar ni Ate Josepina
2: Tinambuna.
1: Sa Aglayan.
2: Aglayan.
1: Aglayan, masaka sa Talampag. Sa to?
2: Kabanglasan.
1: Tinambunan? Tinambunan, o.
2: Tinambunan family, ha?
1: Yes.
2: Kang Juicy Fan.
1: Taka-tito na ba na? Taka-bukidnon ba na? Taka-aglayan, malay-balay ba yan?
2: Ay, nako. Si Ma'am Lizelle Acaso, Pueblo, diyan sa may parangay pagsabangan. Hello!
1: Yes.
2: Nikanta, biya po din sila doon nakalabay nga si Adlaw, mga maring. Ako kito si Ma'am Ay.
1: Adi Ay.
2: Oo.
1: Diri asap. Si Kuan po na yung maring, o. Si Tatsuki Ado.
2: Hello, Tatsuki!
1: Si Rogel Yem, taga Kuan, si taga Greenland, Mangkilam.
2: Ay, mga taga Greenland, Mangkilam, diya sa may kay Mito Dapit. Paingon dito sa may Ilocanja Dapit.
1: Kadong sa Abaka.
2: Paingon dito, kumusta mo niya, unta, okay na nyo mga morning, ganoon din na mga maring.
1: Ang pinipod kay Jere Cabrera, pa shoutout from Nabunturan, Dabao de Oro.
2: Abay. Mga taga Nabunturan, labi na pa diya sa Montevista, sa Mongkayo. Hoy, sa mga taga Barangay Rizal, Mongkayo, ako mga silingan. Kumusta yes. Mga maritis niya?
1: Mga ako po, mga parintin din sa Union. Mga parintin. Lakan ko parintin niya, maring.
2: Siya mo, okay, maring. Kadahan ko yung maritis na sa Barangay Rizal.
1: Sa inyo, maring?
2: Puro ono. Ipanabi ko nila nga.
1: Ang sa amo, maring. Kamay na lang namiling. Natamunan sa baha.
2: Mao ba, merisi. Ano sa?
1: Ayun, anak, maring.
2: Si Bako, oy.
1: Ang inyo, harap ba dito? Hapit po natamunan.
2: Ano mo ko dito?
1: Salamat kay ka. Kawa ka dito.
2: Ay, kapiliyon na ba na lang kuan mga maring? Kanang, abini mo maring, kanang mga trahedya maring, no? Kanang, hindi ko na ikakumidyahan maring, kay kuan jugay na maring, ay kung ang kinayahan na gani ang mo husga maring, wala kayo makakakuan maring, apil to mga dagkog tabalidoy, apil maring.
1: Ay! Ano ito bang si February Aquarius maring?
2: Ang sa ingon niya maring?
1: Girl, manggung ko mga idol, wala manggung ko ibunal.
2: Girl, pamatod eh.
1: Pamatod eh, wala kay ibunal.
5: Para mo tuo si Master Tanene.
4: Kana.
2: Ayaw na rin kasi i-comment niya sa yung picture niya. I-comment niya picture niya maring yung evidence niya. Layang kayo maring.
5: Ano pa si hello sa inyo ang tanan, mga guwapa, watching from Tibalog, Santo Tomas.
2: Hoy, mga taga-Tibalog.
5: Si Marianili, tinalo, kidato.
2: Ay, ako ang kuwanda si Mama.
5: Kirado.
2: Si Teacher Ann Lapitan, kang Bong Lapitan, Lapitan Family. Diya sa may Tibalog, Santo Tomas, maayong morning. Hello! Good morning! Ako ba yan yung ginatagaan ko na sa unang nilag mga regalo, Maring ay.
5: Ay, di ay, Maring.
2: Si,
5: asa ba na ron, Maring? Pamatunan na nila kung si matagaan na pagkakarong bulan na.
2: Paribong Lapitan o si Ma'am Ann Lapitan din na amarin sa Tibalog, Maring. Kaya kaniad to, gawa pa man ko kaniad to. Nakaroon din naman ko gawa pa, Maring. Wala akong ginatagaan
5: na. Ana na po si Ate Josephine Pero. Ano siya nga, nakaw na pag-ibig akong request sa kantahan na Erica.
2: Wala, oy, wala man tayo oras. Ay, nako.
5: Wala siya kayo oras, Maring. Kaya mong rilog gamay ka.
2: Wala tayo oras, Maring. Kaya piki di playgro ang oras pa sa kaya daw ang Birnes.
5: Ate Josephine, sa lunes na lang siguro niya. At least, dili siya mabahaw.
2: Ay, nako, mga Maring. Atong oras, alas 10, pwede 3 na. Ay, magkama mo sunod na ito ang drama. XFM!
6: Exciting! 107.1 XFM Tagum! Exciting!
7: Exciting!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
1: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
2: Adi ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento. Nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ni ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Science on Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
6: Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
0: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: Jan, saya mau kanta today. Murag na naghatod ni ka kata Jan no o ka nang pagdansig sa tuang kinabuhi. Nga kanaganing sa pagwala ka takasakay yung airplane. Padayon tang mag-mangando yung makasakay tag airplane. Yeah. Pero ang uban, mahala ko takasakay airplane na. Permintin lang po taka airplane mode. Okay, ragay po na siya, mga maring, ha? Namati ang yapon mo sa pinakangilingig programa diri sa Tibok Isla sa Mindanao. Kini ang programa nga kong ako, ikaw.
1: Yeah!
0: Kaban niya po ni mga mistesa diri sa XFM Studio. Ako si Maring Erika.
2: Ako lang yapon ang inyong iya, ha?
0: Asa itong waray niya? Wala itong waray
2: niya. Si Daria, amot lang yun. Wala man nagkuhan siguro siya.
0: Ay, nako, mga maring.
2: Nagtaod siyang panty liner.
0: Hoy!
2: Kwan maguna siya ka ng bus, maguna, liner?
0: Dako, ide na iya man eh. Ibutan nga, nagpahiti liner dahi.
2: Ah, gani.
0: Ay, nako, kakakuan yun eh, bus.
2: Dako, kay portahan ang iyang bus.
0: Ay, nako. Sa taon-taon, mga maring, hato na mabati. Ang hato ang...
2: nakita na. Mora siya maring, o maka ka na makadress siya.
0: Yan ang barinti.
2: Siya magod na, oy.
0: Siya, dahi na si master.
2: Siya, si master, magod na.
0: Okay.
2: O, sa may maistorihan nyo diyan, mga katropa.
0: Ato ang mga viewers, ben. Sa assessment niyo, ani.
2: Kaya mo ang ikatulong matapad. Siya man na. O sa may kalahian di ay.
0: Yaw mo, liyok si Master Roy. Sige na mag-kuan ko na ng building.
2: Ano, maging on pusing. Hindi na-pusing siya.
0: Aba.
2: Diba?
0: Good morning, Master.
2: Sige na. Huwag parihabag yung dagway.
0: Sorry. Dabi, open na camera pa. Kumamura bagyo dabi.
2: Dabi. Ay! Wala yung kausapan. Wala yung kausapan, oy.
0: Ay, nako. So, napapoy yung mga awit niya? Kaya atos yung awitan si Luna to ni?
3: Asama na. Okay pa ba itong oras niya?
0: Napapoy tayo taas patag oras, baby. Tapos patag oras, napapoy mga awit niya. Kaya awitan ninyo kay samtang nga plastada ko diri ang mga maring sa tuang mga himan igugubat.
3: Aba, sige. Kami ng himan igugubat. Asama ni mga niya. Maring Daria. Katahin na lang
2: yan. Ay, na-request, oh.
0: What song is that?
2: Request ko kay dekang kikog mga amigo amiga. What friends are for? Kantahan niyo nang tulo mga mayo
3: kawayo. What friends are for? What are friends are for? Unya kay.
2: Tulo ra man gyud ta.
3: Unsaon man ani niyo?
2: Gimata for.
3: Dekang ganahan ba yan?
0: Kung gusto sila mahimo tang for, pasudla si pare bubong diri.
3: Darabay ka na nga. Darabay ka team song. Nanas
2: pare bubong, pare bubong.
3: Ay, pare bong.
0: Iba siyang daol. Di man ba si Lulu Amado man
3: na. Amado man na. Sige. Kantahan na nila yung What Our Friends Are For?
0: Unsa man na? Wala pa, bugnawang kita ni Kay.
2: Concern
0: sa tuwang beauty. Salamat, Sir Kay.
2: Concern kayo ang kuhan, ang...
0: Alderal.
2: Antahin po niya, Marie. Kaya po niya, hanay niya ng Marie.

0: request ani. Nag-request ani, ha?
1: Ako.
0: Gitagaan, ginimin mong problema. Nag-request ani.
1: Ay, nagpuyo. Ay,
2: nagkaya mo kinaboy din. Kisa mo kusama mo si Marianili Tirado Kidato.
1: Ha? Anyway, salamat sa mga nag-request. Anay Cooler!
0: Anay Cooler!
1: Hello? Istorya Master.
2: Hello? Hello?
0: Ibin?
3: Ibang na magkanta doon. Bagay mo ito.
2: Ang sakin sa mani. Kinsa mani. Desa, tila kinsa mani. Kinsa mani.
0: Nain naging siya ay.
3: Bagay mo.
0: Alam mo, sumbagay na mo ko na ko. Nakuha mo na sa glawas. Ingon ka.
2: Kinsa mani. Si, kwan eh? Alvin Gook ne?
3: Jok-jok lang.
2: Alvin, ah, kalang imong itme games, Alvin, ako na biraw ng tapay-tapay sa tonga ana ron.
3: Hello, tulagom na mo.
4: Kuy, saan ka na niya?
0: Ay, ay, ay, ay, si Alvin.
1: Panilood si Alvin.
2: Ben, sa may mong toyo, Ben, ano na nakapang ka?
0: Birahin ako ng kanal-kanal, Master.
2: Wala, wala. Bitaw, bitaw. Ben, kisa may i-greet nyo, di ba yan na lang, Ben, kibag-drama na ito, Ben, nalang, Ben.
3: Kolonis na mo kabalik.
2: Ah, kisa may mong itimbaya?
3: Oh, kamo lang.
1: Aba.
2: Kameraman niya.
1: Ben, Ben. Ben, sokit nyo ka sa programa sa Kung Ako Ikaw?
2: Oo.
3: Oo, ako.
1: Ben, balitimig ka, Pibi?
2: Balitimig ka, Pibi, na.
0: Pagpalit ng kape, saka ka din. Pagitaas si Tia Daria.
1: Lunes ra yon eh
2: Lunes pa
1: si Lu, si kinit ra kay makapahimulos ni mo.
2: Ben.
0: Ben, paminaw pa ako siyo ko na imuhang kuwan.
2: Ben, paminaw. Ay, siyang istorya, Ben. Kaya dito ba kasi nabot, Ben? Ano yung buntag, Ben? Kaya kaupan may mga Bulang Gabri. Wala naman ko sa, wala naman ko yung account kang Bulang Gabri. Dali na namin tulo, Ben.
0: Sige. Saka kain na ayo. Palit kong kape.
2: Ang
3: programa
2: naman yung
3: anak ko.
2: Ano yun,
1: eh? Ipakataon ka na mo live dito sa studio, ha?
3: Sige.
2: Salamat,
1: Ben.
0: Salamat, Ben. Grabe naman si Alvin. Kanang masing wala sa ilun, magpalod yun sa balidos.
1: Grabe ni si Alvin. Gusto na siya mutilaw sa toang kape.
0: Abin ako kang master siya mutilaw.
1: Abot lang, sumaba.
2: Depende sa sabot.
0: Hindi ka gusto, og for some bin.
2: Gusto gini ka po, Abin.
1: Gusto ka mo.
0: Mukha mo rando, ha?
1: Ay, nako. Atong oras, mga higala, 8 minutos na nakalabay sa 11, alas 11, 8 na mga maring. Ano na sa mga kamot, kinayong sa kaswat, sa tuang tulaman noon.
2: Kung ako ikaw.

0: Mayong hapon kaninyong tulo mga maring. Ingon man sa mga sa nagbantay o nagsubaybay ng inyohang drama nga naguluhan ng ikagubtas kabisayan o Mindanao. Kung ako ikaw.
1: Wow!
0: Ako si Peter. Nagpuyo din sa Padada, Davao del Sur. Kaya ko suliran karon mga maring, ako agining gipadangat sa inyo si Bianan kay dugay ko na ning gidadala ni akong problema. Na ako'y babae nga murag nagustuhan ako mga maring ba? Na, ganahan na una pala na akong magkamit ani niya mga maring, pinaagi sa akong amigo maring. O kung ako damha maring nga, sa una pa lang na akong kita siya maring, murag na fold ay ko niya maring. Mga maring, awa pa raw ako nagpadala sa akong ibati mga maring, kaya basi kakakuan na baguhan lang ko.
1: Wow!
0: Apa sa kadugayan maring, mga maring, no, bisag wa mo nang utana. Murag lahi naman akong ibati niya mga maring, kay murag ka na nga mag-isuryan niya mga maring, baka na nga, madugay murag ka, mahugi ko nung isa na ko katiil sa iyahang kasing-kasing. Oh! Apat man nga maring, ako yung itry, yung discourage akong kagalingon kay, siyempre, kay bawang ko alay nga babae maring, di sa di basta-basta. Mga maring, kung makakita lang mo aning bayhana mga maring, makaingon yun mo, tinuod yun di ay. Saktog, saktog angay, taas og paa, kunya naganindot kay kagumkum pa jud kaayo murag Amerikana. Kay ang ingon pa niya mga maring, ako kuno siya og atong artista nga foreigner.
2: Ayaw na ma.
0: Grabe hagi kay mga maring. Mura ko si Cameron Diaz. O di ba? Para masabtan, para ma, yung masabtan gyud mga maring kung unsa gyud ano ni akong suwat, inani mga pangitabo.

0: pare. Ako'y ipinailas si mong babae ba?
1: Pastisan ni pre.
2: Pastilan. Ako pare, di naman yung guha na ang inala nga mga guha pare. Di kay ko dali ba pulong mga inala pre. Pilaila ni mas. Eh, pilaila lang!
0: Ni daog ni siya sa ilang barangay o ganing beauty pageant sa barangay, lungligid kini siya pare.
2: Matay ra.
0: Mura ni siya ganang gabaktas-baktas sa ganang basakan, ganang bagong ganihan, ng puti ang kulor.
3: Pare,
0: magtabon.

0: Ni sa padada dapit.
1: Oh, sige, sige, sige.
0: Kay kining
1: katulay na gasol station dito na gasol station, no?
0: Dito sa
1: Siuil.
0: Ah, dito sa Siuil.
1: Ada, ada.
0: Kining bayhana ni dito na nakipirayla si Pangan.
1: Oh,
0: basta makita lang like, garib ako ganing panhilap ko
1: aba
0: pero kana ko basi di katong kading aho kay gamay man
1: aba
0: sun man lungligid man
1: sino si
0: kita tawya
1: sa kay pre pedela sa pre
0: sige bala
1: si si si.

0: napa sa kining liyo sa punuan sa baluno? Ha? Ay, tawag ko sa nakuha. Alba! Ira kanina, ira kayo busig. Ulaw po na siya sa mga pre.
1: Sige na,
0: Alma!
1: Di, gusto mo na, tinuod lang ako. Puti na, pre.
2: Nana ko si mong kilid, oy. Yun na pa. Ang gidaman ko ni mo diri asakuan, eh nga. Daghan na magtagnok diri, oy. Daghan kaon kayo.
1: Pre, di sa pre. Mahiyotan na, pre, pre.
0: Pre, o,
1: saan? Saan mo na niya diyo sa, ba, pre? Saan mo na, pre? Ngan mo na diyo sa Rio sa, pre?
0: Kay, dati mo na yung taga-GT.
1: Baba.
0: Dos tago mi debungkag naman to gi kuan naman.
1: Dapat ko na siya kuan ba stainless yung ba ba mo. Kota.
2: Namay gi istorya mo ra ginyo kung ilibak ay.
1: Wala.
0: Hay man. Wala mang.
1: Si pagalan ni.
0: Asi. Mang ako migo na ko. Ikaw na pala ila. Pre si Alma di Ibre Alba.
1: Hey ma'am, mayo ka di ma'am.
2: Hi.
1: Ay mayo nga ming adlaw di ba si rasa ron ma'am. Alas 11, ma'am, nero?
2: Ikaw na itong ipila-ila sa akong amigong...
1: No, ako lagi, ma'am. Pero wala ka pa, ma'am. Kwara ko niya kuha, ma'am. Nang galing, garara ko niya kuha, ma'am.
2: Da, abiba ko bag mistisohon.
1: Sorry.
2: Naman day kuan.
1: Pre, sorry, mong gani. Pre, nawayan po din kami.
0: Sag di lang, pre. Kaya naanod po rin sa mga kuan. Pero so, okay lagi rin siya.
2: Taga-GT, ni.
1: Pre, dinidini taga-kuan, pre. Dinidini taga-Phoenix. Pre, minaw ba? Pagkuhan mo, pre, okay. Pabiyan na, pre.
2: Uy, muli na ko. Sa muka po, aning pila-ila, uy, nga.
1: Ah, sige, ma'am. Sige, ma'am.
2: Hindi, makuganahan.
0: Sa mga wala, pwede, okay, pwede, sige, amigo na ko.
2: Dahil, hindi ko ganahan niya, uy, lis ngantag ilong.
1: Pare, sa ingon niya, pre.
0: Taas ako ang ilong, pre.
1: Ano naman namin, saling.
2: Uy, dili, taas ako ang ingon, ingon, lis ngag. Ano mo pang istorya?
1: Ma'am, nangangin ko si mong ilong, ma'am, kay... Pagka lagi ang tasig kay ilong, ma'am. Imo nang gijakan, ma'am.
2: Eh, panino.
1: Ma'am.
3: Ayaw ko,
1: ma'am. Ayaw ma'am. Pati kayo, nangangin ko ni mong, ma'am. Pati kayo, usay gamit ni mong, ma'am, ka ng sabon, ma'am.
2: Hoy, dili sa panghambog, pero akong ginusnos nga sabon, Clear Skin Beauty Soap.
1: Ah, pantura kay guwapo.
2: Herbal siya nga sabon, bisag asa inusnos ni mo, okay ra siya, dili ka siya halang, bisag pa sa imong Eat Me Games.
1: Pare, yung gaon, maninigayin yung bihan.
2: Ako, eh, muna na ko. Muna na ko kay... Ah, sa mukha, ping pila-ilang niya. Di manay guwapo. Teks ako niya.
0: Pare, sorry kay pre. Marag, musika nga isi mong tiplada, pre.
1: Sige lang, pare. Pero, sige lang. Huwag ka na ako magigami ko to, pare. Kay marag ka na yung guwan. Kaya, ka ng kura kayo ba?
0: So, pakira, ganang ka na mga
1: anak. Oh, inana ba?
0: Kanang medyo palaban kayo.
1: Oh, inana. Kanang mo inana, pare. Kanang ma-challenge ko ba?
0: Ah,
1: mo. Okay na ko, pare. Kanang ma-challenge ko, pare.
0: Sige.
1: Balo, medyo kasi ko, pare. Okay ito, pare. Masig na tayo yan, pare.
0: Pare, single to siya, pare. Single to siya, kita gato dyan. Nakaingo mong kung nga, ipailan na ko siya. Pasar man sa imong karteriya.
1: Marag na ito to spa, pare.
0: Inagang nga taga GT lang. Nabungkag mo lang building na stagom sa Ganti Road.
1: Yawa, pare. No, but you see, tattoo siya. So, ito yung tattoo bukto, pre. Bago pa ito, pre?
0: Kwanto ka ng pupa. Wala man kayo bulo mo tattoo ang kwanag ka ng libangbang. So, pupa lang sa...
1: Pupa lang na dyan?
0: Oo. Sige, ito na.
1: Sige, sige, sige.
0: Kwanto man kita.
1: Sige, sige na pare. Ako ni bala ito, pare.

Marim. Pagkakita na ko atong pilailas ko amigo nga si Alma Marim. Kaya ngungo ko pa, gina itong bayan na ito eh. Ganaan ko sa iya ang mga style kahit ka na

Ang mura ba ganang haom sa akong personalidad, Maring? Ano bang ako, Maring, bugoy-bugoy mo sa mga Maring, pero dili ko yung para ng bugoy pa rin mga Maring, ka nang sirag ka barangay. Sirag ka karga sa ampra. Ako, mga Maring, timing ni ako pagkakuan mga Maring, ako pagka bugoy-bugoy ba? Uto nga, una na kong kita siya, Maring, marag naalay mo raga, marag kong giganahan niya, pero wala lang po ko nagpadala mga Maring, kay kanang masig ako ala ni nga unang pagtanaw niya ba? Uto nga, muraga, nagpagtas-baktas ko sa palingkiris padada mga Maring, nakitaan ako dito sa may flyover mga Maring si Alma. Nga na siya ka-istoryang laki, ito na ni Gug, inaan mga pangitabo.

0: Kabadya, oy. Grabe na yung mga jamming ni mo, oy.
1: Ah, tinawad lang kita, Alma, kay Sus Duger.
2: Si Alma mo niyo?
1: Duger, at ikaw kayo.
2: Naam mo niyo si...
1: Eh, tungkol sa imong kagwapa, di ka na malimta na imong beauty.
0: Gusto ko ni Makani Alto, Duger, makakalimta.
2: Saan mo niyo kistorya niyo?
0: Padadabi niya, ni Balin Makani.
1: Kamalo ka. Engineer ko, Alma. Masing asa ko masayin.
2: Kuya, ang kini yung kistorya.
0: Ay, ay. Gusto sa imuha, pero...
1: Tinukod ka na imong gilingon?
0: Joke lang, atik lang.
2: Uyap ba siguro nila doon? At lang kumukuha na niya. Hindi lang kumukuha. Magtas ako silang... Magtas lang ako silang kilid, be. Excuse me, excuse me. Agi lang, ay. Excuse me.
1: Oh, ilo, bro. Kasi ato, dahi.
2: Ay, al... Uy!
0: Katuman ang
2: ipinagpila
0: sa kuwa.
2: Alma!
0: Ay, hello.
2: Agi lang ko. Si Jan, nistor mo ito mo si kukuya ba?
0: Gisundan, minimo.
2: Uy!
1: Kailan nyo mo ni Alma?
0: Hindi pa ila ila man sa ko ang kuan. Hoy naka. Gapo lagi imong kuan don, gapo lagi imong pantalon.
2: Ay, haloy, nakatulog ka ba? Nakatulog man tagiya.
0: O ba?
1: Pagkalan din eh. Amlo ko pajama ni.
0: Hip hop ni siya.
1: Ay, hip hop din
2: eh. Isa din eh. Isa din mo kuan mo.
0: Ay, si Eric ako ang best friend ako.
2: Maraga arrogante gi istorya ni. Bay, nakatila na gagkulata bay sa kanlo. Sa kanlo bay?
1: Okay. Kamera po na akong gisuklan, bre.
2: Ha?
1: Akong gisuklan po sa nung nakulatahan na po nako.
0: Uy,
2: pasin sa sigaro ko,
0: pasin.
1: O saan tayo ka, pre? Tingnan sa rin mo na siya.
0: Uy, nakuha na may anarik, uy, nakipailailan sa kuwan.
1: Ay, kipailailan rin.
2: Siyosa, ala, siyosa. Pasin ako.
0: Oh, sige.
2: Sorry, disturb mo niyo, ha?
0: Ay, pagtanada sa iyo, kalahang iro diya, ha?
2: Ah, wala.

0: Unsa?
1: Dayo yan pare. Lago na yung itong aktor. Aktor siya na yasin itong aktor pare.
2: Okay, dili kay lago ato si Eric to. Namuro itong amigo ko di. Amigo ro na muna.
1: Ingon mo siya pare nga. Ayaw ko nang nagagusto ko na siya pare.
2: Ah, walay, walay. Jamming na kina si Alma. Abi ni mo, dili na basta-basta magkagusto lalaki. Pero, mugani nga ikaw akong i... Akong isabong siya.
1: Ako di ko ba...
2: Sakto po kagbarog.
1: Dili ko inala pare, oy. Dili ko inala pare.
2: Pare, pare. Ayaw paggawag, paglaom. Kay sus ko magkakita lang. Ako pare, kakita man siya ko ng Alma na ligo. Nagibaklad ako na pare.
1: Ah, ayaw. Grabe, ibaklad mo na pare. Oh, ay, nabaklara pare.
2: Nanay ka ng angkilin sa bukis si Mawaw doon ang tato pare.
1: Isa? No. Yawa ko na pare.
2: Nanay, tato pare nga bao pare nga hapit na mo. Nidungaw nung isa pa sa bingkungan pare.
1: Oh. Pare. Pero pare, kanang ina...
2: Murag nag-interesado ka pare.
1: Ha?
2: Murag interesado ka no?
1: Ay, pare, sultiya at kastimon pare. Ikaw lagi ako inon pare pare ha?
2: Ah, pare, ako lang ikasultin mo. Eh, pakuya pa si Alma pre. Okay mo na siya pre.
1: Pwede ko, habot na pare kay...
2: Okay lagi na siya. Ako lagi, kana si Eric, dili mo na yasug to na. Kaya nakahiring mo siyang Eric nga, paloy mo na. Dili na, dili na. Kaya nagkang Eric. Pantaliyara na nga na yung baing hiritan, pero yun talaga mo na.
1: Kaya nga magtikit-sakit siya? Ayun saan pare ba? Ako pare, sultiyan na nga pare. Dilingin ko basta-basta magagusto babae pare.
2: Oo. Oh.
1: Pero yeah, pare...
2: Musulti ko siya ma. Ah, nakagusto kang Alma o wala? Oo. Oh. Sige. Pag ako.
1: Ambot lang ito pare.
2: Awa.
1: Oh. Sukat pagkakita na kong Alma pare. Marami ko ganang mingaw
2: ko
1: pare.
2: Daan ko pa lagi? Daan ko pa? Kasi ako di ba kagusto siya siya ang height?
1: Pero ako, hindi ko magingon magagusto ko, pare. Hindi ko magingon magagusto ko, pare. Sultiya, taga, pare. Bapa, mag-uja, pare.
2: Muganino.
1: Ang mata, pare. Ang mata, pare. Ang story, ang mata, pare, ba?
2: Kabalo ba ka rin, Alma, pare? Ang height, ana, 5'9".
1: Mugani.
2: Ang hawak, ana, 21.
1: Grabe, pare, yun.
2: Ang abaga, ana, 40.
1: Pati haong mag-uja, pare. Ayaw naman. Ang kita pa kung niya, Alma, pare. Kasi, pare, ay, ako, pare, ako, kaya makakita ko siya, pare. Kaya makita lang ko siya, pare. Kaya masukatan ako din sa palingi, pare. Kaya,
2: na siya, pengon din, gabaktas,
1: pare. Puhag yung mata ni Alma, pare.
3: Good morning, guys.
1: Wapo ka na siya. Napagupit mo din siya, pare. Napagupit din siya, pare.
3: Ang gisundog, mangguin akong kanambok ni BP Sara Duterte. O ang idol man ako na sa'yo. Kalo mo, sosot ako. Karon.
1: Ang saman?
3: Green.
1: Green?
3: Mag-jogging ko. Jogging ko sa Turel.
1: Grabe. Grabe, nag-liggings mo ni pare. Pare. Grabe.
2: Tanawaw.
1: Klaro, grabe kayo, pare. Ang hood sa buksuagin, pare. Klaro kayo ang hood sa buksuagin.
2: Hindi ka mo diskarte, ana.
1: Hindi
2: ka mo diskarte. Alma, kanang ayaw pagpiyan sa jaging-jaging. Basi, kuwan kang mga laki, ha?
1: Bitaw, ma'am Alma. Kay, kuwan, nakamiya kay magbinuang niya, ma'am.
3: Ah, wala problema. Uy, kay kabalo mong kumudyo do karate.
1: Ma'am, pwede. Pwede ba kumo... Pwede ko magkuhan, ma'am. Ay, nalang mamay.
3: Ano sa man?
1: Ay, nalang mamay. Ay,
3: uy, isulti. Abang imong gusto isulti istorya. Nagot mo kayo ni si Kwan. Uy, kay sige ta, Kwan, paano nga? Nagajaging-jaging ta, diri, ah. Paano nang inoan ta? Mag-igwat-igwat sa ko, mag-tuwad ko, diri, oh.
1: Pare.
3: Ako ang ano.
1: Madalikod ko.
3: Wala, kani pading,
1: pare. Mabalma,
3: lain mo tinaman sa ako ang kuan, uy.
1: Ah, wala. Kuan mo kumamalma. Lima ton mo kumamalma. Ano mo kumamalma. Hindi kayo kumamalma.
3: Bito, maklarogin na ako sa imo, ha?
1: Ah, dali, uy, ganang. Ma'am, pare,
3: Iga nga, uy. Pwede pahiri akong dughan, bi.
2: Tawa.
3: Ma, nagkoy trapo, mang, bi.
1: Diligo mo kuan.
3: Hindi ako na lang, bi. Mga bayuton na yung mga tuhanan, ni.
1: Ha?
3: But anyway, Mr. Soon, mag-gudig ka na sa dugay na akong tanaw sa imuha, no? Mr. Soon, kamura ka ng katuganing sa akbayan, ganing akuan. Hiwi ang
1: katugiling daw. Katugiling jatot, katugiling parong giling na to.
3: Muna, ay, pagpataka pang higs baliti, kaya laparunin mong apapangin. Pwede, ato na ko eh, kay mga kuhan ko.
1: Sige.
3: Ikuha na ko ang 30 minutes na exercise karon. Ito na ko.
1: Sige, ma'am.
2: Tawa, bro. Tama, gulo pa rin. Tabi.
1: Hours
2: niya.
1: Grabe pa rin ba?
2: Ako, bro, kung doon na pala yung chance nga makagusto siya. Ako, ginapong yaman, bro. Okay. Minus, kay bro. Kita, bro, kasi ko akong height nga. For 11, ra.
1: Pare, sundan siguro na ko, pare. Sundan ako. Ako sundan, pare.
3: Mabala ka,
1: sundan ako, pare.

0: Uya, eh, mapahuwi sa kodri.
1: Mayo dahi kinakalma.
0: Uy, nalika diri ali.
1: Sabay ta kayo, daging ta tala.
0: Ano, jogging po
1: nika? Nakasuit ko, walang ka, oh, bagong sapatos ako nika.
0: Uy, kaklaro si mong itmigims, uy.
1: Wala, wala magugod ka, bro.
0: Okay, direct. Uy, imo na tanan?
1: Mas gwapo magod siya, uga ng labyo ko, glabay ba?
0: Hindi ko mag-una, uy, basigin mo kong handusan.
1: Ayan pa ko na, tara, ina yung dagan.
0: Patata, sige, jogging. Ala, ala, naalagin na si.
2: Si Alma.
0: Drita da agita diri
2: sa
1: mga pila may makaya na magguwan pila ka kilometro magalma
0: oi nabayot makandugay
1: kalimot ko alma
2: diri ko wagi sa may duran tabi
0: ay kapuya gini magdagi kanang gusto kita mo seksino kapoy dito ayo ay
1: pa ka kilometro ni kaya pa na alma
2: pulisin ah magjagi po ako
0: marama din ang sunod sa tuwang
2: matago ko din duran ta magpapakibaki ko oka
1: ulam oka
0: ay baki di ay hatara tagita tara kapuya din sa turilo subidaon ka ayo
1: ano may gapong ganang hiking siya gamay alma kay
2: kuya ba
1: naka exercise magigamay
2: sunod pagkakuha din niya
0: sunod sa tuwang balingyo na rato
2: matayminga nagya po ka na ko
1: wala man
2: matayminga nagya po ka na ko
1: asam nito rapita na siya
2: Nakuspikas
1: pa.
0: Taroy. Tapos saunahan.

nga dili ko makagusto ani ni Alma, pero pagkakita na ko nga nagdungan-dungan sila jagin ato nga ngalag Eric. Pero gibati na kong sakit kung kasing-kasing. Apan ako nagpalata kay lain kay paminaw, lain kay tanawon nga masakitan ko niya, mararabadyod ka na nga, mahog na ko assuming ani. Pero sa kawantay, managsugat yung mingduha. Huwag inani mga panghitabo.

0: kuya aning adlaw-adlaw ta mag-jogging. Uy, jogging gahapon, jogging na sabron.
1: Alma?
0: Uy, si kuya mo rin
1: eh. Mag-jogging ka?
0: Oo, kita kang singot na kaayo ko.
1: Grabe, neng. Kaya nyo nga, layo mo sa inyo ha? Abot ka dres ka, karsada?
0: Praktisado mong good guy ko kay mamagini ako ang andan nga kanyang lifestyle. Nakay tubig dala diha kay wow.
1: Oh, nakoy yung kwan niyo. Kanyo yung mineral, oh, mineral oil.
0: May asay mong tubig. Uy, asa nagigikan lani ko an sa Bisayan?
1: Oh, dito ni Lailay ni Marie ka na nga. Gusto naman nga, dugay lang kung sige ko kakuha ni mo. Uyab ni mo itong kwan? Nagpapunta na ni uyab ni mo itong mong kaoban niyo?
0: Uy, dili uy.
1: Ito nga lagi rin.
0: Takakay siya kaksulti ba? Di mo naman may uyab ito kada ko itong tiyan. Ikaw ba? But anyway, ikaw ka, nakahiring biya ko sa imo ha?
1: Oo, saan?
0: Nga, masaya, sundan ko niyo mo ka na mag-jogging sa ko ang best friend ako nga si...
1: Walay!
0: Si Eric, eh, ba? Sunod-sunod ka.
1: Oy, oy! Dili, nalagoy ka na nga. Masaya, matimingan, mag-unaw sa hay nga. Malakaw ko, nakayantuan. Matimingan, papila, raman natin is padadagod nga. Kamay, raman natin nga, kuhan. Gikan magugod to ila, bisoy, ko amigo.
0: Dani, tiyo disoy?
1: Oo, dito ako gikan.
0: But anyway, sa tinuod lang, no, kung karang imong hitsura, no, muntahan ako ni single pa ka?
1: Single, ay.
0: Muntahan ako ni Muno, kanang imong purma, di kalisod higog maon.
1: Dahil sa stilis.
0: Gawas nga saktod ka og barog.
1: Nasaan mga jamming ninyo, yung style ninyo. Ay, ako kung jamming nga na ako. Kamalok.
0: Side view, ragod?
1: Ay, sige kung side view, ay.
0: Oh, mag-imaw, gini mo ang kargadaan.
1: Mga ano, gini siya daan. Built-in man siya.
0: Pero sa tinuod lang, hitsuraan, gini baya ka, niya, dili kalisod higog maon.
1: Hitsurahan.
0: Kaya sa gawas nga sakto ka og barog, makita na ko sa imo.
1: Dili ko hitsurahan.
0: Lain makagtinanawan lagi. Tanawan lagi ni mo ako ang kuan boxer.
1: Kumalok ka nga. Lahi gira mo ning mga inani.
0: Mga mistiso.
1: Pero, kumalok ka, Alma. Sa una pala na akong kita si Mua.
0: Unsa man.
1: Sa una niligo mo to nga. Kanang batiyon ko ginani. Kay, kumalok ka. Tama ko yung panahon nga. Kanang akura usa.
0: Kalawang ba si mong panghupaw?
1: Dili na ko ma-imagine ba nga? Sa kuang inani nga, kuang galidan ng pagkatao. Dili man ko, karamang ko, sarawa, yanong tao ramang ko, dinari yung tao ramang ko. Kabalumang ko ni mo nga, kuya man mo ang mga gigikanan. Pero, kumalo ka, sa una pa lang na itong, sa una pa lang na kong kita si mo, murag, naka...
0: Naka-unsa?
1: Naka-kuang ko. Kung ano na kung kita, naka-utut ko atong time, kaya kuhaan magugayo, ganyan nga lain kay kong tiyan.
0: I feel na ko doon na kay gusto ng i-story sa ko, ay sulti ba? Wakakabaw ko, masigun sa di ay ang kumaay mong tubag sa
1: inyo. Why?
0: Sama sa kong kaingon, dili piya kalisod mong gustuhan.
1: Yes, dila, story yan, nasa naman, nasa naman. Hindi ko matuwan. Hindi ko matuwan.
0: Hindi ko ta, mga suko. Uy.
1: Hindi ko matuwan. Wala po yung mga suko ko. Isulong i-story yan mo ko, inani man yung gugan.
0: So, akong isulti dia sa imo ha, wakay gusto na ko.
1: Ha?
0: Wala no.
1: O, pasi sa siguro. Kayo mo nagula naman.
0: Uy.
1: Pasi sa ko. Ha? Nasa ka?
0: Tubag ako ba?
1: Ada. May lami.

0: Ansa? Hina Walay, pare. Hinaagdi mo utok, uy. Muna to, pare, yung mga pasimbingay, pare. Nakagustos-gustos almas ay mga. Usam ni mo taa, uy.
1: Pare, balo ka, pare.
0: Ah, ako ato, kapug-kapugan ko to ba?
1: Hindi ko pataka, pare, kaya basig. Isa pa, pare, basig uyab doon niya tong laki. Sige ba lupa niya, pare.
0: Lagi, amigur na mo na. Amigur na mo.
1: Lain mo lagi kayo magsusunod, pare. Lain lagi kayo, pare. Lagot ka di ko kayo sa pare nga. Nakitaan ako sa pare.
0: Hindi, usap pagkabalo niya nga. Nalagot ka nga nasa ikaw bang laki nga, di man kami story nga nakagusto ka niya.
1: Pare, wala man ko sa mga wala man ko nagingon mga hindi ko ka-istorya, pare.
0: Kala yung mga itsura ba? Kambiyo ba ba?
1: Pare, okay. Suya kayo ko pare, kasi nagingon nila yun. Kaya naglingkod sila pare, nagsanig-sandig ang buwang sa patong lalaki pare, nabialag yung jamban pare. Oy.
0: Pero amigur.
1: Kaya gano'n na kayo ko pare ba?
0: Amigur, amigur na sila. Dapat, pero...
1: Siluso mo, pare?
0: Ah, pag-abot sa panahon nga magkauyab mo ni Alma, pwede naman ni mo siya ingnon nga, ayun ang pagdudulan lang laki, kaya magsilos ka. Pero sa pagkaroon ang misyon ni mo, uyab mo ni mo siya. Ako, pre...
1: Babino na mo na bayan na,
0: pre. Pre, doon ako na kay Rudel Opinaldo ihatag.
1: Pare, ayun, pare, kaya basig, yan na siguro tayo magka-disgrasyap tao, pare. Ayun, pare, kapalong kaya yung kasawa. Pare, kay, takutan na ako, pare, parang... Naman po'y baruganan lang. Ama mo yung barugana ni Biana, pare. Lahirin yun siya mga stepping, pare.
0: Sa laktod nga, pag-istorya mo, nagustuhan mo siya.
1: Pare.
0: Tanawa, tanawa.
1: Sinuon lang, pare. Nagagusto ko, pare.
0: Tanawa lagi, tanawa lagi.
1: Tako ka, di ba kung magkuhan, pare, mo dinay si Mua, pare? Ay, sabanan niya, pare, ha?
0: Ay, gulat ta, pare, ang panahon nga mabot nga ang kabo mo'y mudo ulos balde.
1: Kung sabot pa sabot yun, pare?
0: Takmagi si Alma.
1: Oh.
0: Kung may ngun siya, unsa, inaakoy kasugo.
1: Pare, ikado kayo na, pare. Di na ko lang mahimo, pare.
0: Himuwa lagi. Ang mga imposible, himuwa aron nga. Mahimo si Alma, ganda ka gusto, mga ka.
1: Di lagi po, di lagi, pare.
0: Ay, unhadyo ka.
1: Uyawag na ako ni Ugal Katuba. Di lagi, pare.
0: Hala kay. Pare, kapoy na utambag niyo.
1: Madlo ko, pare. Kaya basigi unprint ko, ani, pare. Mga unprint na lang Facebook, pare.
0: I-PM din mo.
1: Dali ko, pare. Basigi mga unprint na, pare.
0: Ah, sama mo niyo na kagusto ka. Huwag kayo action. Hala ka na, eh. Sabok na ko niyo.
1: Pare!
0: Tambag niyo.
1: Pare! Taan, eh. Tabagin ko, pare!
2: Mga maring! May nakong buha. O sabi ko buhatan na ni mga maringa. Hindi man yun ako ma-storya o tarong maring kay. Kani akong gibati aning alma maring kay. Kabalo mo mga maring. Tanaw na kong mas marukoy paninako aning bihana maring. Kana bang ang yung mga style mga maring ba? Nang, but ano yun? Murag ma-antimidate ba ko? Ang inana tama ba lang? Murag magmakakuha ko maring? Murag kanang mataha ko maring? Magalanganin ko mga inana mga maring ba? Pero ilabi sumas yung kay ko. Ay, kabalo yung kasi kong kagalingon mga maring. Pero, anong mga time nga ako siyang murag aksyo kong budigas ko siya mag-istorya ni maring. Mga murag mag-uuknol akong dila mga maring. Murag maunahan ko sa iyahang naong pala nga maring. Aksyo pala yung istorya ng iyang mga mata. Maring, kabalo na dayo ko maring. Laguta lang yung maring. Nagkikaw sa mga maring ha. Huwag kasabot sa kong gibati. Niyaka lang kong kakuha diyan. Tingala itong mga tao nga. Niligid ko sa kasada mga maring. Maring, mga maring, mga maring, mga maring, mga maring. Tabangin ko ninyo, B. Maring Erika, maring Daria. Kay balo ko natulog na kadiha. Tabangin ko mga maluoy mo. Di nila lang kutob. Inyong suwat magtatampo. Peter. Peter.

0: salamat sa ito ang sender, no? Si Peter. Grabe kayo.
1: Salamat, sir.
0: Sir, salamat kayo, Drew. Salamat, Drew.
1: Pedro din siya sa kuhanli. Sa Peter, Pedro, manasya pakalana, no?
0: Manasya ka na mga Pablo, ang anggana kay Abloy.
1: Grabe kayo.
0: Abloy na siya.
1: Manasya, itawag nga mga kaagi, maring kanang kuan gani kanang dili siya talag sa on kada kanjo mga tawo maring nga digid makaako mo ingon maring
0: on actually na dili maka istorya og darong sa ilang mga gibati tukot sa tama ning kaning para sa ning kuan ni Peter ba kaning yang suat nga ma-intimidate siya sa babae orang action siya kabalaka ba. Mga inana ba? Ano naman yung mga inana maring darya? Si mong tanaw maring darya? Naka-experience ka ng mga inana maring?
2: Wala, biya.
1: Ako tanaw ka ng tiyan darya, no? Kaya mo siya ay makuha ng mga laki siya. Mailang.
0: Oo, mailang. Kaya kung kayo ka
1: na
0: nga.
1: Halok na bugno.
0: Kaya halok ulo. Halok magkulatahan.
2: Hindi pa ko mangulata.
0: Unsa man, magpakulata.
2: Ako ang magpakulata.
1: Masa hilig mo sa laki.
2: Dakulawas.
1: Dakulawas?
2: Oo. Kay gamay man.
1: Maraga, unsa man kanako.
2: Dakulawas.
1: Unsa kanako sa lawas niya. Maraga itong kinsa man ay dakulawas.
2: Kasi kuhaan ka na si John Cena.
1: Uy, kanako eh.
0: Oo.
2: Eh, kamalaman ko nga gamay magdala.
1: Hindi ka mahuso ito mga adjustable anak.
2: Lawas sa gadagkuan na maring mga inaana. Ang mga ugatan na, ugatan sa batang gagmay.
1: Hello.
0: Uy, kasi ang amigo na yun ni Roger, si Peter. Amigo ni sila si Roger, ingon si Linlin.
1: Ay! Sorry po, Lin.
0: Si Roger at si Peter, amigo niya si Roger.
1: Okay. Muna yung
0: ligagawin niya. Live ito
2: si Okay, sila pa na kuro yung gagawin.
0: Eh, Roger, live ito sila.
1: Live ito sila. Live ito sila ng kalibutan.
2: May anak pa si, kung ano si, Hiro Sintis, ang tambag na ako ng Peter, na ipaputo na lang punuan sa ilang rangka.
1: Muna yung nakabaw kita sa sigbing laki diha.
2: Di po yung kaingon si Peter.
1: So, sige na naman pag-ingon. Uy, ako kakaniato, ganyan ka itong laki pa ko. Ha, hingingon ka ikaw, di lang kayo hinugot.
0: Hingingon, kaya hingingon.
1: Oo, ano kayo manugot, ambot. So, nagbayot na lang ko, Marie.
0: Nag-conscious career na lang ka kayo. Matod pa ni Wilma Joaquin Tri, mga Marie. Ano ba siya nga? Ayaw mo anak, girls, kay diliman ka ingon, ingon na ay kinaiyang anak nga gitaguan. Aksyon ta anak kabalaka. Ba, nindot kayo po diyan ko. Bisa ko kaya ko nasabta, no? So,
1: si Wilma Joaquin.
0: Si Wilma Joaquin.
2: Maring, ikaw basahan ang kang Mark Gregory.
1: Ang sa may kuwan ni Mark, B. Ay, pagkana, yung kuwan ko ana Mark, ha?
2: Basahan ang kang Mark.
1: Ay, ganta si Mark Gregory Enerio Era. Takmagi na na pa rin kay dili bagay sa bayot ang upaw mao ng takmagi na na si Alma.
2: Aba. Butakmad yun.
0: Takmad, ha? Sige.
1: Mura dyan kag butakal di ay.
0: Butakal kay Bali, ana.
2: Ay, butakmad yun di ay na.
1: Sige, nabi. Tawag namin sa itong linya sa mga gusto mo tambag ya. Sa on the air.
0: Kung tanaw ninyo nga gwapo kayo mas inyong pananaw ba yung pamino ninyo, ano na mo din? Tawag na mo ba?
2: Yes.
1: Okay, ito ang hotline 0966309569. Mas buna ko mga maring, naara sa ito ang TV screen 0966309569 at abri na ito ang linya mga maring as of the moment.
0: Okay, sige.
1: Siyempre, sa paparazzo ito ang tulaman ng mga igala. Kini ito ang programa ito di ka na ito sa Santon Vitamin C. Aro nga mas malami ang isi, man.
0: Santon Vitamin C.
1: At siyempre nga ito ang kapingan Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix doon ay glutathione o collagen. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Nai-color sa linya. Hello!
0: Hello, S!
1: What's this?
3: Hello, hello po!
1: Ay, Tagalog pala ito. Sabi, kausapin yung master.
0: Hello?
3: Hello po?
0: Hello po, sino to?
3: Winging po ng Pican.
2: Ligan.
1: Ano? Ligan.
2: Si Wing Wing.
0: Klaruhin mo yung signal mo dyan, Wing. Marang kang robot.
3: Adi, sa...
0: Ha?
2: Wing, palayo sa radyo, Wing.
0: Magpalayo ka muna dyan. Distansya ka muna dyan sa radyo mo.
3: Kala.
0: Tagalog, pinigang buhang nga kang ano mag-abisaya, pinigang mag-tagalog. Magkataasa man ka.
3: Ayaw naman.
1: Tagailigan lagi siya.
0: Tagailigan na. Aba, tagatubod da. Aba, sige Wing, unsa man nat imong matambag ani nga Peter Wing kay di man gyud siya kaingon Wing. Sa imong nga tan-aw Wing, maka makapasar baka di siya.
3: Kampong na po ng Peter. Ang taron niya iyahan niya pagkaon sa pato.
0: Tataron niya, tataron ang iyahan niya pagkaon sa pato, wa. So, karon?
2: Harsh mo kayo yung gusto, oy.
1: Bahan mo nang tataron.
2: Harsh, harsh kay ka, Wing.
0: Wing, kasi Wing?
3: O, may pulos niya po. Di mo ka mamistorya, nagtataron na lang.
0: Wing.
1: Pagkatan ako si Wing, Wing, how about siya? Masa mga discarte niya?
0: Wing, ang mga tagapagadian na, mga haod ba na mo, mga inana, Wing na.
2: Iligan siya, dilipagadian. Ang sabot pa ka pa.
0: Wing, iligan pa.
1: Wing. Ikaw, Wing, maayo baka mo discarte sa chicks?
3: Ay!
1: Halimbawa, biya. Ako, abe, pangyabi. Babae ko na ko, pangyabi ko na. Sige, pangyabi ko na ko, babae ko na ko, go.
0: Sige na, be.
3: Wala. Kaya, Erika.
4: Ang sama na, Wing.
3: Kita na. Ay, hatag mo ka niyo. Tanaw na,
1: oo. Pagani ka nang uyab, mayroon nakakita na.
0: Ay, hatag ni mong tanan, kaboto ni mong tanan, pati bulan, marang inana. Okay, kaboto na himong gugmo nga, doon rakain na himong ilaw.
4: Wing. Wing.
3: Ha?
4: Pangunta na ako ni mo.
3: Ha?
4: Kung maabot sa punto nga magtapad mi nga way mga saplot ni tanini, asa mas piliyo ni mo?
3: Ay, ikaw, uy.
4: Wala.
3: Asa ni tanini.
1: Gusto. Pasar na ka, Wing.
0: Ah, dito, reka. Aganahan kita ka niya, Wing. Ni
1: pasar
0: reka.
1: Na ka sa next level, oh. Wing.
3: Ganda rin ka, mo tiyan ni... Eh, Erika, ganahan ko. Basta mo, ha?
0: Baba, ginay mo pa. Ay, mong pagapaga, gini mo nung bayong taga.
1: Di siya kumasong pagadian.
3: Tanini, sa tingog ko lang, sa tingog ko lang, hindi tanini, mas guwapa dyan si Erika, tingog ko lang, magkalit
1: ka. Eh, di na ko matag-iligan eh, kasi mas ang kiig ta.
0: Tanini, kakangkuan eh, marindariya na ka niya eh.
3: Ayan na eh, dumugo na ka, tingog, rumo ka, tingog, bro, tumulis ka,
5: ayaw naman. Ayo, ayo pagana Wing.
1: Ate na robo.
3: Ano yung
5: mga ito? Klaro wa Wing, klaro wa.
0: Robo de kay kita Wing.
1: Sige na Wing, ay kagamay na itong oras Wing.
2: Lain lagi si Wing ay.
1: Sige, salamat sa mga taga-iligan. O, line caller, be, ato ang ambayan to niya. Sa mga gusto manawag mo, tambang sa to ang programa, ato ang drama.
2: Tawagin ninyo, kagamay na lang kayong oras.
1: Bilang na lang kaminuto. Okay, hello? Ba man di ay?
2: Lohi, Lohi?
1: Ikaw ni Jong? Mang ko yapil, ana.
0: Si Jong
1: Jong.
2: Yapon na.
1: Yapon na.
0: Okay, sa...
1: Tamaga na ito
0: ni Jong. Kaya nakatog na sila. Well, Peter... Inala nga mga sitwasyon turn nga di juga maka maunahan kasi mong kadlock ter di ba kasama si mong gaingon ma-intimidate ka ng mga babae nga si Alma pero ay kabala ka ipadayo na gyapon ay lang ka huwag paglaom ipadayo na ipakpil ni mo siya nga mura siya kana nga importante siya si mo ha dili kay abikiwa kanya dili siya ganaan si mo ipakita niya nga mura kwa siya interest si mo musurin ay ayaw masakti. Ay, importante niya kining singana ni.
2: Ang
0: Peter, ang importante niya Peter. Nga bisag asa mo mag-adto, makaban kaingon na siya nga kay si Peter, nagigdako ba kay ni gugmas Peter sa kuha. Kanang bisag inala ni dagwa ni si Peter pero abot ko ka kaingon man na siya later, kana man babayad later nga. Kaingon na siya nga. Apot na niya ko kani siguro ako ang maldayon pinangga siro kay kuaning. Kaysa kani sa kong gipuli kan maana man later, no? Ayaw kawala paglaon din kay samtang mumatapat aning sa iyo sa kabuntagon na pagintay dako kayong pag-asa nga para sa tua no say buha karagutanan and of course always remember don't lose your hope and follow your heart and follow your dreams and that's it thank you
1: nakasalamat kaayo ter sa imo ang
0: tier
1: katuman ni si Juan si taga-Tibalog eh
0: dili taga-Padada ni
1: Lothar
0: si Lothar man to
1: salamat sa napadangat
0: ni Sanding sa Amakan
1: kaya nag-wilding
0: Nag-welding, nagluhod.
1: Salamat sa inyo ang kaagi mga maring, ha? O, ang ipadangat nila nga ito. Ang tulaman nun!
6: Kung ako ikaw!
1: Nagkasalamat, o.
6: Thank you for watching!
7: Sikap Lodi nang apply sa barberohan o dinhi.
8: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
9: Basta man.
8: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
9: Basta ato.
8: Mga play unta kog barbero.
9: Ala, showe. Showe ha? Payop yang. Among. Titawa, dine.
8: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
9: Bayot ka?
8: Oh, siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
9: Exciting!
10: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: ko sa hubay be.
1: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
0: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukaapta ba ni? Nani ba to?
2: Bato ko taon. Maunay resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mo pabugat sa humay o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.

0: Tama pa uning headlines sa atin ng Santon Gold Copy Mix. Laban sa korupsyon, top issue na gustong marinig sa sona ni PBBM.
1: Attorney Salvador Panelo itutulak si Senador Robin Padilla bilang pangulo sa 2028 kung aatras si Vice President Sara Duterte.
0: Congressman Leviste gustong gawing tax-free ang mga kumikita ng 50,000 pababa.
1: Ito sa bawat 10 Pinoy naniniwalang dapat ibatay sa ebidensya at sagutin ni VP Sara Duterte ang impeachment case laban sa kanya.
0: Pamilyang Bilyar willing na mag-donate ng lupa para sa LRT 1 Cavite Extension.
1: Signal number 2 nakataas pa rin sa ilang lugar sa Luzon dahil sa bagyong Quiapo.
0: Palitang regional katropa PBBM bumisita dyan sa Palawan, tig 200,000 pesos na tulong personal na ipinabot sa bawat barangay.
1: Sa balitang international, Iran hindi umano seryoso sa peace talks ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio.
0: Showbiz, Claudine Barreto nakiusap po sa mga fans na itigil ang paggamit ng kanyang pangalan sa mga fan accounts.
1: Sa balitang sports, sa Las Pilipinas men nalaglag sa Cambodia sa CV Cup.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, Biyernes na. 24 po sa July 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na tayo na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM station sa Luzon, Visayas, at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng mga balita laban sa korupsyon, ang pangunahing isyung nais marinig ng mga Pilipino mga katropa sa papalapit na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Sona 2026.
0: Batay sa survey ng Pulse Asia, 29.8% ng mga respondent ang nagsabing nais nilang talakayin ng Pangulo ang kampanya laban po sa korupsyon, kabilang ang investigasyon sa mga anomalya sa mga flood control projects. Pumangalawa naman ang usapin ng abot-kayang presyo ng mga pangunahing bilihin na nakakuha ng 18.7%, habang kabilang din sa iba pang issue na gustong marinig ng publiko ang trabaho at kabuhayan, kahirapan, ilegal na droga, mababang sahod at mataas na presyo ng langis. Isinagawa ang survey sa may 2,400 adult respondents mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
2: XFM News Nationwide.
1: Umaasa si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na tatalakay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang nalalapit na State of the Nation Address o SONA ang dagdag sahod para sa minimum wage earners at ang pagpapatuloy ng kampanya laban sa korupsyon. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Sendanya na umaasa silang mag-aanunsyo ang Pangulo ng wage increase kasunod ng hindi natuloy na panukalang 200 pesos na aumento sa minimum wage noong 19th Congress. Inaasahan din umano nilang magbibigay ng update ang Pangulo sa kanyang kampanya laban sa korupsyon, lalo na matapos ang kanyang naging pahayag noong nakaraang SONA na mahiya naman kayo laban sa mga sangkot sa umano'y anomalya sa flood control project.
3: We hope that the President will make good yung promise niya na tutulungan ang ating mga kababayan na makatawi dito sa napakatinding pagtaas ng presyo na nararanasan natin ngayon. Tapos pangalawa, paano paninindigan ng administrasyong ito yung drive against corruption? Kasi oo, meron ang mga nakasuhan, pero sa dulo kasi, sa karanasan natin sa bansang ito, maaaring may nakasuhan, pero kung mayaman at makapangyarihan, sa dulo maa-acquit din at makakalusot. Iba yung kinasuhan, iba yung may conviction.
1: Si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, mga katropa, seniors kontra kurakot, dadalo sa sona ng Sambayanan. Dagdag pension daw at pananagutan sa korupsyon ay giniit. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
4: Kikilahok ang grupong Seniors Contra Curacot o SKK sa isasagwang People's State of the Nation Address o SONA ng Sambayanan kasabay ng ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Hulyo 27. Bit-bit ng grupo ang panawagan para sa dagdag pensyon ng mga senior citizen, mas mataas na sahod ng mga manggagawa at pagpapalabot sa mga sangkot sa katiwalian. Ayon sa SKK, dapat itaas na 2,000 piso kada buwan ang social pension ng mga nakakatanda mula sa kasalukuyan 1,000 piso upang mas makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Iginit ng grupo ang pagbawi sa umano'y nasayang o nawalang pondo ng bayan at pagsasampa ng kaukulang pananagutan laban sa mga opisyal na sangkot sa korupsyon. Para sa Nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nation.
1: Nanawagan si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na alisin ang income tax ng mga empleyadong kumikita ng 50,000 pesos pababa kada buwan. Ayon kay Leviste, kulang na ang kinikita ng maraming manggagawa dahil nagbabayad pa sila ng 12% value-added tax o VAT sa mga bilihin at serbisyo. Igrit din niya na hindi na sapat ang buwan ng sahod na 30,000 pesos hanggang 40,000 pesos. Kaya hindi na umano dapat bawasan pa ito sa pamamagitan ng income tax. Para kay Leviste, mas makabubuting gawing tax-free ang mga kumikita hanggang 50,000 pesos kada buwan kaysa gamitin ang buwis upang ponduhan ang iba't ibang programa ng pamahalaan.
2: XFM News Nationwide.
0: Gagamitin ang pamahalaan ang naipong 22.7 billion pesos. Ito daw po ay savings para tulungan ang mga Pilipinong naapektuhan ng krisis sa Middle East. Sinabi ni Palace Press Officer Jose Claire Castro na bahagi ng pondong ito ang inilaan para sa pinalawak na uplift program. Kabilang pa rin ang mga ayuda sa mga magsasaka, manggagawa, commuters, OFWs at iba pang sektor na naapektuhan po ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Castro, mula sa nasabing savings ay inilabas na ng Department of Social Welfare and Development ang 12.57 billion pesos para punduhan ang cash assistance sa ilalim ng uplift. Sa ilalim po ng pinalawak na programa, sinabi ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. na 7.5 milyong pamilya o humigit kumulang sa 37.5 milyong Pilipino ang makatatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan.
2: XFM News Nationwide.
1: Itutulak ni dating presidential spokesperson Attorney Salvador Panelo ang kandidatura ni Senador Robin Padilla bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028 kung hindi tatakbo si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Panelo, hindi dapat maliitin ang kakayahan ni Padilla dahil napatunayan na nito ang lakas ng suporta ng publiko matapos manguna sa 2022 senatorial elections. Anya, handa siyang suportahan si Padilla kung sakaling hindi tumakbo si VP Duterte sa susunod na presidential race.
2: XFM News Nationwide.
0: 7 sa bawat 10 Pilipino o 70% ang naniniwalang dapat harapin at sagutin ni Vice President Sara Duterte ang impeachment charges laban sa kanya. Batay sa survey ng Social Weather Station na isinagawa noong June 20 hanggang 29, 13% ang undecided, habang 17% naman ang hindi sang-ayon. Tumaas din mga katropa ang net agreement score sa positive 52 mula sa positive 47 nitong Marso. Ipinakita rin ng survey na 74% ng mga Pilipino ang may alam na nasa Senado na impeachment case at inaasa magpapatuloy ang paglilitis. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interview sa may 1,200 na mga adult respondents sa buong bansa na may positive-negative 3% margin of error sa national level.
2: XFM News Nationwide.
1: Senador Ping Lacson, iginit na ang OVP catering request sa Senado ay posibleng lumabag sa batas. Narito ang report.
2: Live report.
1: Binigyan din ni Senator Judge at Senate Committee on Accounts Chairman Panfilo Ping Lacso na posibleng lumabag sa Government Procurement Act ang kahilingan ng Office of the Vice President o OVP na sagutin ng Senado ang catering services ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon kay Lacso, may natitira pang 22.6 million pesos mula sa 2025 budget ng impeachment trial na maaaring gamitin sa pagkain ng prosekusyon at depensa, mga testigo at support staff. Anya may sarili ng accredited caterer ang Senado na dumaan sa tamang bidding process, kaya ang pagbabayad sa caterer ng OVP ay maaaring maging paglabag sa procurement law. Dagdag pa ni Lacson, sapat ang natitirang pondo ng Senado para tustusa ng mga gastusing may direktang kaugnayan sa impeachment proceedings, kabilang ang pagkain ng mga opisyal na kalahok sa paglilitis. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, nilinaw ni dating Department of Public Works Highways official Montrexis Tamayo na kusa siyang sumuko sa mga otoridad sa Israel. Matapos po nitong malaman na may nilabas na warrant of arrest laban sa kanya noong Nobyembre 24, 2025. Ayon sa abogadong si Attorney Bon Anyunuevo, tumatay yung legal counsel ni Tamayo. Nasa Catholic pilgrimage ang kanyang kliyente sa Egypt nang malaman ang arrest warrant laban sa kanya. Nagtungo agad ito sa Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv para voluntaryong magpasilalim sa kustodiya ng mga otoridad. Mula sa kanyang voluntary surrender, nakakulong si Tamayo ngayon sa male dormitory ng Quezon City Jail sa Payatas. Sa pagdinig po ng Sandigan Bayan, sinabi ng prosecution na handa itong kilalanin ang voluntaryong pagsuko ni Tamayo na maaaring magsilbing mitigating circumstance sa ilalim naman ng revised penal code. Si Tamayo ay kabilang sa mga co-accused ni dating Acobicol Representative Sal Di Co sa kasong may kaugnayan sa manay manumalyang 289.4 million pesos na road dike

0: nakialam sina Senators Mark at Camille Villar sa realignment ng proyekto at sinabi niyang halos tapos na ang right-of-way acquisition ng buong railway alignment. Kapag natuloy ang proyekto, inaasahang tataas sa 800,000 pasahero kada araw ang maseserbisyohan ng pinalawak na LRT1 mula sa kasalukuyang humigit-kumulang 440,000 daily riders.
1: XFM News Nationwide.
2: Mahigit 1,000 puno sa Marikina ang namumurong maputol dahil po sa Metro Manila Bridges Project ng Asian Development Bank. Ayon sa semi-annual report ng third-party firm na Lichelle Technologies Inc., kabuang 1,096 na puno ang maapektuhan. 514 dito katropa ang inaasang puputulin para sa pagtatayo ng Bridge 1 na magdudugtong naman po sa Marcos Highway at sa Bonifacio Avenue sa pamamagitan ng St. Mary Avenue sa Provident Village. Dahil dito ay nagsagawa na ng signature campaign ang mga residente ng Provident Village para tutulan ang pagputol ng mga puno, habang nilawagan din ang grupong Marikina kontra Agos sa iba pang apektadong barangay na makiisa rin sa pagtutol sa proyekto. Ayon po sa grupo, sa halip na masolusyonan ang problema sa trapiko, maaari umanong magdulot ang proyekto ng mas matinding traffic, pagkasira ng kapaligiran at pag-abala sa mga komunidad.
1: XFM News Nationwide.
0: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Luisa Araneta Marcos ang inaugurasyon ng Department of Health Jose B. Linga DOH JBL Children's Medical Center sa Clark Freeport Zone sa Mabalacat City, Pampanga ngayong Biyernes, July 24. Matapos ang unveiling ng marker ng pasilidad, ininspeksyon ng Pangulo at ng unang ginang ang iba't ibang bahagi ng ospital kabilang ang Integrated Operating Room, Specialized Outpatient Consultation Area at mga makabagong diagnostic facility tulad ng Artificial Intelligence AI-enabled X-ray system at 128-slice CT scanner. Itinatag ang DOH JBL Children's Medical Center sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Department of Health at Jose B. Lingad Memorial General Hospital upang mapalawa ang access ng espesyal na serbisyong medikal para sa mga bata. Layunin ng makabagong pasilidad na makapagbigay ng libre at di kalidad na pediatric healthcare services sa mga bata at kanilang mga pamilya mula sa Regions 1, 2 at 3, gayon din sa mga karating lugar. Ayon sa pamahalaan, bahagi ang proyekto ng patuloy na pagpapalakas ng healthcare system ng bansa at pagpapalawak ng access ng mga Pilipino sa espesyal na serbisyong pangkalusugan, lalo na para sa mga kabataan.
1: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, si US President Donald Trump nangakong ilalahad sa China ang mga alalahanin ng Pilipinas. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Nangako umano si US President Donald Trump kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilalahad niya sa presidente ng China ang mga alalahanin ng Pilipinas. Nag-usap kasi sa telepono ang dalawang leader tungkol sa global economic at security situation. Naganap ang pag-uusap matapos ang pakikipagpulong ni Pangulong Marcos kay US Secretary of State Marco Rubio sa Malacañang. Sa pulong, nagbigay ang Pangulo ng update tungkol sa mga pinakahuling pangyayari sa South China Sea. Kabilang dito ang konfrontasyon manapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal noong July 20. Ayon sa ulat, nasugatan ang isang tauhan ng Philippine Navy matapos umanong hampasin ng bato ng isang miyembro ng China Coast Guard. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deo De Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Ang XFM News Nationwide, napapakinggan din sa XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur, XFM 93.3 Antique, at XFM 96.5 Calibo.
1: Balitang regional.
2: Diretso tayo sa balitang pamprobinsya. Si PBBM po ay pumasyal dyan sa Palawan at nagbigay ng tig 200,000 pesos na tulong pinansyal sa bawat barangay.

0: τροπα να τεν σαβαλίτα Gerald Gales να εξεπέμ Palawan.
1: Nasa Palawan kahapon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bumisita ito sa munisipyo ng Aborlan at Puerto Princesa. Mismo ang pangulo ang nanguna para buksan ang Batoy Raan Irrigation Project na pinunduhan na mahigit 800 million pesos na nagagamit na ngayon ng mga magsasaka ng Aborlan. Pagkatapos nito, dumiretso ang pangulo sa Puerto Princesa at dito naman, personal niyang iniabot sa mga opisyal ng barangay ang 200,000 pesos na tulong mula sa kanyang tanggapan. Umanap din ang mga estudyante na nakatanggap ng 20,000 pesos mula sa Presidential Scholar at tinanggap din ng mga punong barangay ang mga gamit tulad ng tent at office supply at iba pa. Namahagi rin ng 10 kilo ng bigas ang presidente sa mga mahihirap na pamilya sa Puerto Princesa at kasabay nito ang pagpapasalamat ng mga taong nakatanggap ng tulong mula kay PBBM. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: Mahigit 195.4 million pesos na halagang relief resources nakahanda na para sa posibleng epekto ng bagyong Quiapo sa Cagayan Valley. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigaraw.
3: Abot sa mahigit 195.4 million pesos ang kabuang halaga ng relief resources na inihanda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 2 bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Tropical Depression Quiapo sa Cagayan Valley. Sa isinagawang pre-disaster risk assessment meeting ng Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Council, sinabi ni Disaster Response Management Division Head Mylene Ataban na kabilang sa nakahandang ayuda ang 207,637 family food packs na nagkakahalaga ng mahigit 120 million pesos. Bukod dito, mayroon ding mahigit 72.3 million pesos na halaga ng non-food items at iba pang food supplies na maaari ring ipamahagi sa mga maapektuhang residente kung kinakailangan. Ayon sa DSWD, sapat ang supply ng relief goods sa kanilang anim na warehouses na matatagpuan sa bayan ng Abulog, Kamalanyugan at dito sa lungsod ng Tuguegrao sa lalawigan ng Cagayan, Bayombong, Nueva Vizcaya at Ilagan at Santiago City sa Isabela. Tiniyak din ng ahensya na may nakaimbak ng food packs at iba pang relief supplies sa mga lokal na pamahalaan kabilang ang mga geographically isolated and disadvantaged areas upang mapabilis ang distribution kung kinakailangan. Samantala, patuloy namang nakikipag-ugnayan ng DSWD Field Office 2 sa mga lokal na pamahalaan, Social Welfare and Development Teams at City at Municipal Action Teams upang masubay bayan ang sitwasyon sa iba't ibang lugar at agad na matugunan ang anumang pangangailangan ng mga maaapektuhang komunidad. At yan ang ating ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegrao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegrao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
0: Ilang bahagi po ng Iloilo City, binaha mga katropa, yung mga paaralan sa probinsya rin ng Iloilo, walang pasok dahil sa magdamag na malakas na pag-ulan. Katropa natin sa balita, RS Pinosa, XFM Iloilo.
4: Iloilo City kaninang umaga, Hulyo 24, dahil sa magdamag na malakas na pag-ulan dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Quiapo. Tinatayang las 11 kagabi nang magsimulang lumakas ang pag-ulan sa syudad at probinsya ng Iloilo. Isa sa mga bahagi ng syudad na binahayang distrito ng La Paz, lalong-lalo na sa public market at plaza area. Inaabisuhan ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga kabarangayan na malapit sa hazard sensors sa pag-monitor ng mga area na may high risk of flooding. Inabisuhan rin ang mga motorista sa pagdobli ingat dahil sa madulas na daan. Samantala, sa Iloilo Province, karamihan sa mga bayan na nagdeklara ng walang face-to-face classes sa lahat ng level dahil sa malakas at walang tigil na pag-ulan. As of 8:30 kaninang umaga naman, patuloy ang pagbiyahe ng mga ferry mula Iloilo papuntang Guimaras at vice versa. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
2: Cloud seeding sa Magat Watershed sisimula na ngayong Linggo. Katropa natin sa balita, Giro Cruz ng XFM Santiago.
5: Live report. Nagsimula na ng pamahalaang panalawigan ng Isabela, katuwang ang Department of Agriculture Region 2, Bureau of Soils and Water Management, Philippine Air Force at National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System o NIA MARIS para sa gagawing paunang cloud seeding operation sa Magat Watershed. Depende sa magiging kondisyon ng mga ulap sa lugar. Layunin ang operasyon na madagdagan ng tubig sa Magat Reservoir upang matiyak ang sapat na supply ng irigasyon para sa mga magsasaka sa Isabela at iba pang lalawigang sakop ng Magat River Integrated Irrigation System. Aabot naman sa 30 oras ang kabuang flying time ng cloud seeding operations hanggang Setyembre upang mapanatili ang normal na antas ng tubig sa Magat Reservoir at masuportahan ang pangangailangan ng sektor ng agrikultura. Ang Magat Dam na nagsusupply ng tubig sa mahigit 90,000 hektaryang sakahan sa Cagayan Valley ay nakaranas ng pagbaba ng antas ng tubig dahil sa kakulangan ng ulan sa mga nakaraang linggo. Dahil dito, naantala ang land preparation at pagtatanim sa ilang irrigated areas, dahilan upang agad na isagawa ang cloud seeding bilang bahagi ng mga hakbang upang matugunan ang epekto ng tagtuyot at mapanatili ang produksyon ng palay sa rehiyon. Nauna nang pinagandaan ng DA ang pamamahagi ng 47 toneladang binhi ng munggo sa 8,000 magsasaka bilang alternatibong pananim habang limitado ang supply ng tubig sa mga irigasyon. Maglalaan din ng mga binhi ng pakwan, puting mais at 1,000 cans onion upang mabigyan ng karagdagang mapagkukunan ng kita ang mga magsasaka. Para mapanatiling healthy ang ating paningin, uminom araw-araw ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Jiro Cruz, XFM News.
0: SK Councilor inaresto matapos sumanong suntukin ang barangay kapitan sa lupo ng barangay hall. Katropa natin sa balita, Almi Mata na XFM Cebu.
6: Isang 25-anyos na babaeng SK Councilor na si alias Adelfa matapos umanong suntukin si Barangay Captain Josefina Suerte, 52-anyos, sa loob mismo ng Barangay Hall ng Barangay Duguan sa Sibunga, Cebu kahapon. Batay sa ulat ng Sibunga Municipal Police Station, nagsimula ang insidente sa isinigawang mediation kaugnay ng alitan sa pagitan ng ina ng SK Councilor at ng kanyang bayaw tungkol sa pananatili nito sa kanilang tahanan. Ayon sa pulisya, umamin sa kanyang pagkakamali ang bayaw at humingi ng paumanhin. Gayunman, iginit ng ina ni alias Adelfa na kailangan na nitong umalis sa kanilang bahay. Napakalaman ding asawa ng kapatid ng SK Councilor ang naturang lalaki. Habang nagpapatuloy ang pag-uusapa, umano'y nakialam si alias Adelfa at hinarap ang kanyang bayaw. Dahil hindi siya kabilang sa mga direktang sangkot sa mediation, pinakiusapan siya ni Barangay Captain Suerte na lumabas muna ng tanggapan. Makalipas ang ilang sandali, nagkaroon umano ng komosyon sa loob ng Barangay Hall. Sa pagkatanggang awatin ang gulo, sinasabing sinuntok ng SK Councilor sa mukha ang Barangay Captain. Dahil sa insidente, nagtamo ng mga gasgas sa mukha si Barangay Captain Suerte at nasira rin ang kanyang salamin. Nakatagdang magsampan ang kasong direct assault ang Barangay Captain laban sa inaristong SK Councilor. Mga katropa, ugalin ang pag-inom ng Santona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News. Weather
0: update. Katropang Brian, lumakas bilang tropical storm ang bagyong si Quiapo habang patuloy na lumalapit sa Babuyan Island.
2: Katropa Buddy, namataan ang sentro ng bagyo sa layong 135 kilometers silangan ng Apari, Cagayan, taglay ng lakas ng hangin na 75 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 90 kilometers per hour at kumikilos ito pakanluran sa bilis na 30 kilometers per hour.
0: At dahil po dito, mga katropa, nakataas po ang wind signal number 2 sa Batanes, silagang bahagi ng mainland Cagayan, kabilang din ang Babuyan Island, silagang bahagi po ng Ilocos Norte at silagang bahagi ng Apayao.
2: Habang signal number 1 naman ang umiiral sa nalalabing bahagi ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, nalalabing bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at northern at central portion ng Aurora.
0: 5:37 sunrise, sunset, 6:28 ng gabi.
7: Balitang International.
0: Atin po sa atin to katropa ng Santon Gold, diginit ni U.S. Secretary of State Marco Rubio na hindi umano seryoso ang Iran sa muling paipagkasundo sa Estados Unidos matapos nitong paulit-ulit na lumabag o baguhin ang mga napagkasunduan. Ayon kay Rubio, ilang beses nang nagpahayag ng Iran ang kagustuang ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan, pero sinasabing binabago o hindi tinutupad ang kanilang commitment matapos itong pirmahan. Dahil dito, sinabi niya na magpapatuloy pa rin ang pressure ng Estados Unidos laban po sa Iran hanggang sa talikuran nito ang nuclear weapons program, at patunay ang handa itong sumunod sa anumang magiging kasunduan.
7: Showbiz, showbiz news.
8: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nakiusap si Claudine Barreto sa kanyang mga tagahanga na tigilan ang paggamit ng kanyang pangalan sa paggawa ng fan pages at social media accounts. Sa kanyang Instagram at Facebook post, sinabi na aktres na nagdudulot ito ng kalituhan sa kanyang followers, kaya hiniling niyang gamitin na lamang ang official fan page o fan page of Claudine Barreto sa pangalan ng mga fan accounts. Pinaalalahanan din ni Claudine ang publiko na ang kanyang verified accounts lamang na may blue check ang opisyal niyang account sa social media. Ayon sa aktres, nais niyang maiwasan ang kalituhan lalo na sa kanyang mga kaibigan, followers at mga tagahanga sa ibang bansa. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
7: Balitang sports.
0: Atid naman to sa atin, katropa ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, bigo ang Alas Pilipinas men na makabawi kontra Cambodia. Matapos itong matalo sa straight sets 20-25, 21-25, 24-26 sa pagbubukas ng kanila pong kampanya sa Leg 2 ng 2026 CV Cup. Dyan sa Jakarta, Indonesia, nagkaroon pa na 5 points na kalamangan sana ang Pinas sa third set. Pero nabawi po ito ng Cambodia at tuloy tinapos ang laban sa extended set. At dahil sa pagkatalo, kailangan ng talunin ng Alas Pilipinas ang host na Indonesia. At ilang susunod pong laro para manatiling buhay ang tsansa sa tournament.
7: XFM News Nationwide.
0: Alas 12:30 na po ang tamang oras at sumainyo na XFM News Nationwide. Ngayon pong pananghalian na ito ng Friday, July 24, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Sa Lunes, muli po tayo magsasama-sama para sa Zona 2026 XFM Philippines Special Coverage. Hanggang sa Lunes, maraming salamat.
7: Mabuhay, exciting Pilipinas. Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nation.

0: na sapat yung basta kumakain ka lang. Kailangan talagang palakasin mo ang resistensya mo. Ako, simpleng paraan lang, kape. Pero hindi ordinaryong kape, Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen na, may antioxidants, at may moringa pati na spirulina. Para habang nagkakape ka, inaalagaan mo na rin ang katawan mo. Practical na, healthy pa.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ma'am, good morning po. Ano pala natin?
3: Ninya po.
2: Ninya. Ma'am, ano pong reaction niya sa kape namin?
3: Malasa po siya. Saka masarap yung pagka-timplada niya.
2: Alam niyo po ba kung anong sangkap niyan? Siyang mangosteen, malunggay, at siyempre, meron siyang glutathione.
3: So, ganun ba?
2: Iyon na sabi, nagkape ka na, gumagwapa ka pa.
3: Ay, sana all.
2: So, maraming salamat po.
1: Okay. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. A secret of health. Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw ng Friday. Sa inyong lahat, mga gilo naming mga ka-wellness, mga katropa sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa na naabot ho ng ating signal, ano? Na ating mga radio station ng XFM nationwide. Kumusta na po kayo? Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programang maghahatid po sa inyo ng mga solusyon, mga information para sa malusog na katawan. Nandug po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Siyempre sa pangalan ng ating CEO, Dr. Emilito Oy, at ng ating mga partners sa programa, si Doc Misael at si Doc Ron. Solo flight muna ang inyong lingkod ngayon pong hapon hong ito, ha? Kumusta na ho? Dito sa aming lugar sa Cavite ay medyo maulan. Medyo makulimlim ang kalangitan. At sana ho, ha, mga ka-wellness, tayo ho ay tuloy-tuloy sa ating pong talakayan. At marami ho tayong matutunan ngayong pong araw hong ito. Tayo po ay napapakinggan, syempre, sabayan sa lahat ng XFM, Solid FM, at sa ating Yes to Health Inc. page. Syempre, sa 99.5 XFM Mega Manila. At hanggang mamaya ho tayong alauna imedya ng hapon, ha? Kaya mahaba-haba ho itong usapan natin. At kung kayo po ay nakatutok sa ating pong programa, of course, meron po tayong handog na regalo sa lahat po ng mga nagnanais, ha? Na tayo ho ay samahan sa ating palatuntunan. Simple lang ho yun yung gagawin. I-share lang ho yung ating live streaming, ang programang ito sa Facebook. Lagyan ho ng hashtag The Secret of Health at mag-comment ng inyong mga best experiences sa paggamit ng ating pong mga produkto. Tandaan po ninyo yung tatlong mechanics na yan, simpleng-simple lang ang magiging daan para ho kayo ay marigaluhan ng ating Santon Gold Coffee Mix Gift Pack. Sayang yan. Napakasarap na kape, mga ka-wellness, ano? Na pwede niyong inumin araw-araw nang wala kayong guilt. Okay. At welcome na welcome po ang inyong mga katanungan. At pwede ho kayo magpadala ng mensahe sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po maselan ang inyong mga katanungan, pakilagay ho ng inyong pangalan at kung saan ho kayong location nakikinig. Batiin natin yung ating mga masugid na ka-wellness dyan ho sa bayan ho, sa lalawigan ho ng Cebu. Ganon din sa mga nasa probinsya ho ng Palawan. Naku, napakarami nating listener. Napakarami natin na XFM station ho dyan. At ganon din sa mga nakikinig sa northern part ng Luzon. Yan po sa Ilocos, sa Tugigaraw, sa Santiago, at sa lahat ho ng nandyan ho sa northern Luzon na nakakapakinig ho na ating palatuntunan. Of course, sa mga taga Metro Manila and Megom Manila. Yan. Happy listening ho sa inyo, mga ka-wellness. Ano? And syempre sa mga nagtatanong tungkol sa ating mga produkto, mga ka-wellness, pwede nyo na pong puntahan ang ating pong mga partner distributors sa buong Pilipinas, gaya ho ng Mercury Drug, ng Watson's, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, ganun din sa mga Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local pharmacy. Tanong nyo lang ho sa mga butika malapit ho sa inyo ang mga produktong tatak Yes to Health, ha? At good news, mabibili na ho ang produkto ho natin sa Fisher Mall Supermarket at soon and very soon sa lahat po ng Pure Gold Supermarket. Ayan, diba, sarap pag pupunta ka sa grocery, makikita mo dun yung produkto natin at pwede mo na agad mabili, ano, nang walang kahirap-hirap. And of course, pwede rin po kayong order sa Shopee kung sakali man na kayo ho ay hindi makapunta sa butika. Pwede ho kayong umorder sa ating Shopee, sa online shopping platform natin. Hanapin lang po ang Yes to Health 2011. And of course, sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic, meron po tayong wellness and pharmacy, and also meron tayong wellness clinic, ano? Na pwede nyo pong puntahan at pwede pa po kayong makakuha ng special discount sa ating pong mga produkto sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Kung senior citizen ho kayo, pakidala lang po ng inyong mga ID and makakakuha na po kayo ng karampatang discount. At kung kayo ho ay nasa Yes to Health Clinic na, samantalahin nyo po nakausapin ang ating mga naturopathic consultant para itanong ang mga pwede nyong gawin sa inyong kalusugan na gamit po ang naturopathy. Kasi minsan may mga pangangailangan tayo sa alternative medicine na hindi natin alam saan natin uumpisahan. So mga naturopath po ng Yes to Health ay masayang sasagot sa inyong mga katanungan at pwede rin yung subukan ng ating mga modalities. Ano, napakarami nating program sa Yes to Health, sakop po ng naturopathic modality. Una-una po sa lahat, ang ating cleansing and detoxification. Meron tayong nutritional therapy, meron tayong herbal therapy, acupuncture. Kung narinig nyo na ho yung mugok buyang, ha? Sabi ng iba, ano yan? Bugok buyang. Mugok buyang ho. Kasi Korean therapy ho yan, ha? Mula pa sa Joseon Dynasty, ang mugok buyang ay isang composed of a few modalities under Korean medicine na may mga naturopath po tayo sa Yes to Health Wellness Clinic na specially trained to conduct mugok buyang therapy. Galing mismo sa bansang Korea ang mga professor na nagtuturo niyan, ano? And exclusive po yan. Exclusive sa mga tagapagturo na galing ng Korea. Ayan, okay. And of course, meron din tayo mga biosupper therapy, terahertz therapy, eye detox. At meron din tayo mga assessment na ginagawa using Radotech sa Batangas City. Nandiyan ako every Thursday. Ganun din meron tayong live blood analysis. And yung iba, may ARDK machine. Ano? Kaya puntahan po ang mga Yes to Health Wellness Clinic. Speaking of clinic ng Yes to Health, meron tayong gaganapin bago kong makalimutan. Sa darating ho na Sunday, July 26, 2026, sa Yes to Health Quezon City Branch. Yan, meron po tayong free seminar, mga ka-wellness, at ito'y mag-uumpisa ng alas 9 ng umaga, ang ating pong as much as parang 8 a.m. Open na ho po registration. Then I think Yes to Health Bingo will start at 9, at ating seminar will start at 10 a.m. hanggang 12 p.m. At yun po ay free seminar, meron pang free healthy lunch. At ma-enjoy nyo ho yung ating mga discount. At kayo ho ay mag-i-enjoy din sa ating mga pag-uusapan sa ating pong seminar. Kaya kung nais po ninyong masubukan yan, ha? Pasyalan po ang Yes to Health Wellness Clinic. At sa Augusto naman, yung next Sunday, unang Sunday of the month of August, meron tayo naman sa Santa Rosa Branch. Okay? Yan ho ang mga event na ating pong gagawin dito po sa Yes to Health. Kaya huwag ko kayo makakalimot sa Sunday. Ako po yung inyong makakasama para magbigay ng lekturang pangkalusugan. Ha? Kung nais po ninyong puntahan ang mga Yes to Health Wellness Clinic sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, ito ho ang aming mga location.
1: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groutland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. rin tuwagin sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tuwagin sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Harap ng ASMES, sabi ng Janet. Pwedeng tuwagin sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jego's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Uy! Andiyan pala kayo, mga ka-Yes to Health. Ikaw ba'y mahilig sa kape? Pero minsan yung kape, parang walang hilig sa'yo. Aww. Yung tipo bang pag uminom ka, parang kang laging in love. Laging hinahabol. Lagi ka nagpapalpite. Baka hindi na bagay sa'yo yung kape mo. So, kung hindi na bagay yan, anong gagawin mo? Palitan na yan. At kung nais mo ng kape na healthy, na magpapalusong sa'yo, hindi lang masarap higupin, mabango, nakapagpapaganda pa ng enerhiya, nakapagpapalusog na ating katawan, punong-puno ng herbal ingredients at mga vitamina, minerals, at nakapagpapaganda ng balanse ng ating hormone. Subukan nyo ang ating pinaka-the best coffee, Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na ginawa talaga para sa inyo.

0: Kaya mga ka-wellness, kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalusog. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
0: Okay, mga ka-wellness, balik po tayo sa ating programa, The Secret of Health. Yan, kaya ako nais po ninyong subukan ang ating mga kape. Eh, alam nyo na ang gagawin nyo. Bisitahin ang ating mga partner distributors at subukan ang ating nagtitrending na kape. Dahil hindi ka lang babata, siyempre gaganda ka pa. Lulusog pa ang iyong mga kasukasuan. At yan naman talaga ang gusto nating mangyari sa buhay natin, di ba? Habang tumatanda, parang hindi nagbabago yung ating kalusugan. Sabi nga nila, kalabaw lang daw ang tumatanda. Anyway, balik po tayo sa ating programa, sa ating segment na Health Info. Pero bago yan, batiin muna natin itong ating mga listeners and viewers, ha? Sa ating pong live streaming, si Janjan Dakara, ayan, watching, Jules Marvin Cordero, L. John, ayan, and of course, si Rose Neds Jen, Ayani Tolentino, Lina Guda, of course, sa aking misis, ano, si Ma'am Emmeline, si Doc Cecilio, shout out daw sa Yes to Health Wellness and Pharmacy Pagadian City Branch, so shout out po sa inyong lahat dyan, ha. Sa lahat ng mga namimili at kumukonsulta po dyan sa ating Pagadian City Branch ng Yes to Health Wellness and Pharmacy. Ayan, of course, si Dominic John Abagat Valdez. Sabi dito, magandang tanghali po, Doktor. Salamat po, may natututunan ako ngayon at may isusulat na naman ako. Ramsan Mateo Isabela. Ayan. Ayan, thank you, ha, sa inyong mga message, ha. At kung gusto nyo hong marigaluhan, ha, sa ating Healthy Katropa giveaway, simple lang, i-share nyo ho yung ating live stream, lagyan ng hashtag The Secret of Health, at isa pa, mag-comment ng inyong mga magagandang experiences sa paggamit ng ating produkto. Ang bad news, kung hindi ka pa nakagamit, kailangan gumamit ka muna para masabi mo ano ang meron sa produkto ng Yes to Health. Okay, pag-usapan po natin itong ating topic ngayon. Ito po ang isa sa pinakakaraniwang sakit sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo pa, no, mga ka-wellness. Ito ang tinatawag na high blood pressure. Madalas na natin ito na pag-uusapan, pero ngayon, kakaiba yung atake natin. Pag-uusapan natin ng malinaw kung ano nga bang hypertension. Ano bang pwede natin gawin para dito dahil napakarami ho. Sabi nga ang hypertension daw, napakaraming tinatamaan nito na hindi nila alam kadalasan na sila ay may high blood. Kilala din sa tawag na alta presyon, di ba? At simpleng high blood ang sakit na ito. Tinatawag itong silent killer kasi nga hindi natin namamalayan na ito'y nagde-develop na. At alam nyo ba na ang hypertension, pabata ng pabata ang tinatamaan ito. Kaya nga dati ang definition ng hypertension, pag ikaw 140 over 90, matatawag ka ng high blood. Parang nung una, ito ay stage 1 hypertension. Ano? Pero ngayon, binaba na yung threshold. Sa Amerika, naglabas sila ng guideline, ilang years nang nakakaraan, na kapag ikaw ay nasa 120 over 80, yan, na hindi pa naman pumapasok sa 130, ano, matatawag na itong elevated blood pressure. Pero kapag nag 130 na yan, ha, yung inyong diastolic or systolic pressure, tinuturing na nila ito na hypertension. Okay? Kasi nga ang katuwiran po nila, sa dami ho ng tinatamaan ng high blood, dahil ito ay asymptomatic kadalasan, bata pa tinatamaan na, kaya ang ginawa nila is para preventive, they need to lower the threshold of this hypertension. Ibig sabihin, bago ka pa man tamaan ng malalang hypertension, nakikita na ng mga doktor kung ano ang datos mo. Ano? sad to say na sa buong mundo mayroong mahigit sa 1.2 billion ng tinatamaan. Mga adult po ito ha. Hindi pa kasama dyan yung medyo bata-bata pa. Na mayroong hypertension. At halos kalahati sa kanila hindi po alam nung una na mayroon silang high blood pressure. Isa po ito sa pangunahing dahilan ng heart attack at ng stroke. Ganon din ng mga problema katulad ng kidney failure. Worse is the premature death. Ano? At walang pinipiling size itong hypertension, mga ka-wellness, kahit ikaw ay payat. May nagsabi pa ang isa na ano, mas mabuti daw yung mataba. Pag tumataba ka, nagkakaroon ka ng awareness. Ano? Naku, baka may high blood ako, magpapacheck up ako. Pero pag yung mga payat na hindi mo in-expect na baka may hypertension ka, tinatamaan din. Diba? So, ibig sabihin, walang pinipili itong size mga ka-wellness. Ano? At hindi lang po yung mga tao na laging busy ang tinatamaan nito. Even yung mga taong wala namang mabibigat na trabaho. At sa Pilipinas, sad to say, milyon-milyon Pilipino po ang may hypertension at isa ito sa leading cause ng pagkamatay dahil sa cardiovascular disease. Yan ang malungkot yan, ha? Kasi kung ikaw ay may high blood, meron ka ng isang recipe for heart attack. Yun ang totoo niyan. Ngayon ang tanong, ano nga ba itong hypertension? Para maintindihan po natin sa simpleng pagpapaliwanag, kasi minsan kailangan pasimplihin ang mga bagay-bagay para maintindihan, ano? Hindi naman lahat merong medical knowledge, ano? Ang high blood pressure, bago natin malaman yung hypertension, unawain muna natin, ano ba yung blood pressure? Okay? Ang puso po natin, isang pump. Okay, literally, yun ang trabaho ng heart natin. Ang heart natin, isang hollow muscle na nagpapump ng dugo. Kapag tumitibok po ito, tinutulak nito yung ating blood sa ating pong artery. At habang dumadaloy ang dugo sa ating artery, may nakikreate yan na pressure sa ating arterial wall. At ito ang tinatawag nating blood pressure. Yun ang sinusukat, gaano ba kataas yung pressure ng dugo pag ito ay dumadaloy at tumatama doon sa ating arterial wall. May dalawang datos na pwedeng pagbasihan. Una, tinatawag na systolic pressure, na kung saan ito po ay pressure habang pinupush. Okay? Yan yung pagpush ng ating puso sa dugo papunta sa iba't ibang bahagi ng ating katawan sa ating mga arteries. At yung diastolic pressure naman, ito naman yung pressure habang ang puso ay na yung tinatawag na resting heart rate o nagpapahinga sa pagitan ng bawat tunog o tibok. Ano man tunog ng puso natin? Sabi siya, ang tawag daw dyan is Korobkov sound. Ano? Na itong sound na to, maririnig mo labdab, labdab, labdab. So, saan ang pagitan nun? Labdab, okay? In a fraction of second, yun yung resting heart rate natin. Ngayon, ang tibok ng puso, kapag normal, merong normal din na resting heart rate. Yan yung sinusukat ng diastolic pressure, okay? Pero kapag ang tibok ng puso natin, ang tunogin, lab, lab, lab, lab, lab, lab, lab, lab, lab, o, di wala na. Wala na, halos pahinga yung puso natin, di ba? Kaya nga, halimbawa, ang blood pressure mo ay 110 over 70. Ang systolic doon yung 110. At yung 70, sa lower, is yung diastolic pressure. Yeah. So, hindi pwedeng ang diastolic ay dumikit doon sa systolic pressure. Ibang meaning nun, ano? So, ito po ang tinuturing na normal, ha? Yung 110 over 70. Yan ang sinasabi ko na pinakang optimum. Pero, ewan, gaano karaming mga adult ang namimaintain itong 110 over 70. O, kahit sa pinali ba, meron na lang kayong history, mamaintain nyo man lang sa 120 yan. Diba? Hindi na masama yun. Huwag lang itong magmaintain sa datos like 130, 140 pataas. Kasi nako, medyo mahirap na yun sa ating pumpuso. Kapag ang pressure po ng dugo ay palaging mataas kaysa sa normal, tinatawag na po itong hypertension. Kaya sa pag nagpakonsulta kayo, merong monitoring ang inyong doktor dyan. Ano? Tinitingnan nila, ilan ba yung blood pressure nyo daily? For halimbawa, ang monitoring is 1 month or 2 weeks, depende sa prescription. Doon malalaman kung kayo talaga hypertensive. Kasi minsan, may mga factors that affects our blood pressure, mga ka-wellness, ano? So, ito po ang nangyayari, ano? I-compare na lang natin sa isang host ng gripo, ano? Na kapag ang host ng gripo ay Di ba, pag binuksan mo yung poset, tapos yung dulo, pinigilan mo, nagkakaroon to ng mas malakas na sirit, di ba? Yun yung pressure. Ganun ang nangyari sa ugat kapag may mga pagbabara, nagkakaroon ng matinding pressure. O kaya kung malapot yung dugo natin, maraming dahilan, either mataas yung volume ng fluid because of salt, or kaya naman mataas yung sugar, o kulang din tayo sa tinatawag nilang nitric oxide, ano? So nagkakaroon ng sikip ng daloy ng ating dugo na nagpapataas naman sa ating presyon. Ayan. So pag nangyayari yun, pwedeng dahilan din yung pagkapal ng arteries natin, they call this atherosclerosis, na nakakasira sa lining ng ating pong mga blood vessel. Ngayon, ang tanong ng iba, paano ba nabubuo yung high blood, doc? Ha? Kasi ako naman ay maingat eh. Hindi naman ako kumakain ng mataba, pero bakit ako nagkakaroon ng hypertension? So maraming mekanismo po ang involved, hindi lang isa. Kaya dapat ninyong tingnan yung mga mekanismong yon na bumubuo sa development ng hypertension. Unang-una sa lahat, pag ang arteries natin ay hindi na ho normal yung elasticity. Ibig sabihin, nagkakaroon na siya ng hardening or paninigas. Bunsod po ito ng pagdami ho ng cholesterol sa ating daluyan ng dugo. Isa rin yung tinatawag na inflammation, oxidative stress, na nagiging dahilan ng pagkawala ho ng elasticity ng ating blood vessel. Okay? Mas mahirap kapag matigas ang ugat, di ba? Pwede itong magpataas ng ating presyon. Kasi kung elastic yan and medyo relax, kahit pasabihin medyo malapot yung tugo natin, kayang-kayang dalhin ang ating pong mga blood vessel yon. So, yun ang unang reason, yung hardening of the arteries. Ano? Ngayon, pwede rin yung pagkipot. Hindi nga nanigas, kumipot naman. Di ba? Yung ating mga blood vessel. Nangyayari ho ito kapag ang katawan natin nag-release ng stress hormone. Yung stress hormone natin tulad po ng adrenaline, ng cortisol, nagko-constrict ho yung mga blood vessel natin. So pag nagkaroon ng constriction yung blood vessel, nagkakaroon ng pagtaas ng blood pressure. Kaya mapapansin nyo, may mga tao, healthy diet naman, kaya lang, lagi na lang hong magagalitin, laging high blood. Sa pangalan pa lang, sa termino pa lang, high blood high blood na talaga. So, tumataas yung ating presyon. Sabi nga nila sa isang pag-aaral, ang madalas daw na pagkagalit at stress ay maikukumpara mo sa madalas na pagkain ng taba kung ikukumpara yung epekto nito sa ating pong puso o sa daloy ng dugo, I mean. Okay? Kaya ano, ngiti-ngiti din paminsan-minsan. Although stress is, especially today, ang ngayong mga panahon, may gera sa Middle East, sabi ng isang analyst, ang frequency na tumatakbo sa mundo ngayon, okay, hindi na yung relaxing frequency, kundi stressful frequency. Kaya makikita mo yung mga tao ngayon, kahit sino, hindi sila at ease, hindi sila relax. They have a lot of something in their mind na tumatakbo na, paano ko magkagera, tumaas ang bilihin, paano na, walang trabaho, walang sustenance, diba? Yan, yun yung mga stress na nagpapakipot sa daloy ng ating dugo. Another reason, mga ka-wellness, yung pagtaas naman ng ating sodium sa katawan. Kasi, sabi nga, where the sodium goes, the water goes. Okay? So, pag mataas yung sodium content ng pagkain natin, mas tumataas yung volume ng fluid sa ating dugo na nagpapabigat sa presyon. Yan. Kaya, meron tinatawag na recommended daily intake. Kung ilan lang yung pwede mong, sabi nga nila, pag adult na tayo, dapat at least lower than 2,000 milligram of salt per day. Ang problema, yung mga hidden salt na hindi natin na measure, yung table salt, madaling sukatin yan eh. And hindi ka lang naman na kumakain ng niluto mong ulam, di ba? Kaya lang yung mga dilata, yung mga noodles, marami pa mga produkto kasi salt is a major component of preserved food. Kasi yan ay natural preservative din. Ano? Kaya mahirap na. No? Kaya bawasan ng sodium, okay, as much as possible, matuto kayong bumasa ng food label kung ilan ang sodium content ng isang pagkain. And also, pag humina yung kidney function natin, damay po yung blood pressure. Kasi yung kidney po ang nag-regulate ng tubig o body fluid at ng sodium sa ating pong katawan, sa ating dugo. Ano? Kapag mahina yung ability ng kidney natin, for example, nagkaroon kayo ng kidney failure or problem sa kidney ninyo, hindi niya magagampanan yung trabaho niya to regulate water and sodium. So, tumataas yung volume ng pressure sa ating pong daloy ng dugo. Yan. Kaya kaakibat ng pagkasira ng kidney, pagtaas din ng blood pressure. O, kaya tandaan po natin yan ha, mga ka-wellness. At isa pa yung hindi po sapat yung tinatawag na nitric oxide o nitric oxide. Ayan. Ang nitric oxide, pinuproduce po yan ng ating endothelium, yung smooth surface sa ating pong blood vessel na nagpaparelax naman sa ating mga artery. Ayan. Kaya kapag ikaw ay kulang sa nitric oxide, nagkakaroon ng natural tendency na manikip yung daloy ng dugo sa iyong mga daluyang ito, yung mga blood vessel. Yeah, so alam niyo na kung ano yung mga mechanism to, kumbaga, kumbaga sa recipe para maluto mo yung hypertension, yun yung mga sangkap na dapat na ilagay mo, ano? Kaya hindi din basta-basta ang pag-develop ng high blood pressure. Hindi ito biglaan na lang dumarating. Hindi ito yung namana mo lang sa iyong mga magulang, nakamalas-malas naman na sa dami ng ipapamana, pwede namang house and lot, ha? Eh, high blood pa ang namana mo. Hindi naman ganun po, ha? Ngayon, ano yung mga risk factors? Una, edad. Kasi normally, kapag umiedad ng tao, may tendency kasi na humina po yung mekanismo ng ating puso. Kasi tumatanda din yung puso natin. Tumatanda din yung mga ugat natin. Yung mga matatanda, hindi na rin sila masyadong active gaya ho ng mas bata sa kanila. Kaya, natural tendency, if you're aging, pwede kayo magkaroon ng risk of developing hypertension. O, isabay mo pa yung family history, na kung ang inyong family ay mayroong genetic tendency sa pag-develop ng high blood. Pero sa naturopathy, we believe that yung genetic tendency, very low lang ang possibility. Ano? Pero totoo po yun na namamana. Ang pinakamalaki na namamana natin, yung tinatawag na lifestyle. Especially sa pagkain. Siyempre, lumaki tayo sa isang tahanan na mula bata tayo. Kinakain natin kung ano yung pagkain hilig ng ating mga magulang. Ay kung magulang natin mahilig sa mga nakapagpapa-high blood, eh siguradong-sigurado yan. Eh pwedeng mamana mo. Yung possibility of having hypertension aside from genetic tendency. So, family history, ano, ay malaking bagay yan. Obesity, malaki ang disadvantage kapag ang katawan ay obese. Ibig sabihin ng obesity, hindi normal yung body mass index natin. Yung height and weight, hindi nagpapareho. At nakikita natin na sobrang bigat talaga. For example, commonly, halimbawa, 50 kilos o 55 kilograms ang iyong regular normal weight dapat sa normal BMI. Ang nangyayari, kapag sumobra ka doon, halimbawa sabihin na natin 70 kilos ka o 80 kilos, how much more yung ano, yung excess weight mo na nagpapahirap sa katawan. Kaya lower back pain, upper back pain, di ba, leg pain, ay experience po yan, ha? Okay, marami pang iba katulad po ng pagtaas ng cholesterol consumption, smoking, alam nyo yung mga naninigarilyo, per stick of cigarette can increase your blood pressure ng mataas. Ano? Kumbaga, yung datos ng inyong presyon, pag naninigarilyo kayo, tumataas ng tumataas yan because of the chemical in your cigarette smoke na nakaka-stress din sa katawan natin. Poor diet. Kung mahilig tayo sa mga pagkain, hindi naman masustansya, punong-puno pa ng mga taba at mga nakapagpapataas po ng blood pressure, eh, isa po yan sa risk factor. Ano? Kaya i-analyze nyo yung diet ninyo. Mataas ba yung fiber content ng pagkain po ninyo? O, di ba? O, physical inactivity. Ibig sabihin, di ka man lang nagwa-walking or nag-exercise even 15 to 30 minutes per day. O, lagi na lang puro trabaho. Hindi ka nagbibigay ng time for some other activities. So, ano yun? Risk factor po yun. Hindi pa kasama yung lifestyle factor dyan. Pag sinamon pa yung lifestyle factor, yung mga pagkain na sobrang maalat, sobrang processed food, sobrang matatamis, mahilig ka sa mga liquid sugar drinks, nako. O, yung mga, ano dyan, mahilig sa soft drinks, ano? O, yung alcohol. O, ganun din yung kulang sa tulog. Ayan. Iba pa yung medical causes, ha? So, for example, meron kang kidney disease, may possibility rin na tataas yung presyon. O kung may diabetes ka, or ikaw eh, may hormonal disorder, o kaya may thyroid problem. Ito yung mga condition, medical condition that also triggers hypertension, especially yung mga adrenal gland disorder. So yan po yung mga ka-wellness, ha? Kaya kailangan nating i-analyze ano ba ang reason bakit tayo nagkaka-hypertension. Kaya mahalaga ang consultation sa isang doktor. Ano? Mapa-naturopath man yan or medical doctor, kailangan kumonsulta po tayo. Kasi pagdating sa first-hand treatment, Siyempre, yung ating mga medical doctor yan. So they will prescribe medication pag talagang kailangan na. At hindi na ito pwedeng ipagwalang bahala na walang maintenance. Bibigyan ka talaga ng maintenance. Yun ay natural na kumbaga standard procedure po yun pag pumunta ka sa doktor. Ngayon, ang papel naman ng naturopath is lifestyle and complementary approach. So, ibig sabihin, even ikaw ay nagtitake ng maintenance, hindi lang naman maintenance ang pwede mong gawin. Eh, sa katunayan, yung iba nga, tagal na nagme-maintenance, ganun pa rin yung kanilang blood pressure kasi nga hindi nila tinitingnan yung role ng nutrition and prevention. So, yun po ang pinaka-importante yan sa mga naturopath na pupuntahan po ninyo. Yun yung aasahan po ninyo sa amin, ano? Sa ating mga wellness clinic. So, ano naman ang common symptom? Kasi yung tinatanong karamihan, may symptom po ba ang high blood? Eh, sabi ko nga kanina, ang high blood ho ay isang silent disease. Okay, asymptomatic kadalasan, may symptom pero parang pagod lang. Ito yung mga karaniwang ano, kasi karaniwan walang nararamdaman, kaya nga ang hypertension na tutuklasan mo kapag minsan na-atake ka na o kaya lagi nang nahihilo. So wala ka nang option kundi magpa-check up. So nagpapa-check up, then matutuklasan mo, wow, high blood na pala ako. Ganun 'yon. O kapag pag mataas ang blood pressure, pwede ka magkaroon ng headache. So kung frequent ang headache mo, tapos hindi lang basta headache, minsan nahihilo ka, nagbablard na yung vision mo kasi affected po ng hypertension ang mata. Hindi lang yung diabetes na nakaka-apekto sa mata. Suddenly, nagkaroon ka ng blurred vision. Biglang lumabo ang mata mo. Tapos madalas kang nag-nosebleed. Take note of that, ha? Madalas nag-nosebleed. Sabi nga ng ibang doktor, buti nga nosebleed. Kung ang pumutok na ugat ay dun sa ulo mo, ay di mas mahirap yun. Ano? Yung pagdurugo po ng ilong o nosebleed, kapag ito po ay walang ibang dahilan, di mo naman kinutkot yung ilong mo, bigla ka nag-nosebleed. At madalas, ito ho ay sign that maybe you have hypertension. Chest pain, yung madali nagkakaroon ka ng pamimigat ng dibdib, yung iba nagkakaroon ng palpitation, yung arrhythmia na tinatawag, either tachycardia or rapid heart rate, ano? Yun po, sign yan. Yung konting lakad mo lang or pag nag-exercise ka, kinakapos ka ng hininga, pwede yun. Yung 'di ba yung mga symptom na to is associated din sa ibang sakit, 'di ba? Kaya minsan iba yung interpretation natin. Madali na tayong mapagod. Pero tandaan po natin mga ka-wellness na maraming may hypertension na normal lang pakiramdam. Kaya nga ano eh, kahit i-advise mo sa kanila, "Hoy, magpa-check up ka." Hindi, kaya pa 'to. Kaya pa 'to hangga't hindi nahihimatay, kaya pa 'to, 'di ba? Kaya mahalaga po na i-monitor po natin ang ating blood pressure, okay? At ang pinakaseryoso po sa high blood na dapat nating katakutan ay yung mga complications, okay? Pwede ka ma-stroke kapag may pumutok o nagbarang ugat sa ating utak, 'di ba? May stroke ho tayo. O heart attack, pwede mangyari kapag yung artery mo nagbara na. Sa mismong artery ng puso natin, yung coronary artery, pwede tayong ma-heart attack. Pwede ka rin magkaroon ng heart failure. Kasi magkaiba yung heart attack and heart failure. Ang heart failure, parang nangyari yan, napapagod yung puso mo na sobra. Dahil matagal na mataas yung blood pressure natin, that causes the mechanism of your heart to fail. Umihina yung puso natin. Pwedeng kidney failure. Kaya nga iba, lagi namin kinokorek, kahit naturopath po kami, na hindi kami nagpiprescribe ng any maintenance medication, we encourage you, if you have maintenance prescription, i-take nyo. Ganito kasi katwira ng iba, Dok, baka po masira kasi yung kidney ko pag ako nag-take ng maintenance kasi may side effect yun. Totoo naman na may side effect talaga ang synthetic medicine. Pero let me correct you, ha? Mas malalaho at mas mabilis ang tama ng complication ng hypertension. Ibig sabihin, bago ka patamaan ng maintenance side effect na kinatatakutan natin, tatamaan ka na muna ng komplikasyon. Kasi pag masyadong mataas ang ating blood pressure, yung ating kidney ay nahihirapan. Okay? Yung mga maliliit na ugat sa ating kidney, nahihirapan yan hanggang sa nagpe-fail na yung ating pong mga filters ng kidney. Ayan. So, nagsisimula na yung pagkasira ng ating kidney. Ha? Kaya, kinakailangan maagapan yan at laging pinapaalala natin na kahit naman nagme-maintenance ka, pwede ka mag-take ng Santon Plus Gold. Kasi, yung iba, iniisip nila, nako, sa Santon Plus Gold ako, baka mag-away yung maintenance sa kay Santon Plus Gold. Hindi ho yung nag-aaway. Mababait sila eh. Hindi sila nag-aaway sa katawan natin. Mali ho yung paniniwalang ganun. Yun yung parang sinisiksi sa isip natin para mamili tayo sa dalawang sistema na hindi naman dapat na pinag Pinag-aaway yung dalawang sistema kasi magkaugnay yan eh. Kaya nga ngayon, di ba? Yung mga naturopath nang simulan ng Department of Health na i-regulate ang naturopathy sa Pilipinas, ako ang isa sa pinakaunang certified naturopath ano, sa batch ng mga certified to license o to practice naturopathy in the Philippines. So, isa yan sa aming kinukorek na ang herbal medicine ay hindi naman threat sa paggamit ng maintenance. Complementary ang dalawang yan eh. Kasi iba naman target nung isa. Yung isa targeted for lowering your blood pressure. May mga tinatawag na beta blocker, calcium channel blocker. So iba-iba yan. Ha? Na purpose, may mga diuretics para mapababa ang blood pressure natin. Ang maintenance, yun yung target niya. Ang supplement and herbal medication naman, mga ka-wellness. Ito naman ang siyang backup para yung mga underlying causes. That's why we develop hypertension. Yun tinatarget natin. Kaya magtataka kayo kahit na nagme-maintenance kayo ng 10 years, 15 years. Hanggang ganun pa rin ang nararamdaman natin paulit-ulit. Papalit-palit kayo ng doktor, same thing ang ibibigay sa inyo. Kasi yung pinakang missing link, yung wellness, hindi natin nasisilip yun. O kaya dyan pumapasok ang naturopathy, hindi para paltan yung inyong maintenance, kundi para palakasin palalo yung ating pong laban dito sa hypertension. Kasi hindi biro ito eh. Take note ha, hindi pa natatalo ang heart attack bilang number one killer sa buong mundo. Yan, marami yan, marami side effect. Pwedeng blindness, di ba? Pwedeng peripheral artery disease kung saan yung pong mga lower extremities natin, namamanid na, nagbabara na. Isa sa pinakamapanganib din yung pagdevelop ng aneurysm. Kung saan ang aneurysm parang nagbabalon o lumulobo yung ugat because of the pressure. Then ang problema nun, pag yun ay nag-rupture. Delikado po yun. Kaya mga ka-wellness, ngayong alam na po natin ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng hypertension. Kinakailangan makontrol po yung blood pressure na yan, ha? At yan ho ang gusto kong ituro mamaya, no? Kaya tuloy-tuloy lang ho tayo sa ating palatuntunan. Text lang ho kayo sa ating hotline, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Dahil mamaya, pag-uusapan po natin yung nalalabing mga punto.

0: na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Sandown Vitamin C, ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sandown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Sandown. Mabibili sa mga butika.
3: Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tinidyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule, Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa bangustin na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
7: Mag-Sansong Plus Herbal Oil, garantisado
6: maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
6: Kaya para sa maginamang pakiramdam,
7: Mag-Sansong Plus Herbal Oil,
6: ang pamahid na all-in-one
7: sa presyong magaan.
6: Sansong Plus Herbal Oil
8: in Beauty Soap.

Okay, balik po tayo mga katropa. Ayan, mga ka-wellness sa ating palatuntunan. Doon po sa mga nagnanais magtanong sa ating palatuntunan ay text lang po kayo sa 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ayan, ang tanong, paano natin iwasan ang hypertension? Actually, common sense lang talaga ang hypertension. Okay? Huwag naman kayo magagalit sa akin. Ibig sabihin ng common sense, hindi mahirap intindihin yung mga pamamaraan. Ang problema lang talaga, minsan, ang hirap gawin nung talagang dapat. Minsan yung iba, syempre, mahirap mag-diet. Mahirap iwasan yung masarap. Maraming mahirap. Kaya kahit alam natin minsan, ay hindi natin magawa. Pero kahit ganun pa man, sabihin ko na rin, para sa mga nais na maging makaiwas sa hypertension, ayan, ang unang-una natin gagawin para makaiwas tayo sa hypertension, bawasan natin yung salt intake natin, yung sodium intake. At least kung ikaw ay adult at mayroon ng high blood, at least 2,000 milligram of sodium per day. Iwasan na natin kumain ng mga hindi natin alam kung gaano karaming sodium, kasi maraming tinatawag na hidden salt sa mga pagkain. Okay? Kasi the more sodium we take, the more ang tendency na magpataas ng blood pressure. Kumain tayo ng mga gulay. Actually, sa isang pag-aaral, nakita nila na ang mga may hypertension, kapag ang kanilang pagkain in a day ay nasa 85 to 90% or more plant-based, mas malaki yung chance na yung hypertension mamaintain nila na hindi tataas. Okay? Eh, mga leafy vegetables, ang dami mga pwede. Malunggay pa lang, panadong-panado na eh. Sa termino ng mga paldong-paldo na. Sa malunggay, ano? Kasi malunggay, kung pag-uusapan natin yung mga major nutritional, yung mga nutrients, okay? Mga micro and macronutrients, nasa malunggay na yan, di ba? Napakarami, sabi nga na isang pag-aaral, ang malunggay isang complete food. That's why they call this superfood.

0: may vitamins, minerals, merong protein, may natural fat, may carbohydrates, ang malunggay in a balance na bilang, ano? In fact, mas mataas pa nga ang nutrisyon ng malunggay kesa sa ilang mga popular na mga gulay at prutas. Kaya sa malunggay pa lang, panalo ka na. Ayan. Spinach, broccoli, talbos sa kamot, timpula at puti. May puti ba? Green. At sayote. Yan yung mga kilala ko na mga gulay na maganda yung impact sa ating blood pressure. Kaya nga, di ba, nilalagay natin sa Santon Plus Gold yung extract kasi minsan yung iba talagang kamamadali. Hindi na ho nakakain talaga ng mga gulay na ito. Pero ito yung priority natin, mga ka-wellness, ha? Yung mga prutas na merong taglay na potassium, magnesium, merong natural fat, mga essential fatty acid, natural protein. Marami naman sa bansa natin yan. Saging, yung mga citrus, diba? Papaya, avocado, watermelon, or pakwan. Dami ho niyan sa ating bansa. Yan ho ang mga priority ninyo, ha? At do some exercise. Regular exercise, kahit na nasa isang maliit na lugar ka lang, you can do exercise. Walking, swimming, cycling, brisk walking, yung lumalakad ng mabilis na parang takbo pero lakad lang, ano. At least mga 30 minutes per day. So, hindi mo kailangan ng napakatagal, ano. Magbawas ng timbang, kahit na 5 to 10% na pagbabaho ng timbang ay maaaring makatulong po sa blood pressure control. Matulog ng sapat. Alam niyo na, ang sapat, target natin 7 to 9 hours. Non-negotiable ho ang pagtulog. Ha? Kahit paano sabihin natin, hindi ho negotiable ang tulog. Kasi sa lahat ng bagay, ang walang supplement, tulog. Sabi nga, lost sleep are lost forever. So there's no such thing as food supplement that can replace sleep. Yan ang malungkot. Ano? Kaya kung balak mong mag-night shift, mag-graveyard shift, isipin mong mabuti bago mo tanggapin yung trabaho, ha? Bagaman kailangan natin ng mga nagtatrabaho sa gabi, yun nga lang talaga ang impact sa kalusugan. Alam po natin yan, ha? Kaya nga may mga tinatawag na shifting para hindi ka dire-diretso isang buwan, panggabi ka. Di anong mangyayari sa inyo nun? O yan, yung mga meditation, deep breathing, prayer, stress reduction, activity, maganda ho yan. Kaya nga, ang isa sa advice ko sa inyo, this is a serious advice. Sorry. Do whatever things that makes you happy. Ibig sabihin, kung ang simpleng pagtatanim ang nagpapasaya sa'yo at nagtatanggal ng stress mo, gawin mo yan. Okay? Hindi naman ibig sabihin yung pwede ba akong mangibang bansa at magliwaliw? Hindi ba yung magagawa yan pag wala kang pera? So, yung mga simpleng bagay that makes you happy, do it. Okay? Because it can lower your stress, and high stress is one of the factor of developing hypertension. Pag mababa yung stress natin, relax din yung ating daloy ng dugo. Okay? Prayer, faith, meditation, mahalaga po yan. Kaya nga sabi sa isang pag-aaral, yun daw may mga kinikilalang Diyos o kinikilalang higher power. Kung hindi ka man Christian, may higher power kang kinikilala. Is mas contented, mas mababa yung stress kasi meron silang something na pinaniniwalaan na higher power. And we believe that, di ba? Sa Bible, biblical din, sabi, a merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit dryeth the bone. Sabi, masayang puso ay lunas sa karamdaman, ngunit ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng buto. Literal, sa pag-aaral, nakita nila yung stress can deplete your calcium in your bone. Galing ng Bible, no? Talagang eksaktong-eksakto. Okay, tumigil po sa mga bisyo, alcohol, sigarilyo, magpa-regular monitoring ng blood pressure, at kumain ng mga pagkaing masustansya. Ang mga pinaka-the best nutrients na pwede nating i-prioritize, itong mga binabanggit na sa mga pag-aaral. Yung una, potassium. Marami niyan sa mga halaman, yung mga saging, kamote, mga root crops, ang daming potassium yan. Magnesium, marami yan sa mga buto. Yung mga pumpkin seed, almonds, peanuts, saka sa mga seaweeds, marami magnesium. Ano? Ang magnesium kasi ay relaxant ng ating blood vessel. Calcium, yan, alam naman natin ang mga calcium, marami yung source ng calcium sa nature, kaya lang minsan hindi na-absorb pag walang vitamin C. O kaya nga diba, lagi natin pinapainom sa inyo yung vitamin C. At ang malunggay, ang isa sa superior source of calcium, yung dahon ng kamuting kahoy, yung gabi, alam niyo bang matataas ang calcium ng mga yan? Hindi lang natin minsan alam, ano? Omega-3 fatty acid mula sa mga sources, kung hindi kayo vegetarian, yung mga isda, gaya ng salmon, sardines, mackerel. Sa mga vegetarian, source namin yung flaxseed, chia seed, saka coconut oil. And take a lot of fiber. Fiber po is something na parang walis ng tiyan natin yan. Yung mga cholesterol na sobra sa pangangailangan ng katawan natin, nasa intestine yan, dinadala ng fiber palabas ng katawan. Kasi kung hindi mangyayari yun, it will be reabsorbed in our intestine going to our bloodstream. Yan. Kain kayo ng mga whole grains, mga brown rice, ganyan. So, napakarami pang mga pwede natin gawin, especially taking antioxidant. So, pagdating sa antioxidant, marami yan, yung mga berries, mangosteen, yung mga matataas yung tinatawag na ORAC value. ORAC value is yun yung measurement how good is a certain food to counter oxidation or free radical. So, ang ORAC value ng mangosteen, mataas yan. Kamatis, o yung garlic or bawang, malunggay, turmeric. Naku, tataas po niyan, ha? At good news, nasa, saan yan? Nasa Santon Plus Gold. Yung mga yan, okay? Kaya, ang tanong, nakatutulong ba ang Santon Plus Gold sa may mga hypertension? Hindi na lang po isa o hindi lang dalawa. Napakarami po, hundreds of testimonies of Santon Plus Gold user ang nagsasabi na nang inumin nila ang Santon Plus Gold, naging mas maayos ang kanilang blood pressure. Okay? Ito yung ating mga nakita from our consumer. Kaya nga, hindi mo kailangan tanggalin yung maintenance because may mahalagang ginagawa yan. Idagdag mo lang yung Santon Plus Gold. Kung kaya mo pa, lagyan mo ng Santon VC at essential fatty acid mula sa premium D3 soft gel capsule. Sigurado po ako malaking tulong po sa inyo niyan, mga ka-wellness, ha? Ayan. And sabi ni Josephine Abrugal, Australia, magandang hapon po doc at sa lahat ng nakikinig. Kape po tayo. O, ito po gaganda sa kape natin kasi kahit tanghaling tapat, nagkakape. Yung Ma'am Josephine, Ayan, sabi niya, kape po tayo ng Santon Gold Coffee Mix. Nakakapagkape ka na, ginagamot ka pa. God bless, mga katropa. Ayan, napilisin niyo din kay Sir Ding Estrella. Ayan, at kay Ronnie M. Pasugiron. And siyempre si Sir Alexander Umaki Algabre Senior. Sabi niya, magandang hapon, Doc. Miss you. Pam Katopang, Bong Umaki Algabre, XFM Tagum City. Ay, oo, na-miss ko rin si Sir kasi lagi naming kasama to sa mga trip na sponsored ng ating Yes to Health, sa iba't ibang lugar. Parang sa Japan, kasama rin yata to si Sir. Ayan. So, salamat po sa ating mga viewers sa Facebook. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa ating Facebook page, hanapin nyo po. Yung mga nakikinig sa radio, i-follow nyo po yung ating official Facebook page, Yes to Health Inc. Ayan. Hanapin nyo rin yung Yes to Health Clinic. At iba pang Yes to Health pages. Kasi doon po tayo nagla-live. Para makita nyo naman yung mga itsura namin na mga hindi naman kagwapuhan. Pero pwede na. Pwede na pagtsagaan. Ayan. Okay. Sabi dito, good PM. Ayan, bago ko yung basahin. Doon sa mga hindi pa nakakapag take note na ating contact number, 0969-609-6545.
1: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live advice.
0: Okay, live advice. Mga ka-wellness, basahin natin to. Good PM Doc, user po ako ng product nyo. Ano po ang tamang oras pag inom ng premium D3 kasi ang Santon Gold? 30 minutes after meal ko po iniinom, pwede po ba isabay ang premium D3 at Santon Vitamin C? Salamat po. Pwede pong isabay kasi usually talaga ang premium D3 with meal kasi fat soluble po siya. Ha? May mga oil, essential oil po siya. At pwede pong isabayan sa atin pong mga iniinom na supplement. Pwede nyo pang pasabay-sabayin ho yan. Ano? Ayan, at sabi niya dito, ayan, yun lang pala. Okay, so another text message. Good afternoon po. Anong pagkain po ang dapat na kainin ng taong may cholesterol? Thank you po. Si Nerdin po ito from Puerto Princesa City. Yan, pag mataas ang ating cholesterol, kinakailangan natin una tanggalin yung animal sources of fat. Kasi ang halaman, yung mga plant-based food, wala siyang cholesterol. Okay? Ang source sa dietary cholesterol, matatagpuan mo sa mga karne, sa mga animal sources of food, di ba? Kaya kung gusto niyo na ang cholesterol niyo ay bumaba, ay bawasan muna or ipagpaliban muna ang pagkain ng mga taba-taba mula sa mga karne, no? At kumain ng mga fats na galing mismo sa halaman. Maraming sources eh. Yung tinatawag na plant-based fats na makatutulong sa pagbalanse ng ating cholesterol. Kasi ang cholesterol naman, kusang binabalanse ng katawan niyan. Kaya lang naman siya tumataas pag masyadong na-overwhelm na tayo sa cholesterol. Ibig sabihin na hindi mo na nga nagagamit yung cholesterol, ang dami pang kinakain na additional source, eh doon nagkakaproblema mga ka-wellness. Okay, hanggang sa ang liver, eh hindi na niya magawa yung trabaho niya to synthesize yung mga cholesterol na yan. At ang nangyayari, pati siya, eh kinakapitan na ng cholesterol. Kaya nagkaka-fatty liver tayo. O, mag-take din ng Santon Plus Gold. Magandang bagay po yan. At yung ating premium D3 softgel capsule. Ginawa po yan para makatulong sa balanse ng taba ng katawan. Good PM po, Doc. Anong sintomas po na ang namamanhid at tinutusok-tusok ang talampakan? Diabetic po ba? Salamat po, Doc Jerry ng Kalibo, Aklan. Malamang may mga ganun. Kapag may diabetes kasi kayo, pwede tayo magkaroon ng isang complication na kadalasan tumatama sa diabetic, yung diabetic neuropathy. So pag may neuropathy, commonly nagde-develop ng pins and needles na tinatawag, yung tusok-tusok, pwedeng paresthesia or pamamanhid. So nangyayari yan kapag ikaw ay mayroong diabetes, isa sa complication. Pero hindi naman lahat. Even sa hypertension, pwede mangyari yan. Or any other condition na hindi nagiging maganda yung circulation sa lower extremities natin. Kaya pwede hong maramdaman yan. Ang pinakang sagot dyan, kailangang pagandahin ang daloy ng dugo at sikapin na ma-establish yung circulation doon sa ating pong mga lower extremities. So, commonly nga sa mga may problema sa nerve, pwedeng komplikasyon ng diabetes o pwedeng simple nerve problem. Nangyayari din yan kapag may mga pinched nerve. Diba? Yung mga may sciatica, nararamdam nila ang pamamanhid, pwedeng pain na hindi mo maipaliwanag kung ano. Diba? Ngalay. Yan. Okay. Hi, musta? Bakit ilang... Okay. Ilang pad na gamot ininom ko, parang wala pa rin pagbabago ngayon pa. High blood from Renaline Buhoy. Ayan. Yun nga. Dapat nating intindihin na ang Santon Plus Gold, hindi siya gamot sa high blood. Kumbaga, maraming factor. Kaya nga in-explain natin ganina na kahit na hindi ka kumakain ng nakaka-high blood, pag-stress ka, pwede ka ma-high blood. Kahit na marami tayong pagkaing healthy, pero may other factors naman that contribute sa hypertension. Merong nga akong isang kaibigan na nagtitake talaga siya. May maintenance pa siya. Tapos, hindi bumababa yung blood pressure niya. Bumababa minsan, pero tumataas pa rin. Tinanong niya, ano kaya ang problema sa akin? Ang sabi ko sa kanya, ang problema mo, kulang ka sa tulog. Kulang ka sa tulog. Kasi bumababa siya, ang trabaho niya kasi, programmer. Nagpo-program siya ng mga, computer software. So, sabi ko sa kanya, itry mo lang sa loob ng 1 week, matulog ka ng alas 10 ng gabi. Huwag mong palampasin yan. Alam mo, nagbago yung kanyang blood pressure. Nag-normal yung blood pressure niya. Kasi kahit anong inom natin, halimbawa na Santon Plus Gold, which is hindi naman talaga siya gamot sa hypertension, pero ang laki ng tulong niya sa mga hypertensive, yung maintenance, kung nagtitake kayo, ang mangyayari pag hindi ka naman balance doon sa ibang bagay, it can also trigger hypertension. Kaya nga, dapat nating alamin na hindi ito nakasalalay sa iisang bagay lang. Di ba? Oh, hopefully, gano'n kaya katagal kayong nagtitake ng Santon plus Gold, Ma'am Realyn, ha? Pwede nyo i-text po sa akin kasi kung kayo ay sa gaano karaming Santon plus Gold ang inyong tinitake. May maintenance po ba kayo? Kasi kung gusto nyo, pumunta kayo sa Yes to Health Clinic. Tagapalawan pala kayo eh. Pwede nyo itanong sa ating mga consultant po dyan, ha? Taga saan ba ito? Batarasa. Ayan. Batarasa, saan ba malapit ng ano? O, kasi itong Santon plus Gold, hindi siya pwedeng stand alone lang na yun lang. Tapos hindi ka naman nag-change ng ano mo, ng ibang bagay na pwedeng nagtitrigger ng hypertension. Ako, yun ho yung common mentality na pwedeng, sabi ko, maka-apekto sa ating, sa ating wellness. Ano? Kaya dapat balance tayo. Ayan, okay. I-text mo ulit ako, ma'am, ha? Kasi babasahin ko yung chat mo ngayon. Sabi dito, another text, good PM po, Doc. Ok naman po ang pag-ihi ko pero madilaw at pag matagal ako nakatayo na nag-urong. Ano to? Nag-uurong. Masakit po, balakang ko. Ganun din po pag medyo malayo nilalakad ko. Ano po kaya gamot? Thanks po, Jonalyn ng Sampaloc, Pantabangan, Nueva Ecija. Sana hindi ka overweight, Ma'am Jonalyn. Kasi alam mo, isa sa dahilan, kung halimbawa bata pa naman tayo, kung medyo maedad na, masasabi pa natin na, ito ay dahilan sa wear and tear of aging, na yung mga kasukasuan hindi na sing tibay dati. Kaya hindi na pwedeng lumakad ng malayo. Nagkakaproblema sa pananakit ng mga kasukasuan. Pero pag medyo bata pa kasi tayo, ang isa sa major reason bakit tayo masakit ang mga kasukasuan o kaya naman sumasakit ang balakang, yung lower back natin, isa sa nakikita natin yung pagtaas ng timbang. Kasi for example, sabi ko nga kanina, kung ikaw ay may 55 kilogram dapat na supposed to be normal weight, at ikaw ay 65, 70, minsan 80 kilogram pa nga eh, 80 kilos eh. How much ang excess weight mo sa normal weight na kayang dalhin lang ng iyong mga buto? O sabihin na natin may 25 kilograms of excess weight ka. Imagine mo na lang na ikaw ay naglalakad, tumatayo araw-araw na meron kang pasan-pasan na 25 kilograms of rice. Di ba? Masakit sa balakang talaga yon. So, minsan yung timbang natin ang nagkukos ng burden dun sa mga kasukasuan. Ayan. Kaya ang pinakang magandang gawin is dahan-dahan ay magpababa tayo ng timbang. Ayan. Kung dyan sa mga punto na yan, yung mga consultant natin sa YesToHealth can really help you. Bibigyan kanila ng program na pwede mong pag-umpisahan para magbaba ng timbang. Ako hindi ko sinusupport yung pagpapababa ng timbang na tinatawag na crash diet. Okay? Yung iba talagang hindi kumakain ng kanin. Minsan nga, hindi na kumakain ng kahit na ano, tubig na lang. Tapos, pumapayat nga. Siyempre, hindi ka kumakain eh. Eh, alam mo naman, pag hindi tayo kumakain, ang katawan natin, meron niyang alternative fuel source na tinatago niyan sa liver at sa atin pong muscle. So pag na-starve ka, nagulat yung katawan, oy, hindi kumakain itong taong ito ng carbohydrates. Ilang araw na. So hahanapin niya ngayon yung mga naka-imbak, ha? Na mga glycogen and some fats in the body. Okay, yun ang nangyayari. So papayat ka. Ang problema, hindi sustainable. Walang nakasustain yan eh. Na hindi kumakain ng carb, malabo yun. Lalo na ikaw ay nasa lugar na hindi naman talaga karamihan yung makakain mo na pwede makasustain sa'yo. Kasi yung mga low carver, they eat very, very little amount of carbohydrates. Even yung mga mga complex carb, ayaw nila nun eh. Ang tinitira nila ng husto yung mga fats. Okay. Believing na if you do not eat carb, the body will use fat as alternative fuel. Pero hindi nga nasusustain. Kaya pag ikaw bumalik sa pagkain ng mga carb, anong nangyayari? Yung katawan mo, parang magpapasiguro na. Kaya minsan, mas lumalaki ka pa kaysa dati. Siyempre, yung katawan mo will do its best to get more alternative or reserve. Yan. Kaya, doon po may fail yung iba. Okay. Sobrang-sobrang pala tayo sa oras. Di ko napansin. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, ha. At sa susunod po ay ating pag-uusapan na naman itong iba't ibang mga punto na may kinalaman sa kalusugan. Okay, wala na pala tayong oras. 1:38. Sorry po sa mga XFM station. Hindi ko po napansin ang oras. Thank you. Ako po ang inyong Bantay Kalusugan mula sa Yes to Health, Doc Algy. Hanggang sa susunod na talakayan sa Sunday ay magkasama-sama ho tayo sa ating palatuntunan. God bless! Sa pangalan ng ating CEO, Dr. Rimini Tuoy, at ang ating mga partner dito, Doc Ron and Doc Misael, Doc Algy po ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawa po'y sumainyo ang mabuting kalusugan.
1: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili, sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalala. At aga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Xanthol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Xanthol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Xanthol Plus Gold. Xanthol Plus...

was William Brothers, Can't Cry Hard Enough. It's 1:44 in the afternoon, mga katropang oras. Hatid sa inyo ng Synthone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. O gata na sigurong lingkuran, ugsugda ng atong X-rated drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang putul sa inyong kinatao. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat sa buhayang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

0: adlaw sa mga suking tigpaminaw ni ining istasyon. Labi na sa programang X-Rated. Hinaot pa unta nga hinaakam mo sa may ibang lawas. Ito pa man ang uban kaninyo, mga batigbatasan. Hinaot ko nga pipila ka ninyo nga nag-atang ni ining programa, anda maminaw, pero andam pod nga manghilabot. Best in hilabtanan ba yata at the end of the day? Kung kinsa ray haud. Sa makauna ragot. Kining atong suwatan po nga atong hatagan sa pagtagad karong adlawa sa kababae nga taga San Isidro, Talisay City. There is a probinsya sa Sugbo. Limang tampo ipadaan ni Day Elena. Tago na to siya sa pangalang Elena. 28 anyos, minyo. Kung iyang problema mahitangod sa nitabo sa iyang kinabuhi, tungod rapod sa iyang hangs. Iharap po, siya rapo hinungdan. Lagi na sige maghimog problema niya, kami ang dangpanan. Puya, oy. Sugdan ang sugilanon ang iulohan. Naangol.
1: Makalagot! Makalagot!
2: Nanonsa ka?
1: Gigupa, ganang akong adlaw ng chismosang migila. Makalagot siya!
2: Ano ba?
1: Tiyan mo na! Gipadungog-dungog ko nga nakabutang lang kuno ta pero pulos inutang.
2: Usa?
1: Akong giingnan nga oo. Ngano man di ay og inutang makabayad man sab.
2: Oh, beda. Hoy. Naunsa ka ba? Imo ba magin ang daginoton? Pasag di na lang gud na.
1: Ta, makainit gid sa dugo. Og ni apagyud ay. Giingnan ko niya nga wa kuno koy gugma nimo. Kay andir-andiron lang kuno tika. Oy, ngano? Mas nakaibaw pa siya sa akong feelings diya nimo kay ngano? Unsa man siya, Madam Auring?
2: Hey, ayaw na lang lagi nagtubay eh. Makakita ka yung away ang kalaki nimo ba? Kunin mo ng ginuton?
1: Aw, makakita yung kong away ba? Tanawa lang niya.
2: Elena!

0: Jo, matulog na ta. Uy!
1: Ay, sukatulog ko ta. Huwag tangon sa nako ang kainit sa iyo. Kanina. Di pa yung tikas ka.
0: Gilukap ya, uy, Bancho! Bancho!

0: 斑鸠，喂喂，斑鸠，喂，
1: ganu day，
0: paglungag na kau， sige na， ikaw lang kay， gikapoy kong lungag ron， gapoy kayong ang lawas, uy. Sige na dong, bangon na diha. Tako na kao, pag-ikay na nga to.
1: Lagi ay, lagi.

0: ¿Cuántos nuevos trabajos hay?
1: Ato na ka. Sige-sige kay tungsa ko.
0: Day, bang na te tayo alas iti na sa ado.
1: Unya na ko mga alas 9 mo matagod. Wala na pito'y problema kay nana may pagkaon.
0: Sige-sige. Ato na ko.
1: Sige, amping. Lakaw na kay matungsa ko balik. Banjo? Oy, may kaya niapot ka na. Ikaw nalay palit og bitsin og asin, be. Kay nahutdan jud ta.
0: Uy?
1: Nya, nakasugod na ko og lutog sudan baya nato.
0: Sige, sige,
1: sige. Sige na, sige na, pagdali.
0: Lagi.

0: ikaw lay panghugas sa plato, Dungbe. Unsa unkay kapoy pa jud kay nga akong lawas.
1: Sabday mo gibuhat din hinga gi kapoy man imong lawas, ha?
0: Ay nang limpyo gyud ko din his bay.
1: Nang limpyo ka? Ha? Nang limpyo? Nang limpyo gyud ka? Puro lagi og wa kay naot na katag pa lang gyud po.
0: Aha, kuan. Ay da. Ang imong anak oh. Sige lang gyud nagkatag din he. Bisan unsaon ako glimpyo. Magkatag gyud. Ganina lang nagduwa-duwa kauban sa atong mga silingan nga bata. Da, nagkatag na sabay.
1: Mo ba?
0: Sige na ba. Hugasis ang plato.
1: Oo, lagi.
0: Manju.
1: Lina, si man.
0: Ayaw sa katupi. Kay baw ko, ikapoy ka sa imong trabaho. Pero dong, masahi isa ko, baby, sa 15 minutes lang. Sige na dong. Please, haba? Darang lotion, oh. Sige na. Kay, aron nakatugod ayon. Please.

0: nita gid sa panahon ron, oy. Kakapoy, ugla ka.
1: Sus, nakapalit gid siya. Tewa man ang iyang boy.
0: Unsa? Os, para itong imong gisulte?
1: Nayusa ka tao diha, nakaahat og palit sa tindahan. Kaywa man ang iyang bana. Aw, boy, di ay.
0: Ako ba imong gipadungog-dungog, ha?
1: Oh, depende kung kinsay maigo.
0: Abuang ka, ha?
1: Oh, kinsa naman din nagpuyo din eh, nga under-underon lang ang bana. Why ko kaluoy sa bana, oy. Bisag maapay pagkabot sa trabaho, why kaikog na sugoon dayon?
0: Hoy! Wa kay labot! Kay di na imong bana!
1: Di bitaw! Pero kaming imong mga silingan naluoy sa imong bana.
0: Himantayon! Chismosa! Tabian!
1: Maayo na lang na! Kay saway kaluoy, unya pag yun, mo under og bana!
0: Oh, unsa!
2: Imo ba man ang hatagan o importansya? Uy, ayan lang guna na ginuta.
0: Ay da! Makalagot mong good pa! Bisag unsaon, himantayon kayo.
2: Ikaw ba? Ikaw, Sabno? Ayaw sa palabi o under sa imong bana.
0: Pa?
2: No. Ako, sabi ni mo, dugay na rabi ako makabantay ni mo hanga. Muandi ko ka sa imong bana. Unya, yan yun yanuhon pa ni mo sugo. Ikaw, maglikay gid ka. Maglikay ka na, ha, paminaw. Ilabi na ako na ang imong bana gikan sa trabaho. Ya, sugoon ni mo? Uy, di na maayo, ha? Ilina!
0: Pa?
2: Basta, ayaw yun pag ingon ana. Makita sab nga lab ni mo ang imong bana. O gaya, yanuha, ug sugo.
0: Oh, pa?

0: makalagot. Bisit! Giing nanti ka nga mamalhin na tagpuyo. Tanawa ro no. Nakakita na sab kog away. Gitabangan ko nila ni Miguela og Lita.
1: Unsa?
0: Kalagot!
1: Unsa naman sa inyong giawayan?
0: Giing nanta ko nga wa ko no kumahigugma nimo. Og pila ko no kabuan karon, makauyab ko no ka og biyaan ko nimo.
1: Hay, dabida. Daginot man nimo anang istorya ha, oy. Di man kaya tinuod.
0: Unya, di ka lang manalipod na ko, ha? Mag-urong ka lang diha. Wa lang kay himuon, aron masanta sila. Mga bisit na sila.
1: Ay, woo!
0: Unsa, tinuod yun siguro ang ilang giingon nga wa kasay gugma na ko. O basin, doon na kay babae, kay nawagtang nangi mo ang gugma na ko. Tinuod ba na, ha?
1: Naunsa mong ka, oy, taon, oy.
0: At tuag yun na sila, ha? Patagma na sila. Patagma yun. Aron di ko makaingon, gadu na kay babay. Patagma! Tua na siya. Uy, kusang tugi ko ni Tania? Ang dako nga gunti? Hala, hoy! Banjo! Banjo!
1: Money! Money! Naitabu mo na!

Six Cycle Man to Kasalana. Ayan. All right. Sila attorney po at si Philip. Alright. Hanap mo na ilang mga ataki ko doon ha. Anong mga nagtipo. Ano mo naman. Certified pogi na tropa. Nasa stress yun na siya kahapunan ka tropa. And that's it. Open ang atong linya para sa itong mga caller. Sa mga himantayon, kusog mga advice. All talk na midiri mo nang ako kay bisan ako no mo advice mo himantay bug ko. Dapat kay gamay judgment gyud. Pero kani mo gud medyo sensitive kini nga topic. I guess it's not something to make fun with. Hello, may hapon kinsa ka tubag? Wala caller. Wala man di caller guro. Wala di caller Doc JJ. Wala lagi siya nitingo. Tingog na. Na, di ka po siya matingog.

0: sige lang, pero magpadayon na yung hapon at magpabilin na yung hapon na kapatid.
1: Ka na. Oy, nato ka. At ika ay sad makaago ang kanahan. Oh, basta pag ago-ago, lagi na siya dahil wala kita siya mo dili. Anyway, kumusta naman ang imong hapon? Aside nga okay ra ka? O saman ulan diha, init? O saman?
0: Init.
1: Init din ha?
0: Sama sa wapong sa init din.
1: Alam, tuloy kruan.
2: Doon sa banyo, uy, kruan sa da, uy.
1: Sige, tira makainin akong batang ugpuson ka ron ay. Balo lang taon. Gani. Lami kay as in karong gibati guna ko nung lami kay mangulata. Sa kasakit sa akong batang ugpuson. Di na nako masabtan akong gimati. Lami, nakaipanuok. Ano ba? Patuok ako, be. Okay, murag katuog. Katuogaan na lang ko diha. Ay, pa'y ato. Sa may matambag ni mo sa itong letter sender, eh, medyo kanang ko. Anda ba ni atong topic karon ay gano'ng medyo gool biya sag ko? Ha?
0: Gawin ito na yung iba na, ito sa lahat, na iba na na, sige lang, isugo na,
1: mao. Mao. Ano po bitaw? Ano po bit? Sapod ni iyang asaw. Sapot mo ko ito lang kadali lang isapot. Saan naman taan niyo eh? Pirmin na lamang ko sa...
0: Ang pagkuhan mo natin ko kaya kay Jesse, ang pag-ande yung maganda sa iyong bana, umarap mo na. Pero hindi lang kaya nga ng...
1: Kaya nang murag wala di wala respeto na lahi po na siya. Di ba?
0: O kanang wala na kay respeto ni pagkaan diba? Mo lahi mo.
1: Correct.
0: Pero kay kapag pa o gusto niya sa glasa yung sabi-sabi o hindi naman wala na sa kitabang eh.
1: Puya bitaw.
0: Bita na ayaw rin. Kaya yung inyong sa iyong asawa sa patagma to sinakuan di. Kasi nabuhat siyang ba na natinisit yung ulo.
1: Huwag ko rin. Unsa
0: na
1: unsa? Na. Ayan, uy. Karo pa ko kita sa kong nawong. Wait lang, distract ko sa kasi. Karo sinaw kay kong agtang. Ay! Ano ni? Ha? Wala, actually, dili oily akong nawong kay because inside ko sa aircon. So, and sinaw rin yung kay siya eh. Mura ko mang magtanaw ko sa Apple camera. Ay, makita ba ko? Ay, nagatanaw ba karon sa camera ay sa live?
0: Oo, oh, nakakita ko sa live video.
1: O, diba? Sino ka? Diba? Nag-uul ko kay murag tagalihok na kuno kay mo. Mureflect ang among suga. Ay! In man anyway. Oo. Karon na. Usa i-emphasize gani ang imong kuan. Gusto ipaabot nga mensahe ngadto sa ato ang letter sender.
0: First of all, kita mo na muna. Imo ka diyan nga siguro pala makuha na ning sa buto mo umang ulo. Mhm. Ato atong mga dito sa
1: naputol-putol mang kag supayon ta karon. Putol-putol ko sa naman ko oy.
0: Kana okay na?
1: O kana sumpayan pi. Sige. Sige, ipadayon ang imong mga pulong.
0: Kwan ba? Kung may mga mga, dapat ang paha. I-addo na lang siya dito sa pagpunod at kung patay siya ba? Na isang patay sa inyong pamuhat sa inyong pangalan. Tapos, para makatagan o tulos yun, hindi kayo naway. Patay ba rin ni Ibrahim at Kwan? Kaya, kung mangyakon na pa sa mga kapitaduan na nabuhat siya ba? Layan doon. Mga ito sa mga ito sa nakapagpapaya. Tungkol magpapunan mo.

0: nag
1: Salamat Marvin ha.
2: Ay, sa Lunes, padunggon ta ka sa iyang lamig, kaayong ago. Karon manggod kay medyo pagaw-pagaw siya. Ana man siya nga, pag magpadungog siya sa radyo karon niya, pagaw-pagaw, basig maalaan siya nga lucky ba? So for... Ibtan na lang ni tanan ni Dick JJ, uy, muli-li man si Greggy, uy. Di, sorry ka, ayaw Marvin. Uy, na-distract ko, Marvin. Tadani lang. Na, mohongong man ka dayon. Mo lagi. Pagi tayo tarong istorya. Bita, Marvin. Ay, salamat kay Marvin. O sa pagi tayo mga ingon gani, Marvin? Babay to, oy! Ladok JJ, babay, di ba? Babay. Nagpabuikat ra, oy! Pabuikat ra to, oy! Uso man na, Ron, pabuikat. Ha? Uy, ano, pagaw-pagaw ra, man. Pagaw-pagaw ra. Uso man taong ka, oy! Dili, anak, man. Anak, ginadong ka na magpagaw-pagaw, usay, usay, magunahago, magunahang akong amiga, uy, hago, kay nasagyod, kay, kuang ginasya siya, kanam, apil gina siya sa Kapkaban Festival, Permi. Okay, ang kuang magunahan niya, Permi, good, kay Himaya, o Pagmaya, magunah siya, Permi, good. Siya, ingong lalaki, uy, kababay, ato, kung amiga, sige lang, ugma, ato siyang pangutan, on, ani na laay sa Lunes, tawag niya, pangutan ang siya personal. Ha?
0: Okay, did you ask you to
2: kana, ni gamay sa diyang tingog. Salamat ka ayo Marvin, all the way from Davao City. Life is here. Katropa mo,
3: exciting!
2: Nasayang kang agu ni Marvin, Doc DJ, kay bisan pa magkapila siya mo agu, di, putol-putol mang yun. Oo, papasigdal mo daan mga palangking. Oo, ano siya? Pwede ba rin basahon? Hindi ako basahon ni makasapataan. Ayan, open na itong linya ha. Nara sa screen ang atong phone number 0995-994. Adi, daay. Dahil na ito ang number karon di ay sorry. 0928-5508-727. Hello, may hapon kinsa nito, bag.
4: Yes, maganda.
2: Alam ko.
4: Patahiga yun. May anasab ko.
2: Ay. Taga Johnson ba to?
4: Oo, ikaw pat na ni Kahiga yun. Siga na pa rin ng taon eh.
2: Ayan, masaya man taong ka. Oy, happy tabi akong resign.
4: Ayaw ko,
2: oy. Ay, dili, oy. Dili ni joke. Para nag-inpahibaw rako, oy, kapag di umakuratan sunod mga simana ba? Anak.
4: Alabuyag.
2: Sayang kayo, no? Manungga na ba ko tibok Visayas Mindanao unta niya? Nung kumadungga ninyo sunod sunod simana. Ay, sunod-sunod pa simana. Ha?
4: Galit ang diyan na mo,
2: galit.

0: na ang baho mo. Ning pilit, ning habol ko. Ning ugan ng laway mo. Kalit kang nibiya. Ay, papakunahuman mo, sapaw yun ka. Pita niya.
1: Bitaw.
0: Wait lang, kamurag. Wait lang, putol-putol ang signal sa akong higala nga taga Jensen. Oo.
1: Kana.
0: Oo, kana. Igsuon ni kano. Sige daw.
1: Ikaw ba, kahit
0: kung mabigat ka, di nalit ko kayo mong anak, yun, kay. Di naman po ko katingog sa radyo, anak. Wala na, Jud, ay. Di na gito ka maklay, no? Ang imong tingog nagsamot ka putol-putol. Ano naman yun? Wala na, Jud. Wala na. Di na, Jud, maklaro. Wala na, Doc JJ. Di gid siya maklaro. Bisan on saon na ko. Di na, Jud. Siya maklaro. Ana, saon man yun eh. Istorya na lang tasunod si Mana. Wala na eh. Baysa kadali o eh. Kadi gito ka maklaro. Tay mahimo, Arna. Alas 2:26 na sa kahapunon ka, Trova. Ako sigurong hatagan ng panahon ng oras. Ano na tayo tawag, Doc JJ? Ano na? Sige, adi. Asa natin ang advertisement? Ay. Oh, hello, may hapon. Kinsa ni?
1: Kana. Kumusta akong signal?
0: Kana. Okay. Pagamay. So, ano lang imong tambag? Kaya aron dito malangan. Ano, bawa na po ni Bugsina. Maglihiso na po ta. Go! Ay!
1: Gani, kung ako pa niya, no, nga nung di man siya mabagik sa hindi ikanan o atubago ng mga tao. Kaya, ang problema mong good, hindi mong good ang daganan, ano, DGRC.
0: Mm-hmm.
1: Kinaon, angay kining atubangon ko unsa man ang masulti sa mga tao batok niya din iya kining dawaton kay balita ka man ng atong kalibutan o siya ka siya may nakasa
0: 2000
1: tungod niya nakapatay ang iyang banat tungod sa paglaban kaniya.
0: Ayan,
1: harapin mo kung ano man ang sasabihin ng mga tao.
0: Totoo yan.
1: Huwag mong tatakas na ang problema na ikaw mismo ang gumawa.
0: Ayun. Harapin mo! Ay, sorry. Carried away ako. Ayan. Atubangan. Monay kay ingon man ko siya dinhinga. Wa man, piminti man siya gadangup sa labaw mga kagagahom. Apan karon man go daw. Kanang, gusto niya kanang solusyon. Ngayon siya solusyon. Apan? Ang problema ay nagbisa tagaan na itong solusyon kundi siya mutuman. So, muna pa, minaw, day! Mauna ang solusyon. Atubanga ang nahitabo, ayaw dagani. Mauna, Elena. Ayan, o, sige. Di na ito doon ganyan, kaya di man dyan maklaro. Magputol-putol mangyod. Salamat ka, ayo, ha? All the way from Jensen. Katropa mo,
2: exciting!
0: Huwag dyan kay signal sa iyahang aside mo na maglaso dyan ko o ka ng kuan sa check ka. Bilang anak, raginang dagat sa panahon, rigid ka ba? Anak, diriye si Nella Carbon Tanupan, good PM DJ Reyna Chinita, guapa, perming naminaw. Tagsan na lang mo, comment DJ RC. Shout out ko sa akong igagaw, Tita Sigora, nga naminaw ming duha sa imong programa. X-rated. Thanks sa pagbasa, DJ, from Cortes, Buhol. Good PM DJ ni Anapod ko ni Balik. Pa-shoutout lang ko taga Dimiao Buhol. May pagpaminaw. Ayan, daghang kitag tipaminawan di asa Buhol, no? Asa namang taga Jensen? Asa namang taga Mati? Wala yun kay madungog. Good noon, DJ. Greet ko sa akong Papa Isoy, o sa akong Mama Sebia, o sa akong mga igsuon si Benji, Enday Maria, o Lorna Maria Glenda, o sa akong uyuan nga guwapo, Shano Bayarkal, o sa iyang asawa nga Charlene Bayarkal. Ayan, Bayarkal family, shoutout sa inyo, ha? man pagpaminaw, magdaging salamat sa pagpaminaw usap. Ayan, diba? Lahatin na natin yan para wala nang, ano, wala nang maewan. Hello, DJ Maayong, ano siya? Hello, Visayas! Doc JJ, mustang pamitay, pamitay tadiha. Sa may mga connection ni Al Gabri? O sa may mga, o sa may mga pamitay ninyo? Pamilaaw! Ano na may law nga kagahapon, ani ba? Wala guro ni mo gi-reply ani Doc JJ kani agi naman sa akong live. Oo, ay Lodi be kani ako ni. Hello si inyo adi ha ka tropa Alexander o Maki Algabrel. Algabrel senior. Abi ba ako junior ni. Ang senior na ini di ay. Imi pagpamina sa inyo ha din na. Hello sa inyo ha. Maayang hapon DJ Chinita. Mutambag ko sa maong sulat. Ang nahitabo niya karon kay aron pud siya makamata. Kasi kay tinuod minyo na siya pa na iyang pagliok sa balay murag walay bana. Dapat maabot na ang bana, trabaho human pud unta. Ang trabaho on maong tungod niya, nakakita iyang bana og away ka na. Og pag-usab na day kay imong lihog pang binata. Di pa ulahi ang tanan, mag-usab ng kinabong minyo, maura na DJ. Gikan kay Margie Makilang de la Cruz, Randy San Artiaga Santisas, mayong pagpaminaw kang Jorex, Montalban, gikan ni Randy Artiaga. Hello sa inyo ha, mayong pagpaminaw po din ha. Thank you so much. Hinaot ko nga na ka mo sa mayong paglawas o kapiskay. Kung unsa may gipangbati nyo karong ano. Kanya ay man tagi pang bati din, hindi masa may balaan kung sa inyong ipang bati. Pindi na gid na gid. Ado na tayo color sa bikas linya, di na nako dugayon, kay malangay ka, pila ka may dagan sa istorya, di mani makanta. Hello? May hapon?
3: Long time no here, hindi ate.
0: Ay, ano nangyayari sa inyo? Bigla kayong nawawala. Hello?
3: Naramagat ko na kami na
0: rin. Sige, anong dinanako nila ngayon? Unsa may matambag ni mas atong letter sender?
3: Sama sa gimuli atong cooler na provincial. Katubangon din mo ang kamatura.
0: Ayan.
3: Kay ang kwan ng good, ang mga talusakot na kinabuhi, may giniingon nga kung dili ka patinawon o mga kasakitan, niligid ka mahigmata sa kamaturan, di ba?
0: Mm-hmm.
3: So, dapat ang imong buhaton karon, hindi pa man ulang higit ang talan.
0: Mm-hmm.
3: Kinangan yun nga, hindi itong ginawa ang imong kagaliman sa pagbalik sa pagkal sa itong buhay nga Diyos, no?
0: Ayan.
3: Kaysa matang problema mo sa itong kinabuhi, mangkod, doon na ginay kasaparan. May solusyon din na. Hindi man po siguro hasagan sa problema nga dili na tumadaog, no?
0: Mm-hmm. Tinuod.
3: Labaw na nga dili. Dili po na siguro hasagan sa cross nga atong pagkapasano nga dili na tumadaog.
0: Mm-hmm.
3: Mauna nga kung kamugyod ang kitagan naging sa sagot sa timong bana.
0: Kamugyod?
3: Mintras buhay, kamangyod kamang duha. Kung kamo, kamugyod.
0: Mm-hmm. Mao. Kung kayo, kayo talaga. Ganun ba?
3: Diba? Ang nagustot na lang ako na nga mag-abot mo pag-usap ang inyong mga dalan. Kung nun sa man ang imong kanyan to, dapat mag-uho na din yung mga
0: ito. Di nang tama usap, anak.
3: Oo. Kaya ang tao mong good, di JRC, kung gusto niya, kung gusto mo din niya nga mag-uho niya, ang kagaling.
0: Magbag-o siya.
3: Anong, mabag-ugi na siya. Kaya na, itagaan mong ngayon ang pangunahuna sa itong buhay ka Diyos. Itagaan ang kasing-kasing ang makamaong maluoy. Kung laman ang itagaan po at pangutok sa makamaong maunahuna, pero na may dapat at yung bato.
0: Mm-hmm. Tana. Salamat ka, ayaw ka, tropang James. Thank you so much.
3: Kumusta rin mo? Kumusta rin mong tanan ng mga katupa karon?
0: Okay na ko. Ako, happy na mo resign.
3: Seryoso ka?
0: Yes po. Oo, mga hatag kong mensahe daan ninyo. Mapahibalo ko sa mga katropa nato din nga. Umaabot nga mga adlaw. Aron way matingala o way may nga asa na si DJ. Aron dili matagbog tinubag niya ako mga kaubanan din. pahibaw ko ninyo. Okay. Pero di mag-all ang programang X-rated. Magpabili na siya mo nang atangin ninyo kung kinsa na sab ang sunod ng inyong madunggan nga magsaba-saba sa kahaponoy. Diba?
3: Sige,
0: Mm.
3: Kung hawa ka naman gano sa imong karon, imong gikunan nga programa.
0: Mm-hmm.
3: Ihog lang ko at may Merpe Puente Negra para magkakuntakan na lang yapon ta.
0: Oh, ay di mag-all kayo na. Mag-yapon na akong page. Magpabili na siya. Suporta ilang yapon ko nyo sa ako ang mga future endeavor. Oo. Sa gunso okay. Ng ako mga updates, check lang nyo akong Facebook page ng DJ Reyna Chinita.
3: Amalang yapon na naman.
0: Yeah. O, makita na gihapon ko ninyo. Basi mag-live ragi hapon ko. Kung wak mo na pull in.
3: Ano na good? Kanang, basta maigay ka nga makihanubilo sa imong mga listeners. Basta lang, kami nga imong mga tiktok nyo na. Hindi ginagili kaya ng bumata. Hindi nyo tumang kami nga.
0: Sige lang, lubos-lubosan ako ka mga si Manaha nga. Ihatag na ko akong all-out energy! Oo. Dagang salamat po kayo sa pag-uban-uban ako. Dako kayo na akong pasalamat sa itong mga tigpaminawan. Labi na sa imo, katropang James. Sa pag-always good nga, magtawag din he. O, bisa pa man usahin nga, makabisi kita sa mga, kanya-kanyang kinabuhi. Pero sa pag-appeal ninyo o ka ng paghatag o mga advices sa itong mga, tiga padalas ilang suwat sugilanon din he. Mga problema, wak man tatay labot in taon. O, diba? Problema tag-appeal. Muna ni undang na lang dyan ko ang trabaho ani kaya pa nasulbad akong problema, nasulbad na sa uban. Muna, dako ko pa'y salamat. Ayan.
3: Good luck sa imong mga plano sa umabot.
0: Supportahin niya ko ninyo kaya medyo dako ni. Ayan. Tangin ninyo ha.
3: Mag-auban ka rin mo sa
0: kanunay. Mag-auban po ka rin mo kanunay. Diba? Salamat kay oy wala kailang ibiling kay Elena nato siya tubag ba niwang pakutana niya ana ba siya diri nga sa so, tuyang giingon nga usa dayang
3: mosod na po nako ni happy tara ba
0: oo usa may maingon ni mo aning part nga ni ingon siya nga nagbalik-balik daw sa iyang una ang kahasul di naman daw siya tag doon sa iyang bana usa dayang buhaton para mapasaylo
3: siyempre mga hindi dapat pasaylo mura man gani bugtong natong mabuhat
0: nya di man daw maminaw pa iyang bana karon.
3: Oh, hindi lang po niya pagtuntun. Hinihinayin lang po niya po.
0: Bitaw
3: siya. Wala. Kung sincero man ganit ka nga magbago kasi mong kabaring nun, sa kung hindi ka ingon pa, patayo na. Kaya, sa matagplano ni mo, kung nasama ni mo mga plano at mong kinabuhi, iupan ginato ang atong buhay ng Diyos. Dun, pangayon ka, asahin sa atong buhay ng Diyos, kung nung sama ng angin mo ito, nangay ka niya, guide ko, nung sama ng dapat ni mong pagkahimuon.
0: Mm-hmm.
3: Kaya, kanunay ka mag-ampo niya, labi na niya yung sitwasyon ni mo karoon, na angin mong bana, hindi ka po tagarhin mo, tapos na itakos ni mong unang naon. Kaya, bili gina yung maayo, kaya magpalabita sa atong pabuli niyo. No?
0: Mm-hmm. Husto. Hosto corrected by. Daghang salamat ka tropang James. All the Oh yes, go ahead. Go ahead.
3: Ikamusta na lang ko sa tanang mga katropa nga nagapaminaw karon.
0: Yes.
3: Di sa sa Mindanao nang inaot ko nga di na mo matingala kung nganong kasar ko ni Mindanao. Kumusta na sa mga bimoton nga angay gina sa pagbuhaton gyud. Tama gud pani mo di DRC, di ba?
0: Yes. Thank you so much. Thank you so much, katropang James. Daka, naghagpuli tinulahon di ah. Oh, katropa mo.
2: Exciting.
0: Daghang kayo tinulahonon dito sa ilaha, oh. Mas kalami, ano. Oy. Alas 2:38 niya sa kahaponon, katropa. Any request og isa ka kanta din hi o oh, ano siya pwede ba daw ko mo play og Hail oh, sige magtugtog tag Hail pangitaon sa nako ini okay ala paborito nako ni nga kanta sige before ko mohatag sa ako ang personal nga komento ni ining atong letter sender here's one song for you guys para sa inyo ni mga katropa ha.

0: afternoon, that was Hail Blue Sky, one of my, probably the top of the list of my favorite songs. Dabi naghapon nagani, and then you're gonna drink coffee and then... Hinoktok. Ano ba? Mag-hinoktok ka na yung mong sound trip. Ah, oh, diba? Kasi mga inaanya ang sound trip. Kaya ako inaanya akong sound trip. Lang po, ato na focusan din ako ang kuan di letter sender. First of all, for you, Elena, everyone has the right to, you know, redirect their kinabuhi. Kung paminaw ni mo ang nahitabo sa imuha o sa ka-wake-up call na kinahalan ni mo baguon ang imong kinabuhi, yes, it's true. Ulahin ang tanan. Nakaapekto ka sa kinabuhi sa umayan. Imong naguba ang kaugmaon sa imuhang bana. I know. Dili ko gusto victim blaming, no? Kaya honestly, biktima ang imuhang bana. But I hope nga imong bana has the capacity to stand for himself instead of following kung unsa imong ginaingon. But for me, you're such a manipulator at that moment. Probably matawag tikang toxic. Yes. Wala ka naging self-aware sa imong batasan nga to sa tao nga imong ikauban. Labi na sa mismong bana nimo. Wa nimo damhang nga mahimo niya to, but at the end of the day, yes, it's your fault. At the end of the day, sala nimo. If you were able to consider things and naka self-aware sa imong batasan nga ginamugna, probably dili mahitabo ni. And yes, you know that. Kabaw ko nga kabalo ka nga dili ka na unta ang mahitabo, pero apa nahitabo naman. And ang mga pangutana, unsa man pagsulbad ana DJ nga nahitabo naman? Yes, DJ ni duol na ko sa espirituhanong bahin, nangayo na ko og giya, nagsulti na ko sa kung sala, pero wala ko kabalo asa magsugod aside sa dawato na ko kung kasalanan. Well, igong pagani nila, lihok tao katabangan ta ka. Makaampo ta mo, sampita sa Ginoo, mas mugana tong pamati kung matugaan na itong mga kasalanan. Apan, dili pwede nga mutugaan lang tag sala, apan natin buhaton aron to redeem ourselves. Just like what you did. You have to redeem yourself. Kaya nakamugna ka magkasamok, kagubot, sa kinabuhi sa uban, sa imo pag yung bana. Sa karon, kanimong bana, dili yung kanya tag doon. Dahil bisag ako, nga na ikaw ang hinungdan og na ako sa kulungan, dili pod na ako madawat ang hinungdan. Diba? Kinsa man siguro gusto nga nabutang sa inana nga situation nga mungisi sa imo ako makitaan kaniya nga ikaw ang nagbutang nga doon niya sa inana nga sitwasyon. Kung nangutan ang kag-unsaon, let the time pass. Respect ang iyang gibati. It's kulang nakagrespeto sa sugod palangan. Maybe this time, you'll able to afford respect towards your husband. But pasabot na ako, basing kaya ni mo mga tagrespeto sa imong husband. In that manner, for sure ko nasakitan ni mong husband. For sure ko, he is also confused at the same time. Wala siya kasabot o ganong he end up that way. He wanted to blame himself, but at the same time, gusto niyang i-blame ka. But he doesn't know how niya i-process ang tanan. So, ikaw, unsa may thought process ni mo, Elena? You cannot please him tungod kay bana ni mo siya asawa kaniya ug mangutana ka sa kuha din hikaron. Ngano naman ni unsaon man nga di na ko tagdon? First of all, di kanya tagdon tungod kay ikaw ang hinungdan nga naa siya sa prisuhan. So, ang una nimong bahaton, let the time pass muna. Pahiluma sa, di man maayo ang mga samad sa kasakit nga imong nahatag, kagubot nga imong nahatag, but let the time pass. Let him process everything. Kay might be nag-sink in ang nahitabo, but at the same time, he is also struggling to dawaton ang sitwasyon nga naa siya. Ikaw ba naman naa sa prisuhan? Madawat ba nimo? So for me, ayaw pugsa ang sitwasyon. Ayaw sa pugsa nga ma-heal sila. Ayaw pugsa nga ma-fix ang problema. Ayaw pugsa nga ma-fix for your end. Kaya for sure, mangko, the reason nga gusto kang ma-fix na ni, it's because gusto kang mabuhi nga malinawon. Somehow, I would say that's a selfish motivation. I'm so sorry, I have to say this. Kung daotan man paminaw, but yes, that's a selfish motivation. Kaya first of all, ilang first of all na bang sinabi ko, Elena? The reason why you wanted to reach out is because you feel guilty. Not because you're worried to your husband. Not because you're you're sympathizing to your husband. For sure, dili ina ni mong ibate. That's why it's more, dili siya peaceful, no? Obviously, because that's a pointless na idea nga. Nung gusto ka ma-fix, kay wala kay peace of mind. Have you ever considered your husband? Ngayon mo siyang gibutang sa presuhan, yung wala man ta siya'y sala. I mean, yes, sala ang yung gibuhat, pero he was provoked. He is provoked emotionally because sa imong conversation with him. Because of your attitude, your behavior. And ako naman ang taka, kasi probably you have the idea of how to manage that. Pero wala gini mo gitagaag siya sa imong kaugalingon nga tudluan nga maghimog batasan nga pang adult. Anaka, gusto kong saktong kalinaw sa huna-huna sa may inyong ikatambag nako. That's it. Consider people around you. I know for sure ang imong huna-huna karon nga mahilo na ka, but that's not gonna work. That's not how it's gonna work. Thinking for your own good is not really gonna work. It's because it's selfish way to solve a problem. You're not trying to solve a problem on behalf of the people nga imong gigubot, but you're solving the problem because you want to survive for yourself only. So in order for you to have at peace, ihatag ang peace sa tao nga imong gihatag gubot. Sa mga tao nga imong naapektuhan sa imong behavior, unahag hatag ang peace para nila. Therefore, ask for forgiveness. If dili pa nila dawaton, let the time pass. But pasabot, ayaw pagdali day. Kay dili man na siya. Dili ang sorry, it's not easily to be accepted. Dali lang isulti, but it's not easily to be accepted. It depends on how painful it is. Wala ko igong oras. Itungtong na ang alas 2:50. Taod-taod naman yung tungtong na gid ni Ruan. Mabot na itong katropang Eric Serres Manain sa programang Asintado. At tangin ninyo katropa, adlong Biyernes, ha? Oo, kutob. Napatay sad-sad sa katropa. O niya, kauban sila katropang... DJ Butch. Paing hapon katropang DJ, pa shout out ko watching from Kim Batalisa. Good afternoon DJ, mahawa na ka. Sunod si Mana DJ. Asa day ka DJ, magminyo na ka. Always watching. Pag wala ka rin, magminyo. Uyan ninyo ay. Joven Lumokso, hello po sa iyo. Lowen Arnado, hello po Alexander Umaki. Okay, napasa na rin ako. Nidagang salamat sa inyo ha. Alang sa nakay usang Pilipino para sa Pilipinas, ako yung katropa DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo, exciting!
1: Exciting!

0: 나. 딱나 괜찮고. 딱나. 딱나.
1: 선생님.
0: 그냥 구석에 못 뛰나. 여기 홀 못 뛰나.
1: 안녕. 안녕.
0: 그냥 terminé 14. 괜찮네.
1: 이거 lagi ni kumpari ba.
2: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw ka balaka? Ani ana, Agusan Lending Corporation. Agusan Lending Corporation. Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
3: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled usa ka pagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinunggan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisadayos sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad. Sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya. Paggamit o dagkong makina sama sa welding machines nga dili autorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
4: XFM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

primeng nagmahay. Kay kani mo wala pagyud akong kalipay. Ang buk na noong kabagyud kahay hinungdan. Ako pirmi man lang ni mo siya ay sa aran. Tugani ko ako inday labing matuon. Kung siya may nakaingos imong pangluod. Pandang linday.

hai sa di halan kung gugmang imong isalikway sultian ko ikaw indas way lipon-lipon ang gugmak o pulos kayo't kinikinood bisyang tigulang na ako ligong pagtuhod ang di katibgan ko ikaw ragyod busa maluoy ka.

ton kan munai ku ikau indai happy happy ton magpadu ul aku kan munai imong dugan unya ikau aku gayung parai parai dan dili gayung ikau indai nakup magmahay iha kan pungtanan unyang mga kalipay usa indai ayaw intaw kung paan usa ang magmamukun mahimo tilawan ta. Busa, maluoy ka.

kanoy na ko, ikaw inday hapyuron. Magpaduol ako kanunay si mong dughan. Unya ikaw ako gayon paray-paraygan. Dili gayon ikaw inday na ko magmahay. Ihatag kong kanan unyang mga halipay. Busa inday ayaw intawang kung paantusa. Ang lugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang lugma mo kung mahimo tilawan ta. Ang lugma mo kung mahimo tilawan ta.

0: Ayo. Maing hapon mga higala, mga soke, kamusta mo mga silingan? Hoy, tuwa naman po dahil ko dire. Hapon na po mga katropa, halo-halo, it's special na po. Pinaka mga una sa mga tanan mga katropa ng atong pagyukbo o papasalamat sa tuang magbubuhat. Atong langit nun gamahan kundi eh di anapon kita maghugoy-hugoy ng kalibutan sa mga kag. Siyempre din hilang sa XFM sa Agusan. Duha ka mga frekwensi mga katropa ang XFM 91.3 o ang XFM 95.7. Kau barada sa set number 7.
1: Ayaw!
0: Diba? Palakpak mga 7. Mga katropa, yan na po yung ubos ngay gala apuhan. Sa ako nang ikaingon sa unahan si Jose, yan na po. Makigrang-rang na po nini nga kahapon. Oh. Nga itong programa mga katropa, siyempre gatul kinikaninyo sa Yets to Head. Ang tigama sa mga produkto nga sama sa Santon Plus Herbal Oil. Katong mga naay panuhot, katong naay mga panuhot, o katong doon ay mga panuhot.
1: Ayaw!
0: Pwede ninyo ng panuhotan ang mga naay panuhot. Ha? Pwede panuhot.
1: Ayaw! Ayaw!
0: Mapalit sa mga butika, pwede po sa online, o pwede po sa mga parmasya. Oh, ana ra man. Og ang atong programa pod siyempre para ni sa mga dunay gilokdo, gipasan, gigoyod-goyod, gispa-sipa nga mga programa. Ayaw mo kabalaka kay wa mo naginusara dire sa atong programa ato anang tiwasan mo.
1: Ayaw!
0: Tiwasan mo. Onyan taon-taon mga katropa, darama ko yung chika. Oh, yes. Na ko yung chika karon chikadura. Na ko ron chikadura. Ah, chikadura. Chikaduro.
1: Ayaw!
0: Dahil matang chikadura dahil kay mga marites mo na ito. Oh, karon kay chikaduro ko.
1: Ayaw!
0: Na ko yung chika sa inyo. Gusto ba mo makabaw, class?
1: Ayaw!
0: Ha? Gusto ba mo makabaw?
1: Ayaw!
0: I will check kayo.
1: Ayaw!
0: Your
1: own. Ayaw!
0: Sa mga nagsaog sa ilahang ha kaning adlaw na tawhan mga barde mapag sa ulog ramo
1: dia. Ayaw!
0: Okay aron nga malilipay mo ba.
1: Ayaw!
0: Samtang mga pabinaw sa halo-halo at special labi na tong atong mga suking tigpaminaw kaayo.
1: Ayaw!
0: Kasi lang mga nahimutangan minaw sa radio, minaw sa cellphone, minaw sa speaker, minaw sa intercut.
1: Ayaw!
0: Kay siyempre libis mampunta mga katropa sa ato ang Facebook page.
2: Sa kahaponon lingaw na yun.
0: Kay wala may impeachment stralay ron.
1: Ayaw!
0: Muna makalibis ta.
1: Ayaw!
0: Onya, sa atong pagbalik mga katropa, magtimbaya-timbaya ta ninyo. Siyempre, mga kuhan, basta kay ayaw kalimot sa chika.
1: Ayaw!
0: Huwatig yun ang chika na to karong kahaponon. Magtabi ta.
1: Ayaw!
0: Ako rin di ay mutabi. Di ba dahil mo mga kanti? Di ba dahil mo makatubag di ay? Di ba dahil ako rin man di ay? Ako rin mutabi ko ninyo.
1: Ayaw!
0: Okay. Sikahan ta mo mga katropa sikahan. O na ako'y sika karon. Kay aron nga makabaw mo balag di mo munta na pahibawon ta mo sa sika karon. Kay naay sika si Jose. Kay mo sunata sa ka.

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Balik! Balik!
4: Ayaw!
3: Oh, motor, nadunggan niyo mga katropa, ha? Katong asunatag.

0: Toto sa sis da pain. Sis da pain. La la la la sis da pain. Ato sa tagaan o pagtagad ng mga nagkomento de rebe. No, mayong hapon. Gilaay ko karon. Gilaay de ka de? Ayaw gani kay gilaay ka. May uba de, wana laay-laay. Ayaw! Mayong hapon, parikoy, koy, koy, koy, koy. Oh, may hapon po. Good PM, Lucy, hello, chair dance.
1: Ayaw!
0: Naka-chair dance, naman na ismala, di ay?
1: Ayaw!
0: Oh, si Cherry, tapang-tapangan, good PM, lo. Uy, nasa aguro si Cherry karon ba? Oh, asa ka rin siya itong mga miaging mga to.
1: Ayaw!
0: Lo Jose, idol ng bayan. Eh!
1: Ayaw!
0: Mating ni si Pilek ba? Pilek!
1: Ayaw!
0: Gaasa mang kalek.
1: Ayaw!
0: Idol ng bayan, ha? Lo, nga kong resquets gahapon ba? Oh, human na itong gahapon.
1: Ayaw!
0: Ay, nasa balik-balikan ang mga gahapon. Dirita sa karon.
1: Ayaw!
0: Mo, bitaw na gengon nga. Forget na pa.
1: Ayaw!
0: Shout out, lo! Shout out ka na, Pilek.
1: Ayaw!
0: Lek.
2: Hello, hello.
0: Hapon, anakon. I miss you, anakon. Eh!
1: Ayaw!
0: Bisa manay ka, di bakasyon na po ka na yung maninay?
1: Ayaw!
0: Grabe nis, maninay ba? Bakasyon na po.
1: Ayaw!
0: Pagsyono, labanan daw ang tukso.
1: Ayaw!
0: Ha? Ambot lang, o kuan ba, malabanan ba ng mga tukso niya? Ay, nako. Uy, namay ni tawag. Grabe, ito na tagad. Hello! Oh, di kadungog ba?
3: Hello!
0: Oh, hello!
3: Hello, may school anak ko.
0: Oh, sige, padayon lang dia kay. Di man ka kadungog na ko.
3: May hapon anak ko!
0: Oh, may hapon!
1: Ayaw!
3: Kadungog mo po ni mo anak ko.
0: Oh, sige, padayon kay. Oh, kadungog mo na ka. Sige, padayon.
3: Ikuskog sa anak ko.
0: Oh, ha? Oh, murag na yung nag-bidjoke niya.
3: Ikuskog sa anak ko.
0: Oh, sige.
3: Maling akala, anak ko.
0: Ah, maling akala, di ay.
1: Ayoy!
0: Sige, sige, maninay. Salamat, maninay. Wait naman.
3: Salamat, anakon!
0: Okay!
3: Yakon!
0: Oh. Wa, delayed kay kuwan mo sa radyo man sa naminaw.
1: Ayaw!
0: Kaya sa cellphone, di ba siya kadungog sa kuwa mo nang sa radyo?
1: Ayaw!
0: Niya kay delayed man ang radyo.
1: Ayaw!
0: Okay, dili man mao ang niya ang gitawagan. Oh, dili mao nga numero.
1: Ayaw!
0: Moresquest kong song, Moon Bad Rising. Ha?
1: Ayaw!
0: Watching Levis Bayugan Dots. Ala, sige. Bensyon, pataw, good PM, lo, kung guwapo. Ah, grabe, ganda yung
1: Bensyon. Ayaw!
0: Oh, ma, flattered mo na ito, flattered. Mo ba na, sakto ba na, flattered.
1: Ayaw!
0: Sao-aw sa tanan, tagadas agar, Francisco Sete, Pilipin.
1: Ayaw!
0: Taga Barobo ko, lo. Uy, buhapit na naman pitsta sa Barobo. Moresquets ko karon lo. Ayaw na resquets.
1: Ayaw!
0: Kahit buwan ha ko na sa inyo, ha. Andaman na lang na og hugas.
1: Ayaw!
0: Ang kanag lato kay ako ng kilawon.
1: Ayaw!
0: Resquets.
1: Ayaw!
0: Mayong hapon, pareng Jose! O gani.
1: Ayoy!
0: Mayng hapon, Mads! Mayng hapon, Mads!
1: Ayoy!
0: Wanay uwan niya sa kandayogan, Mads! Mahinaot nga, wanay uwan.
1: Ayoy!
0: Nako itsikan niyo mga katropa ba? Naako no'y badsig hapon yung anhidri sa kuhal ko no? Sa test yun, may gani kay wako.
1: Ayoy!
0: May gani kay masambahan naging nga wako, nakalikay pag yung...
1: Ayoy!
0: Na ako no'y badge ko no.
2: Hello, hello.
0: Bok sa tombayhan na kuan mo kuno to Japanese.
1: Ayaw.
0: Si kuan. Lim sa to. Liu am daw, liu am.
1: Ayoy!
0: Japanese man ang liu am.
1: Ayoy!
0: Kaya nga pilido kay Kinwa.
1: Ayoy!
0: Kinwa. Lim aw, ah, lim aw.
1: Ayoy!
0: Leu am dai leu am kinwa.
1: Ayam.
0: Gambar Japanese.
1: Ayam.
0: Main ni dan on itu.
1: Ayam. Ayam.
0: Nagdala ko noog mansinitas.
1: Ayam.
0: Mansinitas. O niya, napag-sigbin. O sa patong mga, kuwan, mga kaning samuyaw.
1: Ayam.
0: Siguro ito isubak sa Sigbin.
1: Ayoy!
0: Si Kwan. Leo Am. Leo Am Kinwa.
1: Ayoy!
0: Japanese! Muna akong sika ng mga katropa. Nianhe ko no, dire.
1: Ayoy!
0: Okay, ako pa itong nasapnan na.
1: Ayoy!
0: Mating na... Mahinay kan gina ko tonta.
1: Ayaw!
0: Pero og mo balik to, tagaan ako tong kape.
1: Oh, no!
0: Tagaan ako tong kape, pero makainom si... Kwan.
1: Ayaw!
0: Leo Am.
1: Ayaw!
0: Kinwa.
1: Ayaw!
0: Japanese, mangunin mo nang mag-disultang pang...
1: Ayaw!
0: Kwan, ane?
1: Ayaw!
0: Japanese!
1: Ayaw!
0: Mao, mao, dili di ay klaro. Oh, de, ako gani, di gay ko kaklaro.
1: Ayaw!
0: Di magkita mga kuhan, basta kanil imong tawagan yung 0981, di kita magkasinabot. Di,
1: ayaw!
0: Okay, kaya si kuhan, katong Japanese nga babae, murag kuhan, man sa, murag artista man siguro ni sa Biba Mac.
1: Ayaw!
0: Nagdala ko noong Sigbin.
1: Ayaw!
0: Nga napagay ka ng samuyaw.
1: Ayaw!
0: Na mansanitas.
1: Ayaw!
0: Tila, naghana ba na yung gina? O, saan ito? Peace offering to? Peace offering?
1: Ayaw!
0: Ay, naku. Pero, wag na.
1: Ayaw!
0: Hindi nito madaan ang mga suborno-suborno.
1: Ayaw! Ayaw!
0: Oh, kanang mga...
1: Ayoy!
0: Suborno, masiguro na dalhan ka o kanang kuha. Kanang usingan ano yung mga mensanitas.
1: Ayoy!
0: Mga usingan ano yung masigbin.
1: Ayoy!
0: Muna di ha.
1: Ayoy!
0: Si Jose, di ba niyong dawat o suborno?
1: Ayoy!
0: Lo, ayaw sige, ragyawit niya. Ingong, ingong ka na ay chika. Mo ka rin na kung chika na ay banzi na ni Gabo.
1: Ayaw!
0: Nagdalaw man sinitas.
1: Ayaw!
0: Napag-isigbin o samuyaw. Okay, kuhan siguro to. Kaning iyahang...
1: Ayaw!
0: Suburno siguro to niya. Wala may ulan karon pa rin. Ayaw lang po o kumpiyansa pagdala o green coat kay Fly Day Biaron mo gani.
1: Ayaw!
0: Ayaw mo kumpiyansa. Okay, sahay lagi po lagi.
1: Ayaw!
0: Bote si Katongwan ka Kinwa.
1: Ayaw!
0: Abo to, kain lang ba na sila ni Kwan, ni Amlew?
1: Ayaw!
0: Katong taga-pisaan ba?
1: Ayaw!
0: Kain lang siguro na sila ni Abot lang kung nakain lang baka sa Amlew. Ane? Okay, kini si Amlew magod. Mapalibilabihon mga na yung bayhanahan.
1: Ayaw!
0: Kanag naay Kwan ba? Naig panlabi ba? Naig kanag itawag butaw nila o paboratisim.
1: Ayaw!
0: Pabor-pabor ang birada.
1: Ayaw!
0: Naghahapon kay naman to yung Japanese lagi. Pero ato rin ang tiwason o niya kay mupahinomdom sa tagikan sa pikas kwarto.

0: programang Halo Halo Special.
1: X.
2: Exciting!
0: Kung lumino ka sa XFM.
3: Par! Aliba! Pagkuratira mo ng imo asawa nga wala na kay makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong?
4: Exciting!
5: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
6: Ako si Gideon Galawiyo, taga ng Suranda daw di Loro. Akong kreatin yung taas, akong lihi. So ko pag-ihi, doon ko tulong. May video nga di ko matulong.
5: Sa Thon Plus Gold.
6: Kerting lamian na tulong na kayo po sa pag-ihi. O kira kayo, gara wala pag kreatin. In 94 lang kung nakapaminaw sa kung hindi pang-multicar. At kung mabalatian, yun ang sulayan na doon ko sa history. Aktibo kayo, natabang na sa inyong panglawas.
5: Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
7: Zathon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Ikapakarapong ulcer. Nagingon ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa langkabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukar akong ulcer. Namigid kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man siya epikto. Ako na noon kayo gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taganap.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Turbo user, atong paminawon.
11: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit na yun ko. Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pagtumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
5: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
12: Santon Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
12: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanamigin!
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamban pa.
16: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mao'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
14: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
17: Sister Pain.
18: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gyud lain, makapawala sa sore throat nato. Sister Pain Regud. Bas kayo mawala ang pain.
17: Sister Pain.
7: Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
19: Santon Plus Coffee Mix.
20: Sali.
21: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yesterwell.
20: Santon Plus. Kali Santon Plus.
1: okay. Something kulang yun, basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kaay. Kailangan din yun kaay. Ako yun na mingawon yun ko. Mainam ko sa muntag, mabuminom po ko sa hapon, kami sa kumbana. Mahiri akong ibati.
2: Imong pagbawas ni mo, kumusta?
1: Ay, normal kayo, every morning yun.
2: Sa una, ito ka pa ka nainom sa Santa Plus Coffee Mix?
1: Ano magbisod kong bawas? Nagduha ka adlaw, tagtulo.
2: Sinta kong tabang ang Santa Plus Coffee
1: Mix? Okay kayo.
2: Imong bana, kumusta pag-inom sa
1: Santa Plus? Okay po kayo. So, ginauhaga, tanan ako mga silingan. Pag-inom anong Santa Plus Coffee Mix, sinindot kayo.

0: That song was brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: Lakatong sa mga nagmarienda niya o maresina niyo na o ga-premium D3 Coffee Mix. Kay nagkapi ka na mga katrupa, naka-vitamin D3 pa ka. O, diba? O, sorry. Ang music nga naiigo.
4: Ayaw!
3: Naagtang niya kay naiigo.
4: Ayaw!
3: Hindi na bali daw.
4: Ayaw!
3: Si Tire, oh Tire, ang yung music kay para sa ako ah. Hindi ay?
4: Ayaw!
3: Dahi Tire dahi pag hugasin o kwan na ka ng ang lato dahi kay magkilaw na ko niya dahi.
4: Ayaw!
3: Nabaligyan ko rin si Dahi Tire ng lato.
4: Ayaw! Ayaw!
3: Gahapon ba kay Tertira bang?
5: Hello.
3: Ay, nako.
4: Ayaw!
3: Mayong hapon lo! Jose Richard Gomes on the mic.
4: Ayaw!
3: Mas Richard Gomes. Silang lang. Abot, asa na itong imong iyaan lang.
4: Ayaw!
3: Pero okay na mag-apon. Basag, ginganlan ko sa imong iyaan lang o kanang pangit lang.
4: Ayaw!
3: Tinood man po.
4: Ayaw!
3: Maginato na manigar. Wala man yun. May kagwapuhan ni si Jose.
4: Ayaw!
3: Pero law, minoon o dimpon.
4: Ayaw!
3: Law mo din po sa tipon.
4: Ayaw!
3: Bahala, ganoon ka ni Amleo o ganang pangit. Bahala na. Basta kayang importante nga dili tama palabi-labihon. May nalang ng pangit kontra sa kanang naigipalabi. Pero agwan ni si Amleo din.
4: Ayaw!
3: Pareha atong sa kwan, katong Japanese ganyan, Hedri Gapon.
4: Ayaw!
3: Kung musundog po si Amleo o ganyan, Hedri Ab, ako tong tagaan o kaneng kwan.
4: Ayaw!
3: Tagaan ako tong kape nga kwan, isa ka karton.
4: Ayaw!
3: Katong karton po nga gamay dito.
4: Ayaw!
3: Ako siya tagaan, bisag wa siya nangayok.
4: Ayaw!
5: Halo, halo.
3: Okay, ako, katong nangayok ko saya o sa loyot, o kaneng kamunggay, wa mong kunya gitagaan. Kunya, katuhin noong wa nangayok, mo ihang gihatdan mo nang na, therefore I conclude.
4: Ayaw!
3: Nga, doon nagyogi palabes si Amleo.
4: Ayaw!
3: Ya pag yung nga ingaw bagay siya nga pangit ko na sose.
4: Ayaw!
3: Dawat-dawat matahan.
4: Ayaw!
3: Bahalang pangit basta di mapalabi-labi ho. Na yung mga paborito ba? Muna nga kanang imo ang ayaan mo lang.
4: Ayaw!
3: Kanang imo ayaan na si Amleo lang.
4: Ayaw!
3: Di na gina makuhan. Di na nakaukit na sa alipupunahan ni Jose.
4: Ayaw!
3: Ganaanay, gipadlabi.
4: Ayaw!
3: Ang iya mga paborito, ano lang, kabalo kang kinsa.
4: Ayaw!
3: Kato sila Erika, si Daria.
4: Ayaw!
3: Muna iya ang mga paborito.
4: Ayaw!
3: Nga si Jose, muna iya ang gi-airan, ginaniya sa tibuok niyang kabuhi.
4: Ayaw!
3: Nganlan pa mga nagpangit.
4: Ayaw!
3: Pero okay na ako.
4: Ayaw!
3: Okay, naging kayo sa singan lang pangit. Di ba, Mala?
4: Ayaw!
3: Sana to si Malang Gloria. Mala, Gloria. Si Gloria nga akong Mala.
4: Ayaw!
3: Naraman na si Uyab dito sa Verdo.
4: Ayaw!
3: Kung ako'y muanhalo, unsay imong ihatak.
4: Ayaw!
3: Asa ka man ha?
4: Ayaw!
3: Ano eh, muanto ka dire?
6: Oh, no!
3: Hatagan ta ka nako.
4: Ayaw!
3: Sora po nito. Tagaan ta ka nako.
4: Ayaw!
3: Muna akong ihatag.
4: Ayaw!
3: Pero kato si Kwan, ay katong badge lagi gapon, nga kato si Kwan. Si Leo Am.
4: Ayaw!
3: Leo Am na kinwa katong Japanese.
4: Ayaw!
3: Nagdala mako no tog hapon og binsanita.
1: Ayaw!
3: Yan na pa yun si Ben.
1: Ayaw!
3: Pero si Kwanpon, si Amle.
1: Ayaw!
3: Katong na naglagot ni Jose ba?
4: Ayaw!
3: O buwane po to. Buwane po si Andrea. Ako po itong tagaan ako itong kapit.
1: Ayaw!
5: Hello, hello.
3: Bahalag dili ko niya paborito.
4: Ayaw!
3: Bahalag dili ko niya singer ni.
1: Ayaw!
3: Pero ako sa tagaan o kapit.
4: Ayoy!
3: Pero si Siri, buwanhe mo kuno si Siri. Dahil kung buwanhe kadriya mo galing, si Bako buwanhe kadriya dahil.
1: Ayoy!
3: Tagaan ta ka na ako dahil.
4: Ayoy!
3: Tagaan ta ka na ako.
1: Ayoy!
3: Parang nga, o kaan, ya, singan niya. Mulag ito.
1: Ayoy!
4: Oh, no!
3: Kani kani kasi kwan mo ni akong gingong kaganiyan nga akong itsikan yung mga katropa. Kato si kwan katong Japanese.
1: Ayaw!
3: Si Leo Am. Leo Am Kinwa. Japanese. Para sa kwan ba katong buslot nga balde ba nga wakaw si
1: ayaw
3: na buslot ang karnonets kay sa sigig sinangge sigig ane na buslot mo nang watapake
1: ayaw
3: Pero og si Amlew, buwan ni Dria. Lang, imong ayaan lang si Amlew. Panian rin lang.
1: Ayaw!
3: Balagingan lang ko ito og pangit lang. Tagaan ako itong kape. Ako siyang premiohan.
4: Oh, no!
3: Premiohan ako og isa ka karton nga... Ay, isa ka karton. Isa ka box, di ay.
1: Ayaw!
3: Dahil man ang karton kay pati man ang dakuan ng karton. Lalima po ka ng karton o si Anson na nasa isinta man ang kabak.
1: Ayaw!
3: Isa na ka box.
4: Ayaw!
3: Kanang napo ka boxon.
1: Ayaw!
3: Muna akong ihatag ni Amlew. Tagaan ako sa Amlew kay ako siyang premiohan.
1: Ayaw!
3: Kay ihamang kong gikwan. Ginganlan mo kong yao kwan. Kaneng kwan sana pangit lagi.
1: Ayaw!
4: Ayaw!
3: Pero okay na na.
1: Ayaw!
3: May nalang ng pangit.
4: Ayaw!
3: Kontra sa kaneng kwan.
1: Ayaw!
4: Oh no!
1: Ayaw!
3: Limar.
4: Ayaw!
3: Dahil si Rina, kano sama ko amo anhedri aday.
1: Ayaw!
3: Kay, ako tong inon tong nga, kailan ako nga banda ba? Kaya ron sugaton ka pag bagnaog ni mo, sugaton kag banda.
1: Ayaw!
3: Katong, tadag, dag, dag.
1: Ayaw!
3: Muna akong isugat. Pero, mubalik rin tayo mga katropa. Human sa mga importanteng pahinomdom, it's standby, bebe.
2: Si Lolo Jose sa programang Halo Halo Special.
6: XFM.
7: XFM.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Par, par. Nakuisulti ni mo, par. Pakurati na ko ni mga asawa, par. Ingna ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
9: Exciting!
10: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
11: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take na Santon Plus kasi effective siya.
12: Santia, Sakel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
10: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
13: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
14: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
13: Ngano man?
14: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kuto-kuto.
13: Mali na nga kape ang imong giinom.
14: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
13: Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
14: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
17: Available sa mga butika.
18: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
19: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
20: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Kunya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan o biligon pa dyan kini.
19: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
14: Santon Gold Coffee Mix.
21: Kodi ay, Sheila Tampos. 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Ginahan sad ko aning kape kay aduna kini glutathione ug collagen nga kapahami sa atong pamani. Usa kamo sulay na mo aning Santon Gold.

0: Sancton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usaka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
4: Hala, ka-exciting!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: O, oh, katong mga nagmerienda dyan, Santon Gold Coffee Mix. Labo mga katrumpa. Kay makapasamot o kaanyag, makapadanang sa mangit-ngit nga mga pamanit nga murag si Jose nga matur pa ni Amle o pangit-ngit.
4: Ayaw! Special nga! Ayaw!
3: Undo ang tampayak. Ayaw! Ay, pagmahaylo kay gipakatao ka ng kalibutan.

O tanlo. Awam ko nagmahay. Kantar mo itong nagmahay. Grabe po ng mga sonata. Sobra po kakaraan. Nagbagol-bol, Mares. Mareng Anel, nagbagol-bol naman ka na, Mares. Matol panimala, ambot. Ay, bisaya. Ano naman na? Mutana si Cherry kung kinsa ko na yung maulibon. Basing ikaw siguro mo yung maulibon. Basta na, maloibon. Maloibon. Ay, nako, mga langit. Mga ganyan siya mga... Sama, ipadayong pa nato itong atong chika. Itong babae nga, Japanese gapon. Kaya, kuhan mo ko na ito. Boss, ay kuhan na itong bayhana. Basta nakikuhan siguro ito ni... Nakik-meet up siguro ito ni kuhan, katropang Ray Alin. Kuhan mo ko na sa katropang Ray. Grabe ka... kuhan naman ni kayo karon ron. Kanang pimots naman ni kayo. Nagkalain-lain ang mga lugar ng mga makik-meet up ba. Kita ni nga pangit. Padaplin rin kita. Para imong lola pangit. Imong lolo pangit. Ikaw, ano ka? Himala, la, la, la, la. Pero okay rin na. Okay, lagi kaya na. Basta kay mo anhe lang din si Amlew. Tagaan akong kape. Matun pa ni Kuan, kasi to. Maring Anel. Oh no, kabayo ginay din mo pa rin. Kay manggatagon mo rin. Kasi ko nakahatag, manggatagon na. Muhatagay pa. Wapay natagaan kay ayaw kumakani si Kwan Amlew ayaw pero kumani na to si Amlew ayaw ako tong Kwan napiyohon ako o kanang kape napiyohon tagaan ayaw ayaw premiohan ba premiohan kay ikaw man siya nga pangit kuno slurlo ayaw atong premiohan. Okay, ano ba yan? Basta na yung mga rewarded biyagin na. Ayoy! Mga nakay mga nahimo sa mga katawhan. Nakay mga advokasya. Naba na yung mga kuanggan, mga presyo. Ayoy! Naman kayo presyo itong garwit sa garwit yun. Ayoy! Parang uban, walang katambong. Ayoy! Na forfeit na ang kuan ng presyo. Oh, no! Ayaw! Si Kwan, si Mads Ading, wako na yung signal sa Telekogon, o na yung wala. Ayaw! Si Kwan, kasi ba itong mga, Kwan, mga Dins Lister? Ayaw! Sinan, wak maganda ito sila kabalo, ganday. Ayaw! Wanagintay, Kwan, ano? Ayaw! Wanagintay, o sa nga, ano? Nakalimutan roong ko. Ayaw! Kinamang ko si Kwan, mo na yung nak... Ayaw! Nahog no nahon laki ding akong tampaya. Ayaw! Nahog no nahon laki. Magkwan siguro ko hapit na raba ang kwano December mag-schedule siguro ko sa akong konsyerto. Ayaw! Napa ba kayo mo palit sa akong album, no? Ayaw! Maligya akong album. Ayaw! Nasa, di na namahalin na yung mong album kay pangit mo lang yung mong album. Oh, no! Ayaw! Wana, di wanay mo palitan na. Ayaw! Bisa pag ihatag na ni Mose, wana na, wanay mo dawat kay pangit na. Ayaw! Pero sige lang, kay mamasin na matabasin, dahil na uban niya. Ayaw! Siyaro sana kaneng isa ka gatos. Ayaw! Siyaro gulay bisang katunga lang. Ayaw! Butang lang na to sa pulo nga mutambong. Siyaro gulay wampol. Ayaw! Nga mo, muhonghong nito nga mo, mupalit sa album ni Jose. Ayaw! Ay, nako. Hello, hello. Morgan gani. Ayaw! Ay, akong kwan. Uy, naman si Ima Kopratz. Ayaw! Uy, day Ima na! Kumuksa naman ka na. Itong palakpakan si day Ima kanilong sot.
I know, explain why. Kanta mo na day ima day, explain why. Kumusta naman na this day ima? Dito mo kuno this Japan kuno. Ay, Japan ka din nga Hong Kong. Nakabalik na day ka day ima day. Tindan, gika mo rin sa Hong Kong day kuno. Day, kaila ka to ni Amleo day. Murag silingan mo itong Amleo day ba? Mga katawa. Ing naragol paliog na yung nga pa ni order na kaya tagaan na kong premium. Okay, yung mga ing na sisi nga pangit. Muna nga tagaan na kong premium kanang kapit. Santon Plus Coffee Mix. May anak mo na yung balik-balikan din rin. Sa mga mamalitay. Pero dugang pa ang mga pahinomdom mga katropang balik rin tatayon-tayon humanin yung mga importante kayo.

0: programang Halo Halo Special.
1: XFM. XFM.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Oy, nao sa mangka nga sige mga tungo, galuya mangka. Abtig oy. Exciting.
4: Exciting!
5: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayong trabahoan.
6: Oh, sige ma.
5: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kaayo tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
7: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
8: Xanthon Plus Coffee Mix.
9: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsaon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na judyo ang akong hawa. Nindyot judyo ay ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Ako di ay si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyag to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kaayo, permi. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema, Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang. Aron malikayan. Gamba kabatun o glaucoma. Katarata. Pterygium. O guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. O moringa oil.
11: Ay, inisin ko. Hindi ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan. Labi na akong dunay batiol sa lawa. Dakong tabas ako ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatik din ako ang amoral lagsik. Pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. O moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
13: Dili na lagi.
12: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
13: Sa muka, oy.
12: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
13: I'm tired. Stress.
12: Dong.
13: Unsa man gyud?
12: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
13: Turbo?

0: Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako de si Randy taga Cebu sa Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week galisod og tindog kay gabinuhon akong tiil. Sobra ka sakit pero pag tumar na ko og Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diretso og nakalakaw ko. Grabe kay epektibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel,
6: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gaso.
6: Oo, nakapalit yung
5: gaso. Nagiday, oh, basiyo. Asa ka nagkapalitan eh?
6: Dito sa baba.
5: I-check yun mo nga na itatak ng Yestrel.
6: Oh, Yestrel na ba yun?
5: Para makasure yun dapat
6: na
5: itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
6: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
5: Sukat nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano ay, akong kasing-kasing po din naman kayo mong pag-apitate. Sa muna akong gimintin karon.
5: Ron. Santon Plus Gold, kung sino nakatabang si mong balatian?
6: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nahanagyo ko yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scarlow. Sa mahaw, panitong panihapon. Para yung makuhan yung log. Ang epekto ane, kakiting, pika sa akong likod na niya mo. Kuhan rin akong gumuwi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Santon Plus Gold.
6: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga kong mga silingan din sa Santerini, maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya ni Katabang.

0: That song was brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
1: XFM.
2: Exciting!
3: La katong mga nagmeryenda diha pag Santon Plus Coffee Mix mo mga katropa ang ipares naay kamunggay mangosteen og soya bean. Oh, mo na ako ngihatag ni Amleo po ho.
4: Ay, ah,
3: simba po mo ni si Amleo.
4: Ayoy.
3: Nga yeah, pagkahuman away na yon away.
4: Ay,
3: away na yun, diba? Nag-ima na
4: yun.
3: Okay, Rano. Nakauli na. Busy na sa akong mga student permit. Ah, di ay.
4: Ayaw!
3: Kano sana mapunta maghalo-halo, day. Kaya nakauli man ay ka dito sa gikan sa Hong Kong.
4: Ayaw!
3: Maghalo-halo na po tayo, day. Ay lang ang pagpakita ni Amleo kay basig silingan mo makitaan po.
4: Ayaw!
3: Six minutes po ka ni Amleo.
4: Ayoy!
3: May, mayo pa ang kanta ganyan. Kaya naingon pa nga ang lolo ko nung nga gwapo.
4: Ayoy!
3: Ang akong lolo na gwapo.
4: Ayoy!
3: Pero si Amleo, naingon. Lolo Jose Pange.
4: Ayoy!
3: Na din na si Amleo, balik-balik.
4: Ayaw!
3: Ika na si Amleo, moro na si Amleo ang buwan rin.
4: Ayaw!
3: Ika na yung tungaw ba, murag tungaw ba, sige, gimok na rin sa ako.
4: Ayaw!
3: Sa... ang sanangan, ano?
4: Ayaw! Ayaw!
3: Nangawa na nga kong mga kumari, asan na ka to? Mga mare, asan naman mo?
4: Ayaw!
3: Ito nga kong mama po nga sa... Ipalong na ko ang cellphone.
4: Ayaw!
3: Akong gi-off kay na ipating naghanag message dito atong tao nga si Tek-Tek sa rin nga...
4: Ayaw!
3: Ito po nga tabugtok po kayo.
4: Ayaw!
3: Gi-off na lang ako kay grabe mga message tag 20 kabuok niya
4: way. Ayaw!
3: Wala ba'y klaro mga mensahe ato? Ako na lang gi... Kuan kay mamumutong nagsadsad sa una, di ba? Day ima, day kabantay ka to sa una, day nga katong na ininawag, day nga.
4: Ayaw!
3: Sustento na ako no siya.
4: Ayaw!
3: Sa programa ni Jose niya, wadi ay.
4: Ayaw!
3: Sadsaaran ako niya, sige o kuan, sige o ka ng tik-tik. Way hinong na niya, sige tik-tik. So na naghang kayo, di rin ba takasabot na niya ang mga kuan?
4: Ayaw!
3: Ayaw! Hiloton.
4: Ayaw!
3: Kana si Bundo.
4: Ayaw!
3: Kada ole hello.
4: Ayaw! Ayaw!
3: Samo ko no sa music. Tanawa.
4: Ayaw!
3: Tanawa rin eh. Pero sa sunod si Mana, din na ko nabasahon ng mga...
4: Ayaw!
3: Kanyang mga... Comment ni Kwan Amlew.
4: Ayaw!
3: Karon ako rin ang ginagmay-gagmay yun.
4: Ayaw!
3: Pero sa sunod simana din, ako mabasa ni kay...
4: Ayaw!
3: Kung ano ba ni, ka na mapalibilabihon.
4: Ayaw!
3: Pero sige lang, basta... tagaan mag-apon ako na kape, basta mo anhe.
4: Ayaw!
3: At ako mo na... Ako mo nang lusion ng dalungga na. Sa to, ha?
4: Ayaw!
3: Ha? Pangit na ko, ha? Pangit na ko, ha? Na kape, oh.
4: Ayaw!
3: Premiuhan din ako ang kape. Ano rin na. Pero magaluhalo, ginbe ni Kwan. Ni... Mayong hapon long sa mga tanan si Teodorian Lukak Minaw si Moha sila Edith og si Bobot Florence. Salamat magbasa lo. Mayong hapon lo si Halo-Halo et Special. Ang ikan ni Cornel to taga Sambuanga Rabanes Cornelio.
4: Ayaw!
3: Niya, ang iharap ako ng tribo ane kay Mix. Mix sa kwan.
4: Ayaw!
3: Kaneng gitawag nga o singa na kanang bantam.
4: Ayaw!
3: Niya na ako pagka-mix sa o singa na nga manok ihas. Oy, mate! Sunata naman po natin mailhanan mga katropa gitok mo naman ko kay magsayo ko no ko.
4: Ayaw!
3: Sunod na po tayo sa simana po hon mga katropa ha.
4: Ayaw!
3: Nirelega po sa halo-halo at spesyal. Ako ang tahan lang yun yung sose, balag pangit.
4: Oh, no! Ayaw!
3: Saga na lang, sige na tibok ang puwersa sa FM's Network Philippine Pines at ang kauban sa Pikas Kwarto, si Katropang Kian. Alang sa naghayosang Pilipino sa Philippine Pines, kini na lang si Jose Moingon. Ika pa daog sa dautan, daga dautan, pinaagi sa maayo. It's

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: sa XFM.
1: Weh! Sauna! Sa wala pa ko ka paminaw, XFM! Anir-andiron na ko sa kong asawa.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sukad na ka paminaw ko, XFM! Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
1: Pagawa, diya! Wabag ko na wag panglaba dire!

0: Nino Ka sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting?
2: Exciting!
3: Santod Blast Gold!
4: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santod Blast Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santod Blast Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santod Blast Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, aska kalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mura tao nakaayo nako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlok ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing pod niyo.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon aron maka pamasahirog sa'yo aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol.

0: gipunlo sa mangosteen, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen, Santone Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santone Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige. Si Sara Diani, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
3: Sa mga butika.

0: Gipatot na ni mo ang bata.
1: Yes, ma'am. Ako nang ipatotoy.
0: O nga, ang sir ni mo nagkaon na.
1: Na, ma'am. Di yun mo kaon sa sir. Magsige rin yun siyang totoy. Ako na lang sa ipatotoy, ma'am.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay ingon niya, nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso
9: ko. Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puso.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: At ako, iskun pa.
13: Ang imong bawon nga kwarta, yatagar ka ni mama ni mo?
12: Opo, papa. Putang nga mesa.
13: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
12: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
13: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yaro. Unya, tigdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
12: B! Ah, man ako hinom.
13: Next time, ayaw din kalinti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa Cafe Street. Nakasulay ko 1 week galisod ug tindog kay gamingod akong tiil. Sa ug likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itibig kayo, Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ibili na anas the New Corellia, Del Pilar New Corellia, 69.
6: Bili pa ka magkape.
5: Santon Plus Coffee Mix pa kay katilaw naman ko. Mayong tulog, ma normal imong ihi.
6: Kumusta ang imong pagbaw?
5: Arang ko karong panahuna. Lami gyud sa kanang lami sa glasa yun. Ako nga gituyo kadto sa istasyon tong una. Tungod pa bitaw clinic dire sa palengke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaigsoonan ako naminaw karon inumog Santon Coffee Mix kay lami siya lami imong tulog pagpunin sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi kay maya imong tulog nato pa kondisyon imong lawas
4: nagkapin ka itambalan pa ka oh Santon Plus Coffee Mix
1: mapalit sa mga butika nationwide
7: kung maminaw ka sa XFM
8: par Alima, pagkuratira mo ng imo asawa nga wala na kay makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong.
9: Exciting!

0: acum Mamino Ca sa XFM.
1: Ay, madi, naiuban niya. Pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting.
2: Mga katupa, exciting. 1, 2, 3.

Gospel Hour on XFM.

0: Gospel Hour on XFM.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

tam aduna pay panang ayaw paglangan iksan sa malumu si Kristo nagtawag kanimo nagaawhag sa kasakit siya muli pay sa kasubo siya muhupay ibaluing alaglagon ang kalibutan silutan ang dautan busa alagad karon iksan.